0: você. Amara você. Ich putukezi le xikuyimbeleliwa ku ixona hi refila boy la wena mixer wo tsetseka eka track ya yena le ya ku tileka makane leso hinkwenu hi chonile swizwi. Ah, swikoti na ku hlayisa timali hi timhaka ta ku gonya ka mixavo ya swilo. Loko hi xiyaxiya na swifambo swa mani na mani swa ka swa gonyisiwa. Hi vulavula hi timhaka ta matekisi lama ma hi tleketlaka ma hi tisa madorobeni ma tlhela ma hi yisa lomu ya makaya ya hina. Ya ni ve na nkateko wa ku va ni n'wi vona refila boy a karhi a performa la Giyani Stadium ka rin'wani ra malembe ndhaku wena mixiri munhu wo saseka. Leswi loko u tikuma tikanyeli overall liya ya dona liya ha u nga swi rhandza leswi ti swi endlaka refila boy. Eka overall liya hi swi di hluvula emavoko lawa tikanyela la xisutini laha. Tangunyuteliwa ku dlaya ene varhandzi na vaseketeri va dona va swi rhandza ngopfu sweswi va kumaka va tshama va kha va humesa timali ti-R10 ti-R20 ti-R100 va kha va yimisa moyeni ku titeka leti na xitayela xin'wana xa ku loko ti kha ti teka mali ti ku ni ku yi katla ku yi swephaketini leswo ti kha ti swi endlela hi ndlela yin'wanyana ya ku saseka ngopfu ti swi khinyela so. Ah, ta kuma ku hi xikadani nyana xitsongo ta kuma madikhwama ma overall lama ma kukumukile hi timali so. Iswo swi endlaku leswaku tinqambi ta hala Mozambique minkarhi yo tala weekend yin'wana na yin'wana karhi kale ma dayi sweswi swa ti-festival nyana so. Va tshama ma ri ku performeni tindhawini ta ku hambanahambana ha swi tiva leswaku leswaku xavisa kunene ti-CD masiku lawa sweswi vunguriwile se tinqambi to tala letikweni leriya ti tala ku swi endlisa sweswiya kuma ku ti performa tindhawini ta ku hambanahambana ti kha ti ti-generatela mali hi ndlela yaliya. Ya endzhaku ka makete lawana a ta ya mahlweni ni ku nyika vunanga bya xiyimo xa le henhla ngopfu bya marabenta wena mixiri munhu wo saseka hayi mo huwa ni marabenta ya xiyimo xa le henhla ngopfu ku fana na ri rani kha ni riba sweswi risimu ra refila boy va ku tileka makani wa vona lakala ni tsakisiwa yini laha hikuva hi sala va fumini va fumisiwa yini na hi timhondo ta swibejwani. Se wa dondzisa refila boy laha ku ri hayi se swi mi helelini vafumi ma-security ma-ranger ma daya na stereke loko mo ku kuma u nghenini Kruger National Park u famba u kha u ya laha swibejwani ku lata ti fumisa swi tivi ku vutomi bya wena byi kwala nwalini laha hi swi u nga ha famba nkarhi wihi na wihi. Se va hisa lava kuma ku loko va ri na timali va famba va tlela na lomuya tihotela lomuya na timovha ta vona loko va famba hi tona va ti yisa lomuya ka ti-carwash u kuma ku a ti timiwi ti hlantswiwa ti kha ti duma khale ka vona va ha ri na mali timana byala lawa u kuma ku va xavetela hi mabodhlela lama ku durha lamaya kuma ku va bankolo wun'we va cukumeta mara sweswi ti le ka makana a va ha ri hava nchumu va nwisa na byala lebyiya hi xipunu vo vula lepula loko a ku xipunwani refila boy va teka byala wa swi imagina biya so yi cheriwa a lepuleni mi nwisana mi hlayini n'wana n'wana ka kidya hi lepula leswo swo sala swi nuhela kwala non'wini ku nwi biya kahle kahle haya u zangi u ka tiphina na katsongo hi yona.
1: Hlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 0800 94 59. Uta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti, na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
2: Hari Marovela Funeral Services hi lahla mirhandzi wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri eka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na airtime ya 150 rand. Hey, i society yi inga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware, na le Karisava eKambako Village, na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center, na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Vuxokoxoko 0655254253 kumbe 0747514932. Armarovela Funeral Services, take the chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina, mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani, na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na mavhaya. Armarovela Funeral Services, vikani vukanganyiseka 0655254253 kumbe 0747514932.
3: Endzelela Dumadwe Giyani na Malamulele namuntlha, naswona u ta va u karhi wu hlayisa mari loko u karhi wu aka. Ti kumelela Duma Steel Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4 by 6 meters hi 399 90, fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329 90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capital. Butisa kwala xitolo la Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona kuna swipimelo.

Yeah, yalo ya ku Rizito mamboni wena mixira uno saseka ku nyoka ya mina. Mina mbulavula ku moko a switani helela swinge heli ku nta yisiya na vana lava mina leswi ta sala swi operator hi yona. Yeah, ku risimu ra ku saseka swinene ro lero wena mixira uno saseka ra ku zira. Risimu ra ku saseka swinene ro lero wena mixira uno saseka ra ku zira ku nyoka ya mina. Na ngubona na makwiri.

kalva ni tselele kusatwa kusaseka waloy. Ava kalva ni tselele kusatwa kusaseka waloy. Lokanga loyigelegele, lokanga gelezi ilolo, lokanga lolohiwa iva, lokanga yivi wa mbwa mbwa, lokanga mbwa mbwa ni futa eh.

yona mina mali yamna yawusiwa nalenzi ngatanga yona mina nzikunzoteka nsathu saseka kasinzo yateka shiphunta mina nzikunzoteka nsathu saseka kasinzo yateka shiphunta mina nziyo yateka ngamagweni zigame kurwala ngwahlombulu shisa oh mali yamina nzingatanga yona mina Avakal vani felili kusatwa kusaseka waloyo Vakokwani vani gwelili kusatwa kusaseka waloyo Lokanga luhi gele gele Lokanga gelezi ilolo Lokanga lolo hiwa iwa Lokanga imi wa mbwa mbwa Lokanga mbwa mbwa nifuta eh Lokanga inafuta shita kwa shisa Oh mali ya mino Oh mali ya mino

Ya ya loya ku ri wizi masuke wena mixero mo saseka ko vanavela eri simulere votala na miri tivaka swinene leriwani anga duma irona wizi masuke tikona tinwana anga ti bata ku tsakisa swinene leti ntsemba ku voka ku famba ka nkarhi ni ta mbela na tona ta va manunani hi tin'wani ta ku tsakisa swinene na vona na Fernando Xivurila vayimi ku lunga wena mixiri munhu saseka va ku swikarhato loko hi hlanganahlangana na swikarhato lomu mindyangwini ya hina a hi voneni ku hi na ndlela ya ku swi solva hi na ndlela yo karhi ya ku swi ahlula wena mixiri munhu saseka 9:03 morning birds leyi nga ta va yi kha yi ta na Raja. Loko mina DJ Kwamza ni ta va ni sukile laha wena mixiri munhu saseka sa tiphineni risimu rero ra the late Fernando Xivuri va ku swikarhato.

0: Ya, yeah, I don't design the lele yo Fernando Shivuri when a mixer of no saseka ku swikarato swikona hinkwako lomu van'wana nga va vona ingaku swilo swi le ku fambeni kahle loko va vonela kule kasi ku na timhaka tikulu ngopfu ti va karhataka kwalaya vuton'wini kambe va hanya switetaniya a va pfumeleli ku tshikeleriwa hi ndlela yo to karhi ta vutomi ti endla leswaku va nga kumeke va hanya hi ndlela ya kahle wena mixer mo saseka ya loko a ri mina DJ ku hamu bya malume if Ephraim wa Somakomolo ni ra swisaseke ngopfu ku va na wena kwala ka nongonoko wa Luzia wa laha ni ku bela marabenta wena mixer mo saseka hayi ku huwa n'wina mi nga kudzelangi kusukela kwele ni nga sungula kona n'wina mi rhandzaka na vunanga byo bya marabenta na themba mi tiphinile swinene ku ta fikela sweswi wena mixer mo saseka loko mina ni chayisa la the DJ Raja u ta va na n'wina la ka Morning Birds mina ni ta tlhela ni ya vuya futhi hi awara ya nharhu ku ya fika awara ya ntsevu ni madyambu ni tlhela ni ku teka na le ka letiya ta xigaza letiya from 9 to 12 ivi ni va ni hetini emigingiriko ya mina ya weekend leyi ni yi telaka laka GCR wena mixerium no saseka hi ndlela yeleyo ni ra yi kona salani mi va na minongonoko ya kahle hinkwayo na leyi nga ta landzelelana ku ya fika kwele hi nga ta tlhela ya hlangana futhi hi awara ya nharhu ni mi siya hi risimu leri nga yima ku lunga la ri sukaku ka Merlin a ku tlhelela kaya wena n'wanangu la kaya la u nga ha vuyi na hi dili xuma xa wena lexi va nga ku lovola hi xona se u la ta vuya u ta swi tshamisa ku yini kwala na kamara liya a yi ri ya wena se hi niki vatsongwana va wena a wu nga ha koti ku ya tshama na vona mi lwetana le kamareni leyi ndlela yeleyo tlhelela kaya le vukatini bya wena leyi u ya vona ku ri swa famba swilo tiyiselana na nuna wa wena DJ Kwamza ri bye bye
1: Can you

是一样一样。嘿，因为呢，啊，喂，一样。嘿，因为呢，啊，喂，各位。

Ayiba big ke ke se bi sho sugra abu sala mkhoba kahle nemtsika mina nemkhoba kahle kusukela nje kwa bona bona bathele munye umsaba nje nemkhoba nemtsika nemkhoba nemgeza la yake ane kurishe kahle nje kwa bona bona unwina Loko zo tsisa sa sabik sura jisa rafam shtevi ka tsela sokra jale ra ka balo hiriko ka radio ha ene kona mina fele ka mishwa sokra na mohla ne ene kwala ka radio wele we ranzaka ha wena mix sura jisa rafam ne ka mishwa sokra na mohla ende wele 060 8875942 la ngata ba bula ka wona mina wona fele e ka mishwa one sokra na mohla nkare 10 minutes awa ra na ribile ne Ela wa big sura jisa rafam ka bgela ka tsela sokra ka tsela sokra kona hari ga ba kona le ra he ra kuru mon man mer man kulu mon lo wan man lo wan man lo e papa rulani akwa mshen shigazeni na mina nokwa mshen shigazeni Alta nam shota ka tsafela ka mishosi krrrab tsafela ka papa rulani famsa ka tla salande producer la ya ara sebra kona ka mshen shigazeni ming sura jisa rafam ka bgela rona ka mishosi krrada modla ka seru re thokela ka background ya mina sebra mana ra kundwa mon the late Kenny Bevula Ara sebra kona tshe sa go hey keche na bine kharit go keche ka misho sekre re botla na nemkhoma na mtsika nemkhoma na mtsika nemkhoma na mtsika no hay da mi ban khomile e win Hay ba vir ba khomile misho ka tsena mira ne mpisa so so na mixer wa jisa fm e ka misho wa sekre re botla na misho ka tle

0: sima kube mbiri nharhu timbirhi ya sava na le one ya vune nga sefa 060 double 8 7 5 9 4 2. Iyo risimuraka tirisimu ra Josh Rimani va teka tirisimu ra kona na vana va ndoda va ku gondo ra vutomi byanga. Ai kahlekahle mixo ra mina a hi dya leswi vuku swo nona mixo lowone risila
1: Raja the man.
0: Yes.
1: Me pukile Mr. Raja.
0: Men kahle ngopfu mixani wena na.
1: Hawa lo chate ku njeri.
0: Iya. Me tsave ku yini?
1: E ke ku njeri.
0: Ai mate wa la mase swendle swona le.
1: Hello wa se swendle swona Mr. Raja.
0: Ama ti va mara na mi dya swona na mri ku vhele mixelo.
1: Ah Mr. Raja dya swimu swona la dya swimu swona lo nga va ku ri mana handle ka mofa ya mathosi. Ku suka ndi tikwira ka mavuza le sweswi mara i swi dya ari la ka home a 14B Raja.
0: La 14B. Oh amile kaya.
1: Ah swi dya ari la ka home a 14B kaya ku ri kwa le ka mavuza kwa le.
0: Le ka mavuza le hayi no hlayisekana hi swi dyeni swinwe.
1: Mofa ya wa grand form hi mina mindilo a yi pfula until 6 o'clock Mr. Raja.
0: Kahle hi hlanganyeteleri kuva kha mi yikisela n'wina.
1: Danke n'wana mani.
0: Danko fambisasesa 060 double 8 7 5 9 4 2 dya swimuku swo nona u ri kwini wena ai deni swo nona risila
2: the king of majarigan derik swambuyeme n'wana nga bei ku biya xikhwama boti loko hoxa va kwala ku huma nghala hale nyari ku ri wa n'wasati mali ya hlantswa xinyama boti mpukina
0: i hlayisekile miri ya hlantswa xinyama
2: mali ya hlantswa xinyama boti loko ri na mali i kota ku na le ku vulavula na n'wansati i na ntikelo
0: se
2: titshembini boti a ta vuya
0: leswi swi vulaku swi va na ntikelo ntsena yi ri kona
2: swi va na ntikelo loko a ku elambeni hi ndlala i nghenisa voko ku huma nyari kumbe nghala
0: u vayela ni nghala nyari
2: mi kota ku dya ku tsakama boti ani mi ngitele lo badha maxikepeni ni kha ni pringa mlenge boti
0: kahle mi badhame xikepeni xa n'wina
2: xikepeni mara xisuke nenge
0: wun'weiyoa
2: xi vuyela ndhawu yin'wele ku ni tlele boti
0: hayi mativa marhandi a yi hlayisekani wana nga bi ku biha xikhwama loko i voko leri ku huma nyari loko i kuva na nghala
2: a ta vuya ku a dya swiphesaphesa matafuleni mi ngiserini boti a yeni boti
0: ni mikhesile na
3: Thank you. Gonzo leri hi teka ku ta fika ni nge se ritwa ku i mpfhuka a ni phele hi famba ku la ka 326 i long distance so a yi bi lokhali
0: a wu bui lokhali la
3: loko hala ku kha ku huma nyari hala ku kha ku huma nghala yi hleketa ku ni nga fika ni kha ndlawa hi ndlala
0: swi nge maki
3: ni ya dya ku thamba ende ku ri ke na ni na hi ku ya hi mina ni rhandza ngo huma jimbosi
0: iyo
3: eya
0: huma jimbosi maxexa ne
3: majimbosi ma swi ta ku ni ma rhandzela yini ku sukerisa khale evihlangini a hi xitori xihi leswiwa loko no byevana ni lava ni twaku va nga lavaka makoxo va ta vula va ku ha khale na khale kahlekahle khwatsi ku lave ku hanya hi nga ri mhe lunghile male pani ni yo kuma vatswari vo ba swa ba leswiyani swi ni banzeri vuya ka touchline ni bamba loko a ni bamba na loko ni famba na mungaranyana wa mina no cincike hi cinca nkarhi wun'we kahleka senteni ta wu onhakanyana laha ni nga vuya ni sungula ku tlanga bolo ya minenge hi 98
0: mi tlanga na bolo ya minenge wena
3: yeseseyeses ni ri xitirayikara xin'wanyana xa matimba ngo pa ni vheta ni cinca swi vona ku hiphe leswi ni ri rahisa ku swo bola ni ku cinca movement hi nkarhi wolowo mbayimbayi se ku tshamiwa na xigwagwa ni vula xinkwanyani loko boti masanyana siku leri a va vulavula ka tlilemi va ku ha ni tlhavi hi mukwana lowu wo ngedlengedle wa vo mukwana lowu wa ku va u ri na mukwanakwanakwana yo talanyana wu kha ku ri na lomu u nga va zigzetenyana a ni tiva ku ve ri i rhambu na tlhelo ka wola ndhaku laha ni wani a ni wu na mati xikhomi xa ko i rhambu ni wu khomini mukwana lowu a yima ni vulavula ni nga tipinyingi oswoko ni nga lava ku ta ndla munhu kahle
0: va swi vona le kaya va ku a hi trapeni nchumu lowu mani hi wu lunghisa
3: wuxandleleweni va ku tanani na xikero loko tiela va vulavula ni tlheli ku vanhu lava voni vona ku ni ze ni va lava ku va na vutominyana byin'wana bya ndhazindhazi na
0: ngomyanaxikolweni
3: va ku tanani na xikero mitetematema swi swa geography no wona no wuwe wu kona xikolweni xa makovongo wa ni twa
0: xikero xa
3: n'wenalangalalum no teka honi seku sungula ku tsemelele hi wona
0: kwala
3: ku tisa kuma ku yo kwena mukwana wo lwa nketa tsetswe vulava na van'wanyana na endla ku ri swi va swo chansa leswaku loko nghena tlilasini ni va twa hi wena va kote ku
0: ya loko se xi fikile
3: ni tshama henhlana loko ni tshama ni nga tshami hi suta wolela swo tshamanyana henhlananyana swo khekhwanyanisana masikofen
0: ya ivi ndhamu yi vuyala ko tani ka xitulu la e
3: loko ni tshamini xitafulani xi va la xifuveni la
0: ya hi swo e
3: hayi leswoswo ni tshama ni vonaka miri lowu nkwawo ende andhaku na ku antiyo then ka vafana
0: a loyini kunene munhu woloyi mara vanhu va hosi la
3: ni yo kumana na vanhu va ku khongela va ni olola ni ze ni vuye va ni vuyetela ni va munhu loko kume vatswari va kahle ni yima ni ku byela ku loko na loko wana n'wana wo a siringa va ku a nga twa a nga twi loko loko kuma vatswari va ku swipandza nhloko i ta twa
0: ya
3: a mina ri xhantswe va loko ni von'wana ri na mupa ni ku a vatswari va kona vo lo decha
0: ya
3: va va ri kahle va fana na lava mina wa hemba
0: a va ta va va chunachunini
3: loko ndzi langutisa ni tinyanga ni pfa ni tivutisa kha mata jingeni nga yi tivi leswi ni ngeteta swiyoyini kunene kunene ni ku yingiseleni n'wana xinganyisi
0: ya
3: hi xiyimo xin'wana xa le henhla ngu endle ni mhaninyana wa kahle wa ndhuti ri khele kuma nyana na nunanyana ku kahle wo tiseka
0: viritano la
3: xini xi ni kayima swi ni yisa na le xikolweni
0: ya
3: siku laha kona tiburuku leta to dhavulela to kahlekahle ni swi tikwala tata ni van'wana wa njhani mina
0: hayi va tiva hi TikTok ni mukhesile mixelo wa mina
3: lowu va ku lexala tihlun'wini ka makoxi va hlayambva na loyiwani lowa nkata mun'wana ti lowa nhlopi mi va heta va ku swi levantlhana TikTok ya radio va hlaya mina ma ni chumayela n'wima loko tswantswa rhandze makala na kufa i mfana lowu ka nga sheri byongo na munhu un'wanyana i n'wana xinganyise
0: ya
3: n'wana xinganyise
0: ya
3: loko ni ku na a na hala ta ku byela ku ka vavasati na vavanuna ni rhandza ngo vavasati beside leswiya swa ku vutomi bya mina ni la ku hanyi nga ri ni n'wanuna va ka eva va na ririmi ngopfu va swi kota ku nandzihisa swilo na loko ku ri ke munhu a nga swi nandzihisangi se majimbosani
0: ri
3: nge pfuki va ku tengisisini na vanhu
0: e-e
3: se ni va rhandza ngo vanhu lava va na xifuva ko va luya na luya wa ka va eva yi nga vulavula ku na yesu ni swi tshama mara lavanyingi lava mbayimbayi yi nga tenga yi nga fika khorweni se hi xitalo va ka eva ni va na ririmi
0: loko heta vula swiliveswiti ku lanaya ndhoneni ya
3: kona i fane rhange vi n'wi stete moya ku va kahle va hetisekini nhlokweni na mbayimbayi ya khorwe
0: iya hayi mateo ni mukhesile
3: ma ejeje n'wana xinganyisi
0: ni mukhesile ne jago se sela tiva lava vikisi rejistra fm hey TikTok ya radio ya nkarhi ni vekelaka khomentla dibela hi sawara liya ya mune gazeba aha moya twa lava ni mukhese moyeni n'wina
4: Ah makosha yirwe. Yina vakhegulu vatsotsi, yina vabana vatsotsi. Yina lavo bantlhoro yo huma muzi. Ah makosha yirwe.
0: I makosha yaleyo.
4: I makosha yaleyo ku huma ntukulu ku nghena kokwana kwala kusuka kwala mugangeni wa ka Mpenyisi tiko ra Hosi Nhlaniki.
0: Mugangeni wa ka Mpenyisi la ka Hosi Nhlaniki ehe.
4: Na n'wina ku za toti ku yo va
0: kahle kahle mixo lwana tsaka loko mi yingiserile kokwani
4: mama gogo
0: kahle kahle ni khetha yingiseri bya n'wina mixo lowu
4: dange xilungu
0: dyango dyango xilungu hi swo sweswo swa vikiseriwa jisera faya mixo lowu nkarhi hi khume mune timinese awara ya mune nga seba awara ya mune mo va pfuxa n'wina 060-887-5942 mi dya swivungusonona mi ri kwini mixo lowu ri swile
5: Ay,
0: ay, ay. Hey, mo ya la dozen.
5: E kala la godela ba ho de krale.
0: E kase kase la bango be krala.
5: Ko diwa ke ke na mtara mana mi no mi ke mathebula la ka homula.
0: E bon, mi ri fabela kwa halala bo sare.
5: Mi ri ge bu dele di ale ri mi tsale hen saman.
0: Ay, kase ka, ay, fu de han mi ri ta shane ri kwa halaka go wena.
5: E le ba tsu bo ba yele.
0: Ay, ya di kasele ka. Dago! Hello guys, wala wala 060-887-5942 wala bixura chitra fa me kabisho wa sugar mulsa wala kharo jeremy lo sokudya swibongo sona na uri kwini ndlela yo yaleyo mon ba khoman ba tsika ndlela le one ke nemkandele mtsika nemgesa ka jisa fa misholo
6: raja ah namuta ku tirisa ni dini ku diwa khagara remember ba ba sala ka kamswana ni ya kona swi nda kumana na papa njoku ba hina ba dia keke kwele
7: e pristala nda ile ndako
6: e na yini kona remember best there na mood
7: ehe
6: ya dia keke kwele una tau dekho ala dia pristala mina tingi ndro ngame tupake tinkwaya kuna problem
7: kase kase
6: ba gumba mina ka shosan ba ke mach
7: rimkesi la ka shosan la wa fabsa sasa ke ndlela le ke nimkesi mweni mushiro
8: balul
7: iya kawani we
8: hala
7: hala
8: hello zi
7: gase gase mthono von loyi
8: ngambulo vanhu vakutshama va tsakile va dzonga kutiwa
7: gase ka mistiva gase nwina
8: lobo teka ni zi bai za so tsaya hi tavi so
7: a xi na nkarhi
8: a ngara mukona ka ba
7: a be hlai sekile mamo
8: so tin ko kwa mkhosi
7: eh
8: uka gola ho ho zi mi
7: iya ifikile
8: Ah, mkhangola wa banhlole yomu musimkhangola ngwana kwala hla ka mina inganga inwe ya matimba ngu.
7: Iya.
8: Lo papha masese anti ku ba ngeni lo ka tsiki ku ngena. Da cha cha ba kuze ku ba fo.
7: Kahle kahle.
8: Hayi namhlanjiswa ngu khalanga wa mina. Da famba simwe. Hala ka ndlovu ka zita bu ikona le ntshaveni nga bu ibabuseki milenge ha.
7: Ina ne.
8: Iya le. Akamtsani le.
7: Kamtsani ya.
8: I remember itimbeva. Ai mavasa kokwane gumba gumba. I mihlahlandzela ikondlo namhlaphi ediwa keke. Kondlo ka ri tshunela ile tlhelo ri ka teka swile bandi sesi nga lomaku. Ika. Asirile kunawe le.
7: Ai madiva na. Eh.
8: Ela ya ku kona khalanga wa mina. Yima nhleka ni huma eta bula kahle. Kwale bende yin. Ana! Tanfo!
7: Jago vo sese jaja
8: Ebu ke pula wa chefo ya loyi
7: Yo Ego kwal gabe wala wona mixer register fo vo sese so ega misho sugra na mutha wa dwa dwa kata kon nem kanja nem gesa mo register fo misho longwina
9: Ajo mo ashi
7: Emina loyi vel
9: Wo pukin
7: Oh men right ngwina
9: Ah la na pukin
7: Eh no man
9: Ah rukwala kama kosha
7: La kama kosha le fabela kwala
9: kwala kama kosha tola kuna tishana
7: eh la ri kona
9: no suka nje kuna shebsho nandi
7: eh ah batiba mar
9: ah kwa mingi so la kama kosha
7: yes milane
9: yeso so so vinyi ba moya kwala jawani
7: la jawani ni vinyi ba moya
9: ay
7: vanu va social media
9: ay na vanu va mishesho la ka social media
7: eh wena ah batiba mar ke sa mixer zwa kwena mishelo ka
9: Thank you.
7: Hey, thank you. From the South, that domain is Milan. La, I go back home. She's still like that. I'm guessing my name is Shalwa Nguina.
9: You're
7: talking about the girl. Minsay Sagil, Minsay
9: Nguina, no. Why? No, I put the ring, man.
7: I'm at the bank. I'm going to put the ring, Minsay Shalwa.
9: Eh, na kaka kaka chenda na blog 19 na kala wajiso aramana ane kimsanga ni na kaka kaka mingi chale na ngi na kaka.
7: Manda ne kimsanga ni kesa ngovlo ke jasum sono na swimwe ka mama.
9: Eh, na ka ai ye ni ka boto mi.
7: Ai sai se ka lika.
9: Da ngi boto.
7: Danko, wina. Danko, from the sesa 060-887-5942. Hello.
10: Ah, hey. Mpukini.
7: Oh, no, it's a secure, man. We're going to wait. Ah,
10: no, Mpukini.
7: Hey, no.
10: Ah, I'm coming out of here. I'm going to go.
7: Like a come, can come, man.
10: I'm not Jaro Lunga, my Juvan.
7: Hey, Jaro Lunga, me, that's one on a middle like a come of it.
10: Hey, I should my shoe
7: me. Got the gas and castle. I've been a shoe man with an air.
10: Okay.
7: Hey, Django, what's up, my name is Ray Level. Hey, come here, just grab a moment. Kiss us, Naja. Hey, Win. Hello.
10: I am Jani.
7: Hey, forget him, Jana.
10: I'm Fukin.
7: Hey, no, man.
10: He just won't show me how to come. Come,
7: come, me.
10: My God.
7: Hey, Mirina, my God. I'm going to roll, my God.
10: I'm going to tell you.
7: Kiss the guys and kiss the guys. Just won't show me how to show me.
10: Bad like you, man.
7: I don't go from the SSL. From the SSL 060-887-5942. Hello.
11: Hello, DJ Rojo.
7: Hey.
11: Le guy.
7: Are not a dang, le guy.
11: Ah, not a zoo. I don't know
7: what's up. I don't know what's up. Langer.
11: Le Jashi Mungusha no le lorale. Then the la shawala block 7 at the Qatari.
7: La de Qatari dendrrr. Yo.
11: Ponyo kamoko, ay, te babu sekunda nalseka.
7: Atina gari.
11: hi marito man'wanyana a zi ku homu
7: a
11: ku yimiwi
7: dzi rhodzi kha ya phanda
11: loko yi lava ku tsaka tata xa wena
7: a kahle kahle a ni kha sangiseri bya n'wina mixo lowu no
11: danko
7: danko
11: magadia
7: magadia hayi mativa marana ndawini
12: hawa famba
7: ni fikile la kaya
12: suka xa wena
7: ni amugangeni
12: wa nkani
7: ya
12: come on ka
7: xiyo yini
12: xiyo yini ku nani mara ni tsakile ku ni te boti majuvala hina hi ku va fambe na covid
7: ya
12: ana ni gese mani vatu
7: zero va vatu lavu nga ku kona la
12: ah no khinkhanchuwa nyana ni ku kasi boti lava va kona va majuvani va vuyavuyavuyisa ku nhloko ku vula ka comrade geveng namutana mina ni dakeke ra unene i unene sambo kwala ka home 14a i n'wana sakamela bakho sakamela na xo tshama kwala 14a unene ni tshamela xona kwala muganga wa nkani hayi a swo resta mugaa hayi khosori i te mixtarata mani xi tshama muganga wa ka mukazi hale nga hayi mini bayizaku hayi a xi tshami kona muganga wa nkani lowu a ni hi teme hi chitirata hale ganga muganga wa ka mukasi hale muganga wa nkani a ni la ku bayizanyana kwaleyo
7: o kasi hi na muganga kwala laha u ta ni ta teka swihi swa ka hina
12: ana ndhunanyana ya kona ku tlhariha pfela vanhu va ka mukasi mitlharihi ngopfu
7: mi nga swi hlaya
12: swo yina we i swi twisisa kahle mukasi then mukasi yaleyo loko xi mbarini xi vona kahle xa njhinganyana
7: boti
12: nyana wa kahle nyana swo yinhle mhani a wu nge vutisi ya pela vunjhinga munhu wo wona loko a ximele ku hayi mhani
7: one
12: ivi loko n'wi languta xikambeni ta ni n'wanuna la ka tlharini loko n'wi langutela xitima xikambeni laha ke se pfula nomu wangu ku hayi lavan'wani hayi leswi va swi humesaku hina u swa twala
7: loko
12: va ku ku na mhana anakanya ni va vula mina ni kokwani ntsumi mi ni tekiweka maxele ni mhani maxele
7: ya mhani maxele
12: hi swo sweswo
7: hi swoswo swi yo yini
12: ka mhani ka
7: ni mugezile mixo loka
12: hi swo
7: dake manana kanya valava a ku swi yo yini sir kunana ma ay bathe ma marana ngaro le ka tsantse bena tsini sona tshi sara fa me kare la ntse ka hore le ni amone ene le ka me sho wa sukura tsantse ka ben sirwa naru ne e bene ngreta re semunda ka sona ta kare ya pusha entela le hello
13: hello
7: aye
13: minjani no
7: e sai sekile minjani o ina la
13: e pukini man
7: we na man
13: ina mani matawena
7: vati va kuna ni tala rhengeni yana riniri ni ku ni kumbe xani nga mi copeta mara ni ku ni ta ku ni copete munhu i wihi munhu wa kona kunene na
13: ku vutisa swi tsondza kwini no
7: hayi ko ku swa kwana la ku ri swo hindendo swa xipidi mara ne mi nga donowari
13: a ni ri loko munhu a vutisa a nge lahleki phela a nga fika na le Cape Town a kha vutisa kha nga ku tivi laha yaku kona mara u ta za ku tiva
7: hayi nhlekelo namuntlha loko no huma kahle la hayi swo boha ni mihlometela
13: All right.
7: Ya, e famba swona mi ku invent mi xolo.
13: Ndawu ina manne na khane a potosela swivungu swo nona manu wa ta mona. Ni ri kwala section F mona.
7: La section F la.
13: Ina man ya ri ya manu wa vitina swivungu swo leha man.
7: Ya.
13: Hambu ha swi tiva kumbe se.
7: Jan fabria ka mata khnia khnia.
13: Yes. O ta le dikhle ya. Danje man wa ra ja mina.
7: Dim kesile man.
13: Ja danje.
7: Ja go. All right, go from the says. So, ta ka mixer ba birine ta ka tarase mix ro mina. Rishile.
14: Ayo boku ra ja mpukini.
7: E dai sekile minja nwina ka.
14: Mpukini.
7: Ina.
14: Ma boku mo tsama me ri kwala ka mtsani ke le mo dangwa wa kampenyisi.
7: La, mgageno kampenyisi la.
14: Mani ese n'wani kuna hi mina ni kha ni khetha na vayingiseri va ka GCR hinkwavo va nga ni pfuna ku navelela birthday emakweni wa mina ta masirivele
7: iyo
15: I'm a Kasungo. Na hi mingi se la kwantswa na ku dya swivungusona na hi ri laha MB9 la lama wa block 9
7: lama wa block 9 la
15: masinyando na dinongleke
7: ni mikhesile mixelowo man
15: ayyenini hambana kwale ka 6 o'clock
7: kahle kahle
15: Danke.
7: Danko from Sasese ndlela le wena mixo register fm ka misho wa siku na namuhla eka re from Sasese ka ngono kwa kahle nkarhi ndweka la eka debene te timbiri wena mixo register fm hore liane ya mone nga sepa awara mone baba pusha nwine ka misho lo era sibra kahle suka manaka kulomuno comrade sigebenga sibra khona ku mangalanda ka simlerwani ya ku bapusha nrishila

0: ta tsimela lava rivala loko ku endla mirini ku karhi. Ni yena tinga mahali leti loko byi kopile na rini 00 ku karhi. Ni ta ni yena lava ta mina leti mfundhisi wa mina i mfundhisi kona ku karhi. A ku ri kotisa muti muyila ni ri kona laha basani ka fana. Bye bye.
1: Bye bye ni mkesile na.
0: Hi swona muhasi wa mina.
1: Django! Dula mfana hleleke misho kahle misho saseka ke nimteka nimkhesa moyeni rixela
0: rixele minjhani ku pfuka na
1: ena hlayisekile minjhani wena na
0: hi pfukile
1: ina mani
0: hambi swo swa nthuje evurhongo mara ni nghena kona moyeni ni karhi ni pfuxa sofi ni kuna i kumeka le nghwanyameni ni ta ni ta kota ku kuma mani thembo wa ka manyoso ya kumeka kona kwala a provhinsini ku huma a ri holofana ni ta ni ta kuma mani na ni hetelela hi estoka dube kumeka le amanyonyi leni ya kusuhana na miti ya ka mudaka a tiko ra ka bungeni hi jara joni na mina ni nghenile moyeni hambi yo dya swivungu mintsona ni lunghile loko ni nghene moyeni danko
1: danko 0608875942 na n'wina mi ni khomaka la ka WhatsApp ni karhi ni mbona na n'wina mi ni khomaka la ka Facebook ya xitixi ya GCRFM elamva ka misiya kona rungu laka GCRFM mi ndzaka nhlaya marungu lama n'wina kwala moyeni eka mixo ya siku ra namuntlha ni mi tekile mighesa moyeni n'wina ri swila
2: ya ni nge he va dzudza vanhu lava ni ta suka ni ya le ni ta suka ni ya le ka mbokota leyi tana wu basini u kona un'wana wana mhani marita magezi rogers nkanyani daro bomba ndzi xikumete a pfuna i vuya ni suka nakambe ni nghena laha a xikhazani xa ka gongongo laya va kona senior store a va pfuki la ka gongongo laya ndzani ya hetelela ni ka xikhumba xa dlovo le ka maseke jara mhlengwe Thomas Chauke a va pfuki a va na vuxokoxoko information tiweyo
1: Ni mkhesile siwe yo. Don't go from the system. Shoko shoko siwe. Eka mishoko kahle, mishoko sukula namuhla. Ni mkhesile wena wena rishila.
3: Ah, minjani?
1: Evukile minjani wena?
3: Epukini.
1: Ina ka.
3: Ukambela kuphosa vanharu.
1: I vanharu nje.
3: Kuphosa kokwani makapulekala ka xikukwani.
1: Mhm.
3: Ipusha Kemi Mbeka wa xigugu. Ipusha na kokwani masocha kwala ka xikukwana. A va pfuxa hi mathewula mikateke kwala ka xikukwana ka OTR kwala banki mike.
1: Ni mkhesile ka xikukwana ka tati.
3: Banki mike.
1: A danko baba khobisa se sendele ka mixo sukura na vuhla. Va teka take na wena mixo ro mina. Ela ka 0608875942. Hello.
4: Kuna kokwani wa mkhesi kusuka le ka mapuve le a va pfuki. Kuna phonyo ka makhuva kusuka le a xivulani le a va pfuki ni ta hetelela hi brenda murimi kusuka le ka rivala le a va pfuki va pfuxa hi mofa ya mathunzi kusuka le tikweri ka mavuza sweswi va pfuxa ri la ka hama 14 b mesteraja
1: ni mkhesile na
4: tanke n'wana mani
1: janko 0608875942 vateki vanharhu mixo lowani halowa
5: a ku pfuki wona masevo mofa ya mathunzi va ka mavuza va ri le a 14 ku pfuka kokwana wa mkhenso la ka mapuve ni hetelela hi maseve mhani mahori la hansi ka sport cent va pfuxa ya hanwa masiku vhinzi ndlovu ka mapuve a chanani bangi ra joni
1: ni mkhesile vhinzi ndlovu
5: hlayiseke
1: jango jango allright 060 mile moyeni ni mkhesile
6: bodorikuvantikandlove a va pfuki ni nghena la ka mapuvi laha ni ku kokwa mikhese pfukani kokwa mikhese na xivoni mhani ngoveni valava
1: ni mikhesile ka mani ngoveni
6: na ha ri kwalaya hansi ka tshamando ni ku mhani vije pfukani ha hani wa bodi masile va pfuxi mhani a niki mihlanga makhela wa jesu ara kwala ka senda na black 19 ka boti ra jo
1: u kahle kahle ka mama ni mikhesile
6: Da,
1: ndzi ka bot. Thank you mina, kahle kahle ngesile. Eka misho sukura na mohla 0608875942. Ani khom kwala no mixo no mina. Ni mkhomela mgesa mboni misho lo ngweni.
7: Abo mfuki wa KS Sungwane la ka Thawamola. Ku pukana swara e Gian Thomas Sungwane le Gravelin ka khakhala le. Ni hetela hi makhelo

0: kokwana wa mayini le ka Mtipisi i Mhanjaja. Va pfutiwa hi kokwana Dala wa Ngalava la ka Thomo Raja.
1: Nemkesi kokwana Dala wa Ngalava.
0: Thank you.
1: Ina, bye bye. All right. So, yaha, 060-8875942. Nemkesi moyeni n'wina mixo lowu.
2: Kumani a ni tiyisanga va ta siyambani la. Kuka mani wankulu la ka ntshamiki ka mugangeni wa ka Mpenyisi. A pfuka hanu wa masilo la ka mapfuve la. Va pfuxiwa hi mandzuvuni bentini ka kaya bloom tree ka mingiri kanu kasekana. Thank you.
1: Nemkesi le na. I don't go from Sasasoda Mixoro Mena Karifabaka Seka Nogonoko Vicious Gram Samina DJ Raja Awamashi at the brains of the weekend night. Let me get some wind Rishila Mwina.
3: I'm fucking the Kalang.
1: It's a second of Jan Wina.
3: I'm fucking on Pogo Push.
1: But taking Vanaran Zen.
3: Lupusha, but linking Govin Avis. Lupusha, Sister Lancha Vala, like I'm a pain. Tell a Kokwa Dakal. A section E. I'm a fisherman, game at the Villa Kamasanga, and I can't some my show me.
1: Nem Kessel Kamasanga Nila. Go, right, Jacob. She says, I saw the big sort of it. I care for taking me show one man. Richard got them together and a monster man. I'm going to call, say, Intella, your Yale. Nem come in and take a minute and get somewhere in Richila.
0: Ah, Richil, Rajam Pukin.
1: It is a kill, Mission Wayne.
0: Ah, fukasile ngo kula ka mjajila.
1: Ela ka mjaji papa remote.
0: Empela mo ku fuka no wa nwana ti ya no tsangi ke tsiyo ra makhubele la mo blogina ni ka mjaji ngo ba fukirishile. Ba fuka man gavala ku taka maluleke la ka tsukunyana blog teni ni ku la vona ba fukirishile. Ba fuka malizi ya la mbe kule la vona le ku rishile ka vona. Aba pusha nwana nwa nwa na jwele papa report ma le le la mo blog na ngam ja ja tsela ka ntse ya la tsha mutu kona ka le ngali ku mutu tlo gomba me DJ Raja
1: ka se ka se
0: o sha me na ka mba la 6 o'clock na na nwa
1: all right ke se le le ya
0: ka la bulo tsha ti kok
1: a ti kok it kok tsa sa me sho lo wela mixo ro me le ka fa ba ka tlhile ka me sho ka tle me sho sa se ka ne a ne mkhoba ka tlhile ka 060-8875942 na wona me mkhoba ka tle ka nomboro ya leke endlele leke ka ndantsika rishil
4: The king of Manjar Jan Derek Swambu ema. Nipusha man ani kimhlanga vapfuke, nipusha manana kanya vapfuke varhunga tingovu, nivuya ni hetelela hi mhana khavisela ka ngove. Ni khelisile boti.
1: N'wana nga bihi ku biha xikhwama ini na boti.
4: Mali ya tirha boti na sweswi ni vuye na n'wansati na ku n'wi nyika khume ra tinyarhi na tinyarhi timbirha famba handi ka swange fambi boti. Itan komi sa boti.
1: Ay bati man kasi.
4: Thank you.
1: Jago. 060-8875942. Ni kanda ni chika ni mgesa mo in Rishil.
5: Hilaria.
1: Hilaria.
5: Yeah.
1: Iyo.
5: Hey, mani puli sa tin chona kama do dalamo.
1: Ina.
5: Kona eh. Ibaba remote, yo, mana remote, eh. Justina Satika Lama, wala. Kuna mama Rubini, Maku, Vale, Ikataponyo Kalava, Lady Katare, Numa Pokirishin, Lega Gongongole, Kuna Leriza Asnag, Mangani, Ikata Boboy, Vala Vava Pokiago.
1: I'm going to go to the house.
5: Eh?
1: Nir miso vanhu vai xalo kinga humanga a xiphorisa ntsena.
5: A ni loko i vulisisana ku ndza ku nyika leswo karhi hetisisi. Loko u nga hetisisi hi swa fana.
1: Ko ko va swo swa kona swin'wana.
5: Hayi a ku na swin'wana hetisisi.
1: Ni khesile mixo lowu he.
5: Hey yo!
1: Hey yo! Hey yo! Hey yo! Hey yo! Hey yo! Hey yo! Hey yo! Hey yo! Hey yo! Hey yo!
6: Morning, Gena, Heka, Tom over Kona, Manu Buke, Rambui, the Kokon Kavi, Kamsa. Even if so, Kalin Gena Lam Kangene, wa khigela kwala ka ntlaneko kuna concern mkorona awu yingiselile rambuwela yeni ya mama khale niku loyi anga sala mani senior sala kwala ka gongonga ka itsadzana nesitiri ami yingiselile yeni ya mama bari ni ari khongelela ari kateke hi vito ra Yeso Kreste na hinkwawo a wu na ku le hansi ka yisaeei ni kona hi xikongelo amen
1: amen
6: dange xilungu
1: dange xilungu ni khe se ndleleleke mixo siku ra namuntlha wena mixo register fm nkarhi ni veka laha eka makumbeni ka timida tsavara liya ya mune yi bise sweswo wena mixo register fm teka vayingiseri vangani va ni teka mingiseri wun'wene ivi hi ta ya ya nwa mati ni teka sweswa mingiseri wa mina hi ta va karhi ya va pfuxa eka mixo siku ra namuntlha ke hi ndlela leyo 060 887 5942 yi kona mingiseri lawani va na ri ntsena ri xiyile
7: ku na amukelani xinangani yena yi kumeka le gandlanani ka mavambi na yena a pfuki ku na basani lowa n'wana mhaniphosa yena i kumeka laha tikweni ra ka ngove pfuka n'wa maswanganyi yimani ni susa bodiriki mihlolo munu kunana ku na bodiriki xivambu laya ka ngove layani i n'wanuna wo piringapiringa i vatwini musi ene nga ku vo swi tiva ku swi endle kuendlini ni pfukini ni mitwini bodiriki mi vule swona ni ku ni gande ka tinguvu valava hinkwalaha va pfuxiwa hi mhana a hatangi kokwana wa ntsumi
1: kokwana wa ntsumi mhana na kaya ni mikhesile mixolo ka vo
7: hi
1: swo sweswo hi vanhu va le mugangeni wa nkarhi vativa va kata kona mixo ra mina a hi ya nwa mati ni andzaku nwa mati mina na wena ta va kha ri ya mahlweni i va pfuxa na le ka mixo wa siku ra mihla nkarhi u kha ni vekelaka hafu ku bela wa ri liya mune eka mixo wa kahle lowa hosi loyi ndlela leyiwana ni ri kahle leswo ka sandle xavelo lesiku ra kona va ku ni yevuleni eka mixo kahle vana vikiso ra mina ku ri mina tixero jomoaxi ni vula tano ke hayi ni ri na vuya daka ri siku rero a ni zange ni ku ni mi ni yevula ne a hlayisekani vakiso ra mina ni mina ni n'wina ta hlangana loko ri sivile ri fika makumu va kari emahlweni va pfuxa na n'wina mi nga le ka Facebook mi la ku rhumela ka marungulo le ka Facebook va ni kari ma rhumela na n'wina mi nga kona already ta va kha ni mi hlaya eka mixo wa siku ra mihlha ri xila

0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
1: yes, Kuna kumeme sambu kusuka laka homo a 14A na rimemba mashindu kusuka laka mswana. Sikona unwanyani waleka wa njoku kaza na angutuwa mikitila ena. Wata ilumbiza njoku kaza kwaleka homo waleka. Awane ya kumo ngo. Ikendu choku ba ikutuka laka kusuka mswana. Hita munga mloka chamele matemula niku hita eti.
2: Hit it! Sos min travel le transfisha loko ntla sa tsara ndi bona adoption bin hashtag ni duma ewo mucho pa
0: ai chopea
3: Kula mana mino, miki wa minan bagia 2000 eh. Miki wa tebu, kula kula kati zona kula kati jomu eh, wasi kama nanga.
0: Eh.
3: Ina neleka unne neleka umleka mara na kanya le. Neleka remember, neleka wona le.
0: Eh.
3: Neleka ngola zede kwa na lanje kwa zoko na tuwa zulu. Aye ne ile peranda mi
0: po. Ava fofa sa sa sa da vixola bene va per quello va de sulle fa da galera na molte che help
4: happy birthday ka remember le ka mswana le ntleni ku happy birthday ka nwana ntokazi le women krale le
0: aha
4: ntleni ku happy birthday ne le ka bunene ntleni ku happy birthday ne le ka Luran kumbe le ka mapapila le ha ti hlatswani ta sisthaveli ha kuna majaha le mutindi ku dyiwa makhekhe na tihove namuntlha
0: yo
4: na vanhu hinkwavo lava birthday ya ku siku ra namuntlha a va ri naveleliwa hi mhanjajani a ka muchipisi laha hlayisekani DJ Rani
0: a ni vikhese swinene ne ya
4: Aye.
0: Django. Eh ayi babele kwile ba le sikule rifana ka dlatano mix. Ro mina khona ngena ba nabelele ka mishon sikula na muhle ke swedlitano ke. Mile moyina low help ye pye pye pye.
3: Happy
0: happy. Po.
3: Eh pye sika ka no. Yeri manwa ka mshamo loyiwa. Remember. Eh ti dogo ka yena. Nangwana I botu wa se si tawne nkume le ka makapila. Nangwana ndozi kake nga ama ngombe kirani. Nangwana wa belze yako wana wale li mani elisho ngwa nkuna kwa la kasa nika mdengu wa kampe nyiki. Siku arwe kase ka wana yonkwa wanda wawa. Saisekani.
0: Ae saisekani wina kwa la lunea.
3: Isho no.
0: Ae janko. Keke data bona bona na musa wena irinja ku keke mina wena vel
5: Hello
0: ma
5: Alang
0: ina
5: Bluzi
0: Imbrosi I
5: love second nga khoslo ha
0: Ya
5: eh tabu ye ele
0: Ey
5: am sure tani ke imani kunta entum koleka E kongoma ya ka hina atin bebedi Kari na munta kona shi sakala mlebe Imbilu ati shakali, iti mbeza teto. Imbilu ati shakali, tamiru kuna wili, kai purete. Sile ngani, shuka shi andanda ui mwani uchavisa, yepi bende, remember, mfata mshasa mbela. Kuna, kula mbela ya mina, shikomba shikendi iti nchalu, shuka ngu shaka ina shitole wela ngujisiwa, shitole wela kutijisa. Kula utitiba kuyo wena mani. Vari kuna vunene, wanko matila, aka omu. Kula ngwenkomati nga sambu loyi kula xikwembu xi endla hi tintswalo va ri ku na n'wana ndlovukazi i nga ku velele vukatini ka tlomu Antive kula n'wananga xikwembu xiku eleti ntswalo ku humelela ka wena na kwala ka dlomu va ta humelela. Hambi hi le ka dlomu la tibananeni hambi hi le ka dlomu ka khakhala hi swo sweswo na swona. Kavi ku na loyi wa ka nkumbe leyi i ntukulu loyi na yena kula na wena. Wena hinkwenu mi nga bibuliwa na remember kulani mi kula mi kula. Baloyi mi nga suki ni nga se fika namuntlha bayisikirini a ni nge yi chovi kahle.
0: Mi ni tala na.
5: Mina mukhuhlwana ni tota ni kha ni yi khungulusa loko halaha ni kuma mhanxalati va ta yi teka va swi kota lavaya va ni khandziyisa se ni fika n'wi mukhandziya hi kongoma kwini ka mitswala ku bohi i a ku bohi movha laha ku fambeki ni wu fambeka heyi i ma ni hleka ni huma ni twe va vilela ngopfu voko e a ku twa ku loka hleka
0: la
5: baba yi vana mina va mba wisa ne
0: ningesile mamo
5: xam
0: danko
5: danko ey
0: vafasasasa ke vanhu vagaveni valava eka mixo siku ra mitlhamikiso ra mina van'wani va kandziyise kunene marito hi ndlela leyiwani a hi va dyi ka
6: happy birthday ka remember maxinji ka mixani na loyi a nga vula emhana anakanya na n'wana livecas ku ri 14b ni va van'wani hinkwava birthday ku na vona xikhuma xi vanile hi tintswalo hi mavela ka vona ku humeleli a va mavela vanhu mara va ka bilaku ka misbook 2 bangi
0: danko happy
7: ya nghena WhatsApp ka happy birthday ka Phineas Chauke va kumeka a manyunyu kaya ka Bungeni sweswi ve le Thembisa na Albert Chauke ku kumeka kona kwala Alexander. Ya nghena WhatsApp mpela yi nghena hi matimba lamakulu kona a studio danko hi Jara Joni a karhi a nghena ka WhatsApp
0: ni mikhesile Jara Joni ya
7: danki
0: danko
8: Epi ka remember ka maxinji ka mswani hi le ndleleni a ku teni ka keke na va Mr. Gift Joke by ka mswani hi na ri ka karo bava na marhanga emthola ndhambi ri kwala xivulanda a gongongo la vanagongo ra mali kambe sweswi ni le Johannesburg a Freedom Park eka ka mina tanka
0: ai danko ke vakona van'wana laka riqingho lawa mani va ngesa moyeni ke epi
9: veri nana i birthday ya remember maxinzi laha ka mswani vanani na siku ra kahle ivi ku na maboha nxanga ya ndlovukazi i miki mativula vana na siku ra kahle n'wananga i nga pfumela ku ndlovukazi va rama va ra vatukulu vambirhi loko ya rito ra kona a swi ku chavisani loko va ku byela ku va na n'wana wa 2000
0: ni hlavaleko loko 2000 ku mina
9: 2000 va na vatukulu vambirhi lavaya
0: iyo
9: ivi loko nana kuma birthday ya unene sambo kwala ka home 14a vana na siku ra kahle n'wananga i maboha nxanga ya sisiliya na sakamela n'wana loyiwani a kuli n'wana loyiwani kuya unene hinkwavo vanhu na vona a va naveleriwa hi mhana anakanya
0: aha ni mikhesile swi yoyini
9: aka mhani ka
0: inaka ni mikhesile ka jago hayi vatiyona 0608875142 ayi vanaveleli mixo lowani hepiyapiyapiyapiyapiya
10: ku na remember maxinzi ka mixani happy birthday ku na n'wana buti wa mina na xitukulwani leyi ndlovukazi a xi birthday na yena ku na n'wana buti wa sister vile ya kumbe le ka xitlhelana yena wa birthday ni le ka hinkwavo lava xirhaka siku leri fana ka ndhambi ya mikata ku ayi vaneli va naveleriwa yanhu wa masilo viji ndlovu ka mapuve a chamand hip hip hurray
0: dangoneo ei danko ke van'wani va tsala kona ku happybirthday eka lura kumbe ke mupapela miki mathebula ka homo 14b a va ri na man grace nkata ndhuna efrema ka muka ngove hapiya aimana ejuni lawa
11: happy birthday ka miki mathebula n'wana wa queen of limpopo laha 14b a kulakula vona lamo tala na hinkwavo lava xerhaku siku leri na vona no ka ni nga va twangiki mavito ya vona a va kuli na vona va vona lamo tala malembe vanhu lava va naveleriwa hi kokwana wa mikhenso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapuve na nkhensa DJ Raja
0: dango hepiepiepiepiepiepipopopopopopo yo vafambi Alright, gay, get him a little bit of a candy song in another one and tell a layer.
12: Happy birthday, come there, the Sam. Happy birthday, I remember my shins to come son. The other one, what I want to be, I was going to move. I'm going to be right, Julia, I'm going to come back. I don't go.
0: Pop,
5: yeah. Ish, my little man, my zim
0: pop,
13: Yepi, ka remember ka mfana. Na wana ndovu kazi. Na hinkwavo lava xirhapa siku leri. A ri va khomi kahle siku ra vona va kuma hinkwaswo leswi va rilaku. Yepi hurri. A mi ri na hanla hi dzava ka makhekhe a ka hosi ngove wa rintlhanu. Kambe ya wisa ra jabo te.
0: Nimkesile mane. Ah, nika. I don't go. From so sense ndlela leke 0608875942. I am ke semweni pop pop pop pop.
5: Eh pe. Wonu ku happy birthday ka Musa Makhuvele la ka xikukwane no kukula munthu ya mona. I vona motala malembe makweni wanga. Wonu ku happy birthday ka unene sambu i kumeka la ya ka homu a 14A. Hilo evenge te nwana sakamela di. Nwana shitini. Niku akula nwana nga ka ivo motala malembe. Ivi niku happy happy birthday ka Miki Mathebula. Lo hilo nwana Ndlovukazi Queen of Limpopo la ka homu. A ile kuteni braya mina man. Ivi niku happy happy birthday ka lo wa ka vakokwani Gaveni veri remember mashindi. Very imbeva hello vo ruma va furhetela niku hayi. Tiko a ri saseki. A woni nga leli va fona mwana ati la hita pula.
0: Hey vanhu ku rheta hayi va tiva 060
14: 887-5942. Le kwala ka tikwana ni ku hetu birthday aka n'wana sakamela na le ka n'wana Queen of Limpopo aka homa 14B na le ka hinkwawo lava xeraku siku leri aka siku ra namuntlha ni ku hosela endzi tintswana kumakala ka tindzimi ta vona ku humelela a vana va lele nganandzu va swimetaniwa kuzwa malongeto swi nga jiya ntoma swin'wana a kaya graveleni ka khakhala DJ IN Rajaman
0: ni mkhesile ne
14: danki
0: danko.
15: Avshena avshena ka vunene kwari anga kona na lava nga vula hi Ndlovukazi hinkwavo mikateko ya tilo a yi vaneli ndhambi ya tilo a yi vaneli va va na ku humelela ka leswi va swi navelaka vanhu lava hinkwavo va navelele hi mhani mariya va ka Yesu siku ra ka nhlaneni kwala mugangi wa ka n'we hisindzi kwala tlhelo ka pavement inkomu.
16: Yep, Sangana ntawo chipilani kumeka kona ka DJ Raja wa Mahashi wa MC famba useta kutwa nkarhi wa luya
17: DJ Raja mloko nkuku ngaringiri tasha ni ri happy happy birthday aka vanda balandzelaka kuna vunene sambo kuna nwana Ndlovukazi kuna remember le aka Mswani hinkwala va beda ku ka siku ra namuntlha mukateko ya tilo a yi vaneli abana belela emandu khosa kanja kanja kamandela inwa sambo bye DJ Raja
0: jango ke pi
18: ega remember wega mswana avana sura kahle muta mukurele la kashukwane na ntukurwane tofuka singo kulipompo na lega kevelia sikwa ngwana botwene na a bendeka ke nelega mafutini kuna bendeka bona na parete ya jiwa ya uina sulega yona na muta waka hedi tejia ei budo mota radio mo
0: dango I thank you care. I guess we're going to talk about the people there. Kala balanzela kawo nele sambo kawo murimpa kamzwane nwana ndovukazi mangombe krale na inkwabo labatlengela ka siku ra bona rubelekiwa bana beleriwa hi mani hlekane va manyonyo ane rikwala zone 4 ka papazela happy. Elong taka sala ka WhatsApp ya stage kuna nwana ka rubeleka hlenga maringola akuina vakwini lavana vango tsavana lahlekela vako okay happy birthday kala ba onene sambo kawo 14A makwenu wa vana nga remember machine zika masuka mswane onarine kumbe aka mpapila nwana mantsongo ndlovu ndlovu kazi ama ngombe kasika a home 14B kuna ninkima thebula indlela leke bana belela hi mama mama kinsi nwa holela nwa munti ya mona inkomo butiza dango indlela leke 0608875342 abakwana laba na bela kana bona leka mishwa sikura mta hapo hapo hapo hapo hapo hapo hapo hapo hapo happy. Okay, all right. Nimba kamoyin. All right, okay, okay, okay. Ay kandi intela le waka. 0608875942 kuna daba ngarumela kahle kandi sware toila.
19: Makeke. Nina velela ntsingwana ntisane ya mina lurhani kumbe kwala ka mapapila ni ri makeke makeke ni navelela na nwana ndlovukazi ka homu vusi mathebula ni ri kula nwana mungana wa mino ni navelela na remember ka mswane na vunene sambo ka homu na hinkwavo lava birthday yaka na vono Ipipure bana belelwa itavele akombe ni rikwala ka mapapilo.
0: Laka mapapilo again kesile na. All right, ntaka bana ro ntsene. Happy.
20: Raja.
0: Yo.
20: Duvala mabego ka nwana endlumukazi ndi muduru ona yo. Na muta makuvele la ka ikopanka la ka sikukwanga ipipede mngano wa mina. Abana belwe ngwana o bota biki go anga matile fa batla iseke raja
0: ni ke sile mngano wa mina
20: a nda o ntsa go paka ka dikondo melo nga tsimisa
0: yo a dyangi ged ke sile ba sile mngano wa mina ga songwa ba tsale go dela go tega ba eng sirwa mbira ne ka sile ba bangala ka marungwe ba go happy birthday e ka minkima thebola a ka home 14b e one de sambo ka home 14a remember machine zika mzwane abana belela he mana bomba ka home 14b ka sile mngano wa nga tsala ba tsana ba re okay yo ba bona ba go rishile DJ Raja happy birthday ka bana ba landzela ka remember machine zika mzwane o nene sambo ka home 14A minki mathebula ka mo 14B mane nyiza sithole ka siyandane lo ra kumbe ka mpapila musa makhubele munti ya mona ka sikokwane eko phanga na inkwabo laba tlangela ka siku ra bona ra kubelekiwa na munthla abana belela hi makeshi bongani la gozi mbetsa ka washgubo e papalo nene danko ke selendela leke wana mixer wa GCR FM taka bangiser ba mbiri bani humile mina ndawo leka misholo wa happy happy. Okay, all right. 060-887-5942. I tuna labanga kandisa la.
21: Hey, Rajo. Happy birthday. I don't want to love guys. Happy birthday. Wano man love guys. She could say this. I'm going to want to man. She don't say now. Sizandela na wa mana xona leswi nwa munga kurisa swona. Nda ntataka lava nwana ni va twango ve mani mantlele. Happy birthday hinkweni ka nwana nwana munga khoma lembe la kahle na nwana mandlovu kazi. Kulani vana va mina mukula swinene. Vatswari va nwana va mudonsa mulawu leyinene. Man more kwala ka mapuko kwa dzeno na kuhlela dango
0: ai dango nke se dzela leke ka bisho sukura bla mixo ra chisa fa bla ko so ho mina ni huma ya bisho sukura na bodla and van fambile ne e mina na ngwana ta hlangana ka hle ka nango doko wa tsonga top 20 e ka misho wa sukura na mundla loko jara balanzo ela landelaka ka nango no kolo wa misho wa sukura na mhlenga ta kara famba na ngwana jara balanzo e ka misho lo wa ndlela le wa mixo ra chisa fa bla ka mina DJ Rajo mo ashi the prince the prince of the weekend night ka hlangana ngwana nkarlo ta kalaka our liang kai of ke lorya khombe ka tsonga top 20 mina ndi jira ja jira ka mkasa jira ka mthelo fana ngwana Thomas Balo e xinganyisi la mgangeno le xikolo la ntshama kona mingi so robin mina na ngwana na a hlakaleni kahle eka nkari lo ta ka eka our liang yang kai hendlela ya le hlaisekana money

eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula, ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079 968 9174. Madyanzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka. Gazankulu traditional shop leyi kumeka ePhalaborwa, kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyani, laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mavona, hoza hoza, mrumelela.

0: 34 kumbe 064 700 2558. Ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi akiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Wa Big Tree Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mada mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072 756 1200 078 096 7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office Number 6. Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na bros band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena, hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava society kumbe buki ya yena yi donini, hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals i kokholo eka swiyimo. Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 30,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va 6 leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va 6 lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84, kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand, loko u hakela 200

0: Kamela Funeral Services. Ilahla mhandzo wena hi ndlela xindzuti. Plan A, u joina hi 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Ibi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A, hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B, 2200 rand ya grocery. Plan C, hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato, hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society hi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B, 4500 rand. Plan C, 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani. EJoni hi kumeka Extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi ku vuyiseli Mpopo mahala. Wixokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services, a hi tekeli chance. Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amukela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa Standard Plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified Plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum Plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral yi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Muru wa fambukaka ya varikona
3: Bapuna eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
4: U nga durheliwi tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli. Va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kwena kwe va fika ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp at number teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T Life Group lava iba endli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: trick no more. The world is a game to be played. So now we looking at world. Through my review, so I got like the late Tupac Africa Zonga, standing through my rule Africa Zonga, and so I can like a coming on to minutes, be like a young compo, a kind of weekend breakfast Africa Zonga, Jarman on the mixer, second hour, a weekend breakfast on the mixer, a Michel Solomon. Look, we join and I come can mixer in the Loleo. Come back a search, me and I want to mixer, I can talk on Maca. You call a Macasiku mixer, Macasiki from San Tom Lipjinga, you win, a Masukula Macomation of Tom, the Sikuna Siku mixer of Fem, say, Lawaka, I'm disastrenin, a can be sure what. Sukrana vota eka ngono kwa the big breakfast zone shakumaka yena mingsere eka mishwa sukrana mothe lakute baku bari bana wa masukulawa aba rina na hlonipha kufana na bana ba laba bari kona e khale me bona onge shivangwa yini kuba bana wa masukulama mikuma ku avana xichava vana hlonipho abativi swiyila abalandeleri sinchomo mingsere xikombiso khale hina loko ha kula hi tiva ku loko ku hindza timovha ta nkosi a hi tumbela hi tsutsuma ya nghena ndlwini kambe ka masukulama vana wa masukulama loko hindza timovha ta nkosi mikuma va tlhela va huma va yima patwini tlhelo ka gede va langutisa timovha tikhati ya nkosini so loko tiva ka wena mingsere ku ri vana va masukulama a va ha ri na nhlonipho kumbexana xichava ku fana na vana lava va khale mi vona onge yini swi vangiwaka ku ri no vana va masiku lama va nga ha vi na nhlonipho kumbexana xichavo lexi a xi ri kona khale mikiseri i nhlokomhaka ya hina leyi lavaka ku ta va hi kha hi burisana yona mikiseri i le ka nambara 060 8875942 eka mixo wa siku ra namuntlha mingiseri 060 8875942 hi la ku tiva ka wena mingiseri ku no nhlokomhaka i ku va ri vana va masiku lawa a va ri na nhlonipho kumbexana xichava ku fana na vana va khale kumbexana na minkarhi leyi ya khale mi vona onge swi vangiwa yini hi le ka nambara 060 8875942 mamkirini
1: ahi mpfukeni nwaxi
0: epfukela minjhani
1: epfukeni
0: enkomo
1: swi vangiwa hina vatswari va vona vatsundzuxi leswi hina hi nga tsundzuxiwa hi vatswari va hina
0: ma swi ta ku munhu ma n'wi tsundzuxa nga mitwi
1: ni vula ku hina vo tala va kona hi vatsundzuxi vana va hina
0: ni vula ku mara ma swi ta ku munhu ma n'wi tsundzuxa a nga swi twi na
1: hi swoho sweswo
0: se n'wele loko ma n'wi tsundzuxa munhu a nga twi mi onhe yini ma a onhe yini n'wi hikwalani la nga na problem ma
1: mina ni ri a hi vatsundzuxi sweswi hi hanya xilungu hi rhandza ngopfu timhaka ta xilungu
0: alo ni ngo loko ku ri ku wena i n'wi tsundzuxa n'wana ngati problem se yi na mani
1: yina yena i ta thiwa vito va ku i mazinga tindleve
0: ni ku twini wa yi twa van'wana
1: danke
0: enkomo hi swona ka vatswari ku n'wi vana va siku lama ma ha vatsundzuxi nchumu lawa kare hava xichava masiku lama hina khale mata leswi a hi chavisa swona ni nyika xikombiso timhaka ta nkosi hileswo xichavo lexi a ri na xona loko swi ta ka timhaka ta rifu leswo loko ku fika vayeni a hi swi tivaku hi fanele hi tshamiseka hi a ni tivi vanhu 060 8875942 line 1 mani makhuvela
2: ahe jara va rhandza u pfukile
0: ni pfukile minjhani ka mama
2: hi pfukile
0: a khensa mana mina
2: ya thopiki leyi nga yi tisa leyi ingaku va ngo pfulela vana lava va swi twa ku mutswari wun'wana na wun'wana i le ku rileni hi vona a hi n'wana wun'we i vana vo tala ngopfu vana va sweswi a va yingiseli hinkwa swi ti hambi to i 2000 hinkwayo ku ta hala
0: a ni veki na ma 2K loko va tlhela va swi nandzihisa
2: a swilo leswi a swi yingiseli leswi wa tiva swi le ku hi xaniseni
0: swi tshembe ku loko mi swi byela swi teka tintambu swi ti dlaya kumbe swi dya tiphilisi a ni ti hambi dimoni ra swona
2: i dimoni n'wana wa enga ishi yo fika laha i dimoni hina khale a hi biwa hi endliwa yini mara a hi ri hava ti enga ishi teto se leswa lani swa chavisela xi tlhele futhi hambi wo ba a xi nge rili xi to ku nangutisa xi ku hwihi i ze xi vona ku helewo ka vandyingu lowuwa i huma mati a hi munhu wun'we a rilaku tolo nhlangena kokwani van'wani va lahlekalahleka ku ya hakela nkosi ni ri a ni ku na vatukulu ka kokwani wa yi mi nga rhumi mi vonana ve ri a swi pfumeli hambi sweswi no sweka no ndlayini i swihi swikulu swi le high school wa ni a vana lava va sweswiwani hayi vo to vulavula vanhu va ku ve ri a va tshinyiwi a va ndliwi yini dimoni leri nga na vana lava nga sweswi ri va 2000 ma swi timpfula leyi hambi yo ta yi va rhwalele dimoni hambi yini
0: kumbe kwa leyi nga suka kona mpfula leyi yi te yi rhwale swilo
2: hambi o va nkulukumba hi jara valandzwa ho tirhisa ku mbilu yo biha kun'wanyana
3: mata leswi hina hloniphisisa ka xona mata loko leswi hi leswo loko ni vona nkosi antwa ani switwi antwa ka kumbe xano hi leswo xichavo lexi ni ri na xona loko hi nda tihexa mata ni ta tumbela ni nga ni pfala na matihlo a mi ni nghene ndzeni ka yini mara tshwa masiku lamawani xiyima na le patwini ku hindza xidumbu xi
2: wena loko ku fika nkarhi walowo a hi tshama na le hansi hi tumbela hi ku va ti hindza tihexe leswi a hi dyondzisi swona kumbe loko va hindza hi le kaya hi nghena tindlwini hi ti pfalela loko va ku rhuma va tshutela marhavokweni va ku dhuma nga omi leswi a wu ta tsutsumisa swona i yala i rhumiwaku kona
3: xa masiku lama xi famba xi kha xi gungula
2: loko xi swi laha xi nga yi a swihlangi leswi nga kona sweswi a rezi va mhana swona hina va hina hi humini ka swona mina vana wun'we wa 2000 wa swi tiva yi tirha hi nkani wa moya loko ni ku a sweki i boheka ku sweka lavan'wanyana va ma 90 halowu va tlhe va tirha no tirha lava mina no va na wun'we ntsena wa moya mara wa twa loko ni n'wi byela danki
3: 060-8875942 a va yangi xikolweni va kona namuntlha na va ri va nga ku va nga hi twa mani makhuvele na hi rhumele kahle na voice note ka 060-8875942 va le ku lweleni n'wina ma 2k ni ma mikerile mixalo wunene mama ahe ni pfukile minjhani mama na mikateka
4: a
3: khensa
4: milandzo swa lava swa tika Ngaso na mgivela ingalava ko mgivela unga fiki. Vava va ri kona la kai. Loko i va dzeni swa va dzela, va ta ku dzela ni kona hi rero a. Loko ya kola karhi wa n'wi. Hi? Sweswo hi karhi wa hina. Ku na karhi wa wena loko yini. Loko vana na wo vava na ku yingisela vatswari. I nawu walowo. Hina loko ku hindza i ku loviwini khale ka hina ku loviwini a va mi nghenisa ndlwini na ku swi tiva ku ku na munhu loyi a nga lova hina hi nga swi tivi hikuva a hi na manghwava ma nge se va kona a vo tela va heta va cela va swi tivi na ku ku celeriwa yini va hi kumbetise sweswo va za va teka xidyondzo va hoxa ndzeni ka gozi loko se va hetile hi kona se a va hi pfunela va hi humesela handle na ku vanhu lava va nga hlayela mutini kumbe ku endleka yini ko nga ri na mhaka na swona loko kume ku endlekeni ka yini a wa vona loko kokwani hi nga ha va voni ku a swi kokwani va ku nyiki va ku va vhakile mato vanhunyana va vhaka va nga voni mara a hi nga ri na ti-question tona teto to a ku nda wuni ku khe hi ku khale va vhakile vo hetelela va heteka va hi komba xirha wa ku kokwani va tina
3: ni vula ku mara ka va ka mama ka mama na mkateko mi vona hi nga ku inchi lexi endla ku vana lava vhela va nga vi na tindleve va madzinga ndleve
4: hi leswo vana lava n'wina se va tlangele ngopfu na hi ku yingisela swilo swa mfumo se swi ya swa ku loko u tshinya n'wana i ta suka a ku yela se swi ya swa ku loko u tshinya n'wana i ta suka a ku yela kwaleyi maphoriseni a ku mhani va ni karhata

0: n'wina ve le ku rileni n'wina mani, ve le ku rileni n'wina mani. Na mamkerini
1: minjhani vaxumbe?
0: I pfukile minjhani?
1: Epfukile.
0: Inkomu.
1: Ha swisasezi swi le ku tikeni mindhavuyo. Swi tsava ku vava. Ni hava yena mina yalowo wa va ma 2000 mara hey lava nga na vona va le ku tikeni
0: va chachamela.
1: Hey swi vavisa swin'wana matiko ya leswo swi vava ku vava mi tlhe mi languta mi ku ntse muku i n'wana loyi a hlamulaka mhana yena hi ndlela leyi. Loko a ku famba matini a ku ha ntaya, loko a heta ku vula ku ntaya na la nga ta huma hi kona, loko a vuya na madyambu mi ta twa ku yo papi a nga tshan'wi ni yo a tiswona loko ku ri ku a nga yangi matini kumbe a ku a ni endla swin'wana swa xikolo, a ni yi ni yandla swin'wana swa xikolo yini ho wena loyi ya ta vuya futhi lava nyanyaku swinene ingaku hi lava vafana la lava vafana va ngopfu lava vanhwanyani va na swona marhavi loko a kha a vulavula wa n'wi twa ku i ta a swi nyumela nyana ha dyi fana dyi hana nkarhi wa mhana dyondzo
0: a sungula ku bongabonga mufana mi n'wi tivaku
1: yo wey i hana nkarhi wa mhana yena kumbe hi tsalo va kombisana na vapapa vona mani swikiki mani swikiki hi leswo mi le ku se ni swi langutini sweswiya swa ku veveve i ku na tirhayi hi swona swi nga fika swi onha swindzisiwa hi ku na vana le kutsununu lobu na pona loko wa tana ni ta ku rhuma tiri ntala mi ta ni nyika mali munhu
0: lexikolo xin'wana hala ka yena xi ri ni karhela xi byela mhani kokwana wa xona xiku ni karhele no tshama ni kha ni rhumarhuma mehe ntsena ni karhe nitwa mhani yi dzungudza nhloko yi ku yana
1: xiku ni karhele wayi n'wina mi nga yi mativa i languta
0: i hela matimba inkomu ku wane
1: loko ku ri siku ra mugivela loko ku nga na gozi a ni hina hi le xitaratini lexa meta hi xa ku hindza ku ya le mata swi kha swa mapati ni swi hlayela timovha swi kha hi mavito a ni
0: kokona the joni ani between
1: timovha ti nga ti dumela
0: ni mitwini kokona the joni
1: swilo yini vanhu va ya khomi ku tika vanhu va twa ku va va leswi ri kahle loko va pfuka va ya xikolweni va sala va tsukile mara loko va vuya hele ka panda the talk
0: ni mitwini
1: hi
0: swona mani twa van'wana la kandziyiso
2: ahe muhaxi hi vana lava a va twi heyi a va twi ku byeriwa a va teki nchumu xo twa hi munhu vona va twa hi nga ri voko lava tlharihini hina vo mhana vona hi va byelaku a hi tlharihanga a hi dyondzangi xikolo a ni nonkumi ni hetini na xikolo se u twa hi yo ka ni dyondzangi xikolo loko munhu u n'wi byela ku heyi weno suka u songi mikumba u le ku hlamula ku a swa fana musi swi dya karhi swi sweswo swo songa mikumba hi ku ni ta tlhela ni vuya ni tlela na madyambu na ha songela yini na ku diba mati ho fanele u tsala u songa u diba mati u le ku byela ku a nge swi koti dya karhi swi sweswo so hi vana lava va hlupho a va ti va madzinga ndleve kahle kahle va tshembi sweswo ku ri loko u va ba na u yima na vona ku ve vana a va biwi hi swona muhaxi thavhele ya kumbe ni ri kwala ka mapapila
3: i mindyani mihlengo mhe ni pfukile i mhani hulu ka muninginisi matatipiki leyi mi nga ta na yona a ma 2000 ntsena na byihlanginyana lebya ma 8 years lebyiwani lebyi sinini bya ma 5 years loko mi xi rhuma sweswo ni karhele ingaku i xilogele xa vana wun'wana na wun'wana mara loko a vuya i la ku dya aka n'wina aka vana ni leswi mina ni nga swi vona vuxaka bya vana i mali loko xi mi kombela mali i va mana va lava 2000 i mali ku karhala va vuya va karhela ene hina hi vakhegulu mara va lava ku dya ka n'wina inkomu
4: rixile hi valambya rixile ka vayingiseri nhlokomhaka ya twakala ya va le ku tikiseleni ka vatswari vana lava le ku hlupheni swinene mara valambya wo ni kombisa leswi swin'wana ni mho ni vulaku ku na vatswari van'wani ba hoxa xandla ku vana lava va tikumeka.

0: banga ha twi ni va miri vambirhi kwala mutini mhani na papa e kuma kulu wa xisati ile ku khomeni ka nwana like bya tanda loko andla swihoxo anga nkhuzi ivi wena papa wa muti i n'wi khuzi ivi a jika andla onge nga ku n'wana wo ke nga n'wi rhandi loko i n'wi komba ndlela a hi ku n'wana lweyi a ha hambuka andla leswaku swi nga ri kahle loko amutini mo va bava na mhani mi karhi mi twanani mi sitika ka xixin'wi mi ku loko n'wana wa hina ndla leswi hi n'wi panixi ku ndla leswi van'wani vana va vuya andleleni mara loko n'wina vatswari mo sungula mi separateana aka n'wana loyi a gina swi vonaka hala mhani va ni rhandza papa yi nga ku va ni komba ndlela yin'wana i to hanya sweswi a swi nga hanyekeki a tiva ku mhani va ta n'wi khumbarheta mara loko ho sitika ka xixin'wi hi nga wu hlula ndzimi lowu swin'wana hi milandzwa swi kumekaka swi ni kwatisaka loko u ya amikosini minkarhi leyi hi nga ka yona i ta kuma vanhu va tani maybe na vana lava maybe va nga vantsongo i swi twisaka mara munhu yalowo wa kumeka ku a nga kota ku sala mara n'wana i le ku kombiweni ka mikosi swidumu swi yiniyinini i ya kula a va njhani n'wana loyi i kula na ripfalo a kumeka a ri hava n'wana yaloye me hi milandzwa loko hina hi kula ni a hi nga na loko va na nkosi a wu teki wu khiyeriwa na le ndlwini i nga swi vonaka ku ndleka yini mara sweswi leswi swi vonaka ko va mihlolo ntsena a va yehli ku na leki ngobeni
1: hi le ka nambara 060875942 ei yane mhaka leyi serious swinene ahe
2: ehe mpfukini na
1: ni mpfukile minjhani
2: hi pfukini ka xihundla
1: inkomu sweswi
2: ey
1: a va ha ri hava pfalo masiku lama ni kombisa hi xin'wana xi nga kona laha xi byela mhani va ri nikele mati ta na tiphilisi xi ni rhumaruma ni rhumaruma mentsene ni karhele
2: matimara
1: va hela matimba genge leyiwa mhani swi tivi mhani swi tivi
2: ma swi vona mara ka xihundla phela ni vulavurisa leswi ni ri nkosini a no tshwa ni pfurha se ndzi ni huma ni ku hayi khonani a yi vulavulanyana ku xivangelo xi endlisa hi yini ku hayi swi swa khale vana va khale na sweswi va nga fani va ta ku khale ku hanyiwa vutomi bya vuhlonge a ku ri hanyiwa vutomi bya vuhlonge hi ndlela leyi a ku kandziyiwa phela khale loko i vuya hi le xikolweni a wu vuyinghena i chona kona nkarhi wo ya huwa i phungela i ta wu kuma kwi a wu nyikiwa milawu a ku sevethiwa khale ku huwa ka khale a ku ri ku vana va xisati va fane va ya ku sevetheni va kha va byeriwa milawu va twisiwa ku vava anyameni ivi swi ze swi nghenela na le mihleketeni se ku na ku hambana kun'wana ku kulukumba ngopfu ka swi swa khale na sweswi swa hambana
1: vamatebyasweswi
2: loko vuya hi le xikolweni xihundlani i fiki kuma vuswa byi wupfini i nghena ku dyeni i ya ku huwe va ringesa va lava tibolo ku ndla tibolo ku koka vana va va humesa ka swidzidziharisi mara ko ya luya na luya
1: va
2: hi vo bolo loko a yi tlangiwa swa seriousani a ni loko se ya ku tleleni ta kuma ku minenge ya panda wo ya phavi rhongo loko vuya xikolweni i dya va ku i ya bolweni ha a va ta va tirhini se hakatika masiku lama
1: mara swi ni hlamala leswaku na xiyila swo a va ha chavi ma ta mi kuma swi hlanga nkosini loko hi ndla timovha ma ta swi yime darata swi vona tihexa a se swi xalati
2: a ni le nkosini kasi sweswi ni vulavulaka mina i nga ri wana xofoda wana xivoni nje lawana xivoni kunene kunene hi ku na mhende nkosini wo yima patwini kwani loko i va bya radio kunene kunene sweswi swi hlayaku khwatsi n'wana lowu ntsinini wa 8 years 5 years wa ya nkosini va kokwala hi nga kona
1: swi ya ku dyeni
2: swo yini kunene sweswi ku nga ta vuyiwa loko se ku fanele ku phakiwa vatswatsi lavakulukumba va susumetana na swihlanginyana a swi ri koho khale sweswo hikuva va hi tumbeta mi loko ku lova kokwana wa mina na ni nge se tlhariha kahle hi 94 mara ni tumbetiwi ni byeliwa kokwani ve joni mara ku ri na wuvo muti ku wu tele wu lo ma mara na nga byeliwa kokwani ve joni ma swi twisisanyana se swa tika i milawu yaleyi nga kona masiku yalawa
1: ana bya masiku lama mara a swi vuleni kahle mukhala a va kanda na nkanya a va ha baka a hi biwa sesalati ni biwe ngopfu
2: ni wun'wanyana loyi ni nga biwaina wowa kha wo i biwe ngopfu
1: ni kandziwe nkanya
2: na mina va lava ni nga na vokwala va swi tiva ku lexi xi biwini
1: na mukhegula yin'wana kokwana wa mina ku na kokwana yin'wana yi nga tswala mhani mata moya wa yona yi wisi ku ri
2: ma ta ni tshamena ku nga ta nghena phorisa
1: sesalati ma ta yi tshame yi ni xavela xitsalo ni xi lahla hi siku ro sungula ma ta yi ku xi landi ma ta ni nga vuyi ni tshama a gedeni zeripela
2: yane
1: xitsalo ni xi lahlini
2: ka hina wu biwa i biwa na loko wo hindile hi le tlhelo ka vanhu lava nga ku dikeni batlanga ku spinning a uta chomoleriwa ka a uta biwa ka vaku ile ku gambleni inge ek a ku tika man
1: loko mishiba sweswi wa xa dat police se salate loko mu hlamula e ya ku ti overdose ane stress
2: inga swi hlaye sweswi munhu wa ti sungisa sweswi se maswivona ku swo chuhisela munhu swi tele nkarhi lowu ya a wu ta wu kuma kwini nkarhi wo famba i dzaha swidzidziharisi va ku laviri tihon'wini dyambu hinkwaro loko u ya homu yo karhi yi kha yi xota ni xitavu ya xitataka a wu twi hi yo yi or kumbe ka man'wana loko nga biwu i khongiwa kunene bohi wa ximpfundlhani i ta vupfa
1: ei
2: milawu ya sweswi ya tika hi sweswo makwenu wa mina
1: enkomo mi va na siku ra kahle mi lahla kahle kwala mi nga kona
2: nyahayi hikwalaho wana ni ni phorisa ra tiko ni le ku va nyikeni mithetho
1: mi le gedeni na
2: hi phorisa ra le xitandini se hava swi tiva ku venge dhaki ni lawula vafana lavo susumetelana lomu mapoteni ya nyama
1: ya ni twa ku vava mani vutomi bya ma-2000 munhu twa lava nga basa nhloko va kokwani gaveni ku va vona yini mani va vona yini va twa ku vava swi nge ndleki na vona kokwani gaveni aye kokwani ni twa ku vava kokwani vutomi a ni swi tivi xem a ni swi tivi kokwani gaveni
3: mina no twa ni twa ku nandziha loko mu ku ni tshame gedeni dyambu ripela va nga lavi va ku lamba xitsalu
1: ano chava ku ano chava
3: enwoveni a chava ku biwa n'wananga chava ku biwa mina na sweswi byi kona loko no hexi ta swi vona ya nan'wana nkarhi wa mfumo a nan'wana wa mfumo mina na 2000 ni rona ri le vali xikolweni a ni zangi ni pfuka ni tiku he mama nyanyani vula n'wana hayi and a ni vuli ku na lava swi nga ri ku endleni vo swi lava swin'wanyani me sweswiwani xo sungula a ni lavi ku twalaa ka ku ni ku hi ku sweswi va kona i mali a pfulela ku radio swi pfumela sweswi hi ku loko pfulela radio sweswi ta chayisa leswi swa hambi ku na va swi yiniyini swi ta swichayani la i lavi i tinghoma to chaya mahlweni nga va byala sweswo wa swi vona so va yingisele radio a va na mhaka radio yi nga tlaku me ni tshama ni tlakuliniyani tlakula loko yi tlakula radio va va pfulela swa vona mara leswa swo loko ku xo humelela laha i ta yima lahaya laha gangeni
1: na rifa ra hana xila masula a va ha chavi kokwaniga a va ha chavi
3: rifu xi hundla n'wananga ri sukela ka na vatswari kwalaya ka ku maswitelo va ku n'wana wa 5 years 8 years va ku tata vona a tata vona
1: a vona na mufi i vona na mufi
3: ta vona yini va pfula bokisi ri ku gava xi tlakuliwini xi na 5 years wa va vona hi le loko vana swi humelela xexi xi khohlolaka loko swi humelerile a va ku mo tshumela kusuhi na yena u n'wi hlevela a nge pfuka chavi nchumu u ku kokwani wa wena a va ha ri kona mi ba huwa ndleleni ya n'wana va ku mo xi hlevela ntsena xi ta swi tiva mara swi ta nikanikiwa swin'wana swi khombo hi mavoko swi ta swi koka kokiwa tata vona
1: swi cherisiwa na misava manu lavini
3: mikumaa misava swi ta wela na le magojini ayi kona na vatswari va na tona vatswari hi na tona va na tona hayi mina va na tona na vona gengenyana yona yaleya mathu yiniyini ya n'wina liya yi na tona hikuva a ni yo yi nga na vana hi na ri hava wa ku ta ku kokani na luya tata vona kokani na luya tata vona sweswi mhana mina mehe na mhani mina milandzwa ka miyexe swi nge pfuku va mirini sweswi swi ngo khohla ku a va ti va ta vona wayi va nga yi va ya va vona sweswi hayi wa yi va vona loko va mirini yi nga zi pfumelela sweswo wo vhee wuku ho sweswi loko ku ve swa vungiwa ku na movha ya nkosini swi ya kandziya kwalaha mutini ya hi ya veka ku humpfa mayi vona swi longoloxiwa tata mi ta vona se swi le ku tluleleni na loko se sweswi va nga le ka mahlawuli vo maphorisa tiko loko va nga swi gadagadi kahle mi ta kuma loko va vuya futhi leswi va nga swi endla swa maphorisa ya tiko la ka hina va pfune ngopfu a va welawela ngopfu mapotweni a va ha weli sweswi a ka hembixana a va ha weli se ku rihti ku ve le tigedeni va yimele a mi ta vona mativa va nenga ku timbyana loko ti hlongoisana ti kha ti vona xo vona mahlweni va tsutsumela swakudya endla va nga yangi na le masirheni vona va lava mayi vona
1: a va chavi no dya swakudya i nga nghenangi matambe na loko ni ya nkosi ni tlhela ni nga khomangi na xipedi ni titwa nandzu wun'wani
3: lowukulu n'wananga hi lowukulu a fanele a ti byela wona a va ndzi sweswo hingoveni loko va ri le mi kuma vanharhu fuwo va yimele va le ku dzaheni ka fole vambirhi va yime gedeni va lava ku huma va ta kota ku hatla va fika kaya a va endli sweswo n'wina mi zaku mi ti byela sweswo n'wananga va swi twa mina mi zaku mi tibyela ku ina hi chava na ku huma hileswaku mi kule mi swi tiva ku xilo xin'wana na xin'wana yi nga swi tivi ku ni endla yini
1: ha ta swi kota mara na xivutiso ha ta swi kota mara na
3: loko hi lwa na swona hi ta swi kota
1: a ni loko mi va byela va dya tiphilisi loko mi va byela va teka ntambu va ku na zondi va ku rhandziwa mani
3: i ze kwala a swi endla i kona sweswi yo tlela leswi i na 17 years i ale a famba a ya kuma n'wana loko ni ku heyi a jamba ni ku heyi a jamba ni byela va mhana kona a ni mi gadi boy ya vatukulu va lomola ni ku heyi heyi n'wana ya n'wina ha va famba na vusiku lomu hinkwako loko xi vuya xi ta xi ta guma tiphilisi xi khiya ri vanhu va ta kokwa ngaveni va fika va pfula ri nga pfuleki lexitsongo xi fika xi pfula hi fasta xi ku xi ku na tiphilisi laha nga tlela kona va fika va komla rivanti he wena xifoda ni komba mhana kona a ku xi humeseleni handli le xi ya beli moya xi tshikiseni sweswo loko xi fa hi ta cukumeta swi lava ku mi n'wi tshikisa swo loko a fa cukumetanga a ni vo ti endlisa se ta tshama na n'wana leyi nga n'wi bebuli kha yi n'wi rhandza i nga n'wi hlamuli loko u nga n'wi hlamuli wo n'wi dlaya musi
1: nkomu
3: hlayisekani mhana
1: nkomu la ka makoxa khesa swinene kokwani gaveni heyi ya katika ne katika swinene katika hi le ka nambara 060-875-942 va ri nhlokomhaka leyi ni nga yi tisa yi kahle swinene ngopfu la ni ma mikerile e pfukela minjhani miyingiselo wa mina ni ma mikerile papa ni kombela mi tlakusa voice ni kombela mi tlakusa voice a ni le ku mitweni ya swi ta ni ta ku ni le ka radio ma nga miti mi ta vulavula mi kuma ka radio ya le ku mitweni ha madam mile ku bulavule madam le ku twaleni kahle kahle mo pula am le ku twaleni enkom all right 38 after 7 talabela the big breakfast zone weekend breakfast show mina ngolo ke ba jigijela man hey rishil
4: aye jara valani
1: aye manana kahle mitwala kahle ya mara ingaku mingaku makhatanyana bulavulani ta mi byela ku mi kahle
4: I network ya kona yi le ku karhateni
1: manana kanya vana wa masiku lama mani vana wa masiku lama mani hileswo loko mi n'wi byela a ni tivi ku loko mi n'wi byela mo fanele mi nga vuli xin'wana na xin'wana mini mi langutisisa sweswi na
4: a ni tivi a ni tivi ku ni nga ku i vana va masiku lama kumbe i vana va njhani mara hi ku twisisa ka mina a ni nge vuli ni ku ku na vana va masiku lama ku na vana va khale yena ko va n'wana hi yena hi yexe hikuva va kona na sweswiwani lava va twaku va tlhela ri kona lava va nga teku mantwisanyana swi ya hi ku munhu yena i kotlene na n'wana wa njhani mantwisisa swi fana na leswiya swa vahatiwala mijari ra valavi
1: ni mi twa kahle ngopfu
4: swi fana na leswiya ku na mariti man'wanyana lama vanhu va va tirhisaka va ku hi vana vo feriwa hi mhani wa vona eyi va hlupha mani swi ya hi ku wena i kotlene na yini se daswani ku na vana va masiku lamawani na vana va khale hi ku ya hi mina swi ya hi ku n'wana yena hi yexe i na ku hanya yini ma ni twisisa eyi swi ya hi swa hi n'wana mi a ni tivi kumbexani ni mintsongo mara hi mani ni vula ku a ni pfumeli ku eyi n'wana a nga hanya swin'wana swo swo tivana na yena ehenhla ka mina a ni nge pfumeli sweswo
1: a ni loko hi ku vana va masiku hi langutisa majority ya vana leswi swilo va swi ndlisaka xiswona hi langutisa majority that's why hi ku khale na sweswi majority ya vana lava nga kona masiku
4: lamaswona va tele lava vana va hanya kahle hi jara valami va tele lava va nga hanyeki ka Ndhasana ku swa yena n'wana ku yena yi va ya ti byele njhani. Eyi na sweswi ni vula swona swi ya hi yena n'wana ku yela ku hanya yini loko n'wana a hanya a swi hi ku hi beburiwe sweswi leswi yena a nga lava ku hanya swona swo ko swi nga ri kahle hikuva kona lava hanya va nga beburiwa na yena mara va ri ku hanyeni ka kahle swi ya hi ku yena i la ta hanyisa ku yini hi leswi mi ni swi vonisaka swona.
1: Hileswo na xichavo mara sesi a hi langutiseni na ku hlonipha sesi loko hi lava ku langutisa minkarhi ya swi hileswo kahle kahle ma ta swi vava ngopfu nkarhi wun'wana mi kuma ku vanhu va hindza mangu mi kuma genge yini nambe na dara mihlolo leyi hi vona
4: nkarhi wun'wanaantini na swi vula njhani hi ku swi nga jika va ku hi ku munhu un'wana yo kotlana swo swa swa nkateko wa ku wena njhani njhani mantwisisi n'wana loyi a sukaka mutini wa kahle a nge suka yi midarata kun'wanyani. Loko se o vana va mina laha ko hindza timbu no vula ku vana kumbe va muti wun'wanyani ko hindza tihexe na yini va yima langutani vatata na vatswari va kona va twisiseni ku hayi khona a redzi ni vula ku va nge yimi vana va mina va yima va hlalela swi vanhu timovha tidarata o swo yini ni ri kona hambi loko ni nga ri kona va nge yimi va hlalela loko ku ri va swi tiva ku swilo swa so a swi endliwi mantwisisi.
1: Nimetwile.
4: Ey, mavonele ya mana anakanye.
1: Inkomo mana anakanye, vana siku ra kahle. Inkomo. Yo. Kuna mkandziso la ka va exer la. Ndzi teka mkandziso la.
5: Bodono.
1: Right ke ya veleka bodono la mo. Antivi kumbe xani, wone nga u tsemi kandziso lo, swandla ka vo bayiza mahasha.
5: Ey, va ri tolo anga vuyi. Ene tolo. Ange wui na swifanana. Vanhu va khale a va ri na nhlonipho swinene ngopfu a va yingisa loko va byeriwa hi vatswari va vona ene un'wana na un'wanyana a ri mutswari wa vona ma vona va yingisa leswi va byeriwaka mara a ni na tibayibele ti vulavulile ti ri nkarhi lowu taka swilo swi ta va so. Se no anhlamule swi swo fana na leswiwani ma 2000 lama from 2000 is worse so va worse from 2000 a ni swi tivi leswaku ni ku onheke yini mara leswi swi lava tiko hinkwaro hina vatswari hi yima hi milenge hi ya tikerekeni hi va khongerisa vana lava i solution leyi yi nga ta pfuna yaleyo ntsena leswin'wanyana swi vulavula mi endla yini ku heta nkarhi ntsena i xikwembu ntsena xi nga ta cinca vana lavawani ku ri va va vana va kahle handle ka swo a redzi vhelevhele hi mina.
6: Milandzo no tlha ni phinda n'wana nga ni kolwangi ahe vahaxi va mino heyi a hi twa topic ya n'wina xi khale a xi ri kahle na loko va xi dlele va lava nga xi dlaya va ndlangi swona mehe swa ni nyangatsa hi ku a ko va na xilo lexi ndliwaka swi khobani va huhweni na hina hi kule hi ku huwa swikhobani hi ndla mathumbani hi sweka hi yiva mavele hi khuvuta hi swithudyani hi dyondza vukandza hi sefa hi sweka swa bya vudyangwani va ku i zankhumi hina hi kule hi kha hi dya i tlhe hi pfuva hi masi mhaka yina a ni yiva na masi ya tihomu ta bava loko vo tshama laha nyangweni laha va rindza masi ya vona mano nghena ni teka xibye ni ka ni tsutsuma hi ya sweka hi dya hi pfuva leyi hi kandzela swiguxaguxi hi kha hi sweka hi dya mathumbanini hi kha hi huwa hina na vafana loko mifana a ta ta fika a hi hodlozela mathumbani ya hina a hi n'wi caca hi n'wi caca loko n'wi khoma hi n'wi ba hi ri swinhwentani me na vikanyi bya swikhobani byi ndle ngo mhamuti wa ka hina a ku me ni kule hi ku cinela swikhobani me ni kule hi ku teka vana va amisevetweni mara mi vatukulu va mha va sevetanga mi vatukulu va mhi swikhobani a va swi tivi va ta swi tivela kwini va ta swi tivela kwini vana va sweswi va ta swi tiva kwini miseleto ba utiba loko mwanani ya miseleto mani wa hewa pumela beri vana ba ba seveti eh vana ba vana ba khobe vandlele wa 22 vandlele wa 21 seven vanga rile ava miri vana nguta vana ba vhole swa swindlaku ku humelela hene hi kule kati ti kurisa vana ba hena kahle e mani mo ri kwala ka mapuko kwa dinona ku hlula dango Melanzo no tlhani phinda nwana nga ni kolwangi. A ni kolwangi ku vulavula ni kolwangi marito ya mama valavula ku ma vavisa ngopfu. Swileswi na muti ku loko vana va dzodlonyoka i muti wa swona. Me ni tshama na switukulwani la a ni tshami na n'wana wa nhwenyani mina. Ni tshama na vafana. Swa swi tiva ku kokwani lo xo karhi a va swi lavi ene hambi vo va kona va bahi wa vona. Ni tlhela ni va byela ku vana. Ni lava famba hela n'we mi nga fambi kona mani na yena n'wana wo huma ndleleni mina muti wa mani na yena ene mina vatukulu va mina mi nga va tiva ku ve va be munhu exikolweni ve ri tana mi ta tenga ku n'wana wa ka mahori be n'wana wa ka swimanimani mela ka mhava a va swi endli sweswo mina ni tshama na diyona na ku hlula la mutini ai ve a va huwela ndleleni ni tlhela ni va byeni ku leswi ni swi lava ku ndlana ni swona hi ku na loko no mo famba mi ya lomuya mi ta ya vanhu mi ta yiva loko xixevo xi ri kona swekani mi dya mi bafana mara dyondza ni ku sweka loko mi ya xikolweni mi ya swekeni malani laha swinhwentani la a ni la munhu wo hlamutsa xinhwentani la muti loko na ncumu ni laha mi teka mivana a ba n'we leswi va nga ndzisa swona mani mahori kwala ka mapuwa koko wa diyona na ku tlula hi mina ni no tlha ni phinda
7: Mlambya mpfukile hi tipfukile hi ngo vona Mlambya ka nkarhi wa sweswi Mulambya a ka ha chavisi a va ha swi twi swi ri nchumu vana va sweswi Mulambya ni ku byela sweswi ni kwala manghwaveni ku tirha foni papa ku tirha foni ku na wun'we a nga la loyi a nga ta ta vekiwa la ku na lava ngo yo tshama hala makhwatini ku na lava ngo yo tshama sweswi a xiphazeni Mulambya ku tirha foni papa ku tirha foni sweswi to fonela na kunene ku byela na sweswi ni nga huma ni ku ni jikanyana kun'wana kwala handlenyana ku tirha foni ku ha se a va le kusuhani u heta xin'wana xiku a va se va hetini ha se vana no seletela se va seletelini a nga ri siku se lava va foneliwaku va sungula ku lakuta ndlela ku tlakuka laya ya fika a phaka ndichi a fika a veka ni a tlha jika loko se layeli ya vuya a fika a phaka loko va heta laya ya kumaku va na tindichi to ringana 3 va kumbe va ri 2 va ta tidya hinkwato Mulambya ko va ku sweswi ka nkarhi wa sweswi vana wa masweswi a va ha chavisi sweswi a va ha chavi nchumu na ku ku na nkosi kumbe ku ndleka yini a va ha chava ka ha ri na xiyila ka ha ri na nchumu sweswi ka nkarhi wa sweswi Mulambya a swa ha fana na nkarhi lowa wa vuhina loko va ku nana a va ku byela ku hayi kokwani ve joni kumbe bava ve joni va ta vuya vhiki leyi taka kha ku ri na nkosi ene a swi tlha swi chavisa hi sweswa sweswi Mulambya hayi sweswa sweswi sweswa sweswi a swa ha chavisi xema va kwala nkosini sweswi vo tatana la xikhwatini ani wa Mulambya vo tatana la xikhwatini vana va masiku lama ka ha tirhi na xichavo sweswi Mulambya a ku ri mavonela xikomba xi dzahimbangi laha swi ka ku bya ndhuna mungoni nkoho Mulambya
8: ri xile boti wa mina na yi twa nhlokomhaka swi ya hi ku n'wana u lava ku hanya vutomi bya njhani a swi yi hi ku n'wana i n'wana wa masiku lama or n'wana i n'wana wa khale swi ya hi ku n'wana waloye i tiyimisele yini i lava ku hanya vutomi bya njhani i mama Albi kwala ka xikukwana inkomu muhlayisekana
9: ku rhula ku ve na n'wina Mulambya heyi ya fona network a yi pfumeli i ma mina ni ku byela ku vana lava nga kona sweswi va hava nhlonipho va kona va hlonipho va kona va nga ha nhlonipho wa suka a nga lavi timhaka ta nkosi ngopfu ku ya yimayima kwalayaku loko ku vuyiwa vana va tlha va kavanyeta lava a va ri mandlwavini hi ku lava ku dya ntsena a ku laviwi swin'wani a va na nhloniphi a va na xichavo na swihlangi leswintsongo swi ya ku phakeni kwele minkosini swin'wana swa hi nyumisa ya me no va na laki ni nga kuma vana vo a va na mhaka na mikosi a va tsutsumeli mikosi na va na mhaka na swona heyi va ta ta vuya misaveni hayi na ha nyuma loko ri xile leswo loko tiva ku i tswarile wa nyuma misaveni hambi ku nga ri vana va wena swa nyumisa va tlhava va mi rhangelela va mi rhangelerisa sweswi va tlhava lwela ku dya mikosini vana va vanhu khi hi va vonisa sweswi loko ri xini ku nele mandhavi na va fika no fika mari kuma munhu ari ku phakeni anga ku tivi nele mandhavi na program anga itangi viki nkwari kunkosi uri ku swani le ka bona anga ri ku yeni mari siku ra mandhavi ji urasa ke uwa ke ava yingiseli nchumu

0: xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheli hi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi, va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili buri nga fambukaka va ri kona.
0: Va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabisinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. U nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka.
2: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani ba loyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
3: Harimarovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi ku tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe, wu 14 hi wena. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wall Basin endaka magazi hardware nale karisaba e Kambako village nale taxi rank street empenama e Gapane e Joni ikumeka extension 4 e Parliament street opposite Botley store kusona Ravi Ridge e Ivory Park ile extension 3 e Freedom Drive kusona police station nale ka Dr. Nico medical center nale Skadafi Winterfeld kusona le Maname long primary school tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka e Joni hi ku vuyiseni Mpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarubela Funeral Services ali tekele chance eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932

0: xitolo xa hina u ta ti vonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe u nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Buru ngofambu kaka ya parikona
0: Bapuneke kususa shinyama Kutungula bani bohlongorisa ya moya Kutungula munu uhlangana nhloko Kususa moyo tleruwa ya wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka loko unga kumingwana Kubia minti Kutungula moyo lowe kushupa muntini Kutungula shilonda ya kuambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana buwa Kutungula vana bubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana shamtiru na vukati Shifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga

Famisa swa mingiso fam ga mixo sokana na mutamba kombembiro wa timeletse kongoma kahle vhele ka warra ya mana ya warra ya nka ya mixer kambe ke tlangela na lava nga vile kwa hi sokule fana kana rana mhontla namhla so kuma kombembiri naro ile ka ngweti ya botlhano ya rama kidimbiri rama kombembiri ntsebo e ndalo leyo kambe ke happy happy birthday e ka mana maganga ke sokala ndawule tsa tele ka majosi tiphene sokura ngwana ra kubilekiwa mana happy happy happy birthday ka ngwana makeke makeke makeke makeke mana maganga e jalani mkhala bya leswaku hi lava keke kola mbaka amerikona kambe ke sweswi mingisere ile ka nkarhi wa wona vele ka the birthday ile ka nambara 0608 75942 lava nga vile kwa sule fana ka nara namuntlha e va mani i ndlela woleyo mingisere eka mixo wa siku ra namuntlha 0608 75942 makeke makeke makeke makeke makeke makeke makeke oh no a ku na makeke namuntlha na a ku na makeke na a ku na makeke na ile ka nambara 0608 75942

0: ba mana ba gabile kwa isukule tfaraka na rana mo tlhabeng sa tsafeme e ka mishonga sukula namhla happy birthday e ka man hi bjene bing sele ka 0608875942 or loko na laba birthday yak to ama vengeleni mina mon shavis
1: CTM Limpopo Yellow Sticker Priceless. Shishika cha kufumela eka CTM. Ichichile mutsene 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo. U boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Limpopo ntsena.
0: Kubele kwa mandi sulele faraka ndana na mungla ilaka 060-8875-942 nga rumela kala birthday tawe na mixere indelo leo ka nambara ya 060-8875-942 itwale shwa kumakeke kamane eka misho wa sikura na mungla 060-8875-942 makeke yepi birthday kamane
2: nene sambo kusuka laka homo a 14A Kuna nimeba mashinzi kusuka laki kwenza kamiswana. Kuna musa makwene kusuka laka shikukwana okupana. Kuna niki mategula kusuka laka homo a 14B. Kuna mwerti mitileni kusuka laka kanombe nani. Na ikuwa buona wapete ya kuka shikura na muta. Habanego mafuma. Itwerti chokupa kusuka laki kwenza kamiswani. Kita pou kama se COVID-19 nantanu go ite tawala ba
0: ni di tlhabulela emandla mambiri hlayisekana
2: basibona ngwana ba
0: enkobo ilanga nambara 060-8875-942 mingisere makeke kamani epa mani bangabelekiwa siku leri fanaka ndara namuntlha mamkiri
3: kakeke ka n'wana wa mina miki makhevula laka humu vo tindzi ni le ka lurhani kumbe le ka mapapini Vunene sa amboleka 14A. Remember le. Le ka bona le. Mela ka nkola beda kwa la ndo ka tuna pa zuma ngome kala la yi.
0: Ai yena ifambini le ka nabala 060-8875-942. Eh makeke.
4: Eh kuna Luran kumbe le ka mapapila le happy birthday. Kuna le ka mshani leni ikona a birthday. Kuna le ka xikukwani le ka munthu ya mona na wena ba birthday. Kuna le ka ndlovukazi le azozweni a birthday na yena na le ka hinkwavo lava xiraka siku leri fanaka vana va leri vahani va masilo vigi ndlovu ka makulu ya chamani hip hip hure
0: enkomo yi khasa swinene ngopfu ka makeke 060-8875-942 Afrika-Dzonga vamani va nga velekiwa hi siku leri fanaka na rona namuntlha lava kha hi twa ka wena mingiseri ku ri no vamani va nga velekiwa hi siku leri fanaka na rona namuntlha rhumela kahle voice note kumbexana kandziyiso wa rito eka nambara 060-8875-942
5: Rishile na vaxumi jara va landzani kombela ku navela ti-birthday ka vanhu lava landzelaka remember mashinzi aka mswani unene sambu aka homu 14A minki mathevula aka homu 14B maninyiza sithole ka siyandhani lura kumbe aka mapapila musa makhuvele munti ya mona aka xikukwana eco park na hinkwavo lava birthday aka siku ra namuntlha a va navelela hi n'wana malbureka Makesh Bongani Lagos Mbetsa wa Xigubu arla ka Xikukwani Stadium. Danko.
0: Alright, gay, ke sasana ngo for mixer if I'm gonna bara 060-8875-942. Ita wa mana bangabile kwa isuku le fana kana rana munthu mixer. Eh kuna mixer la nwane. E birthday ya mana ka sukura namuntlha.
2: One girl and one to me. Happy birthday to heaven lawa ka mina nwana. Utava na kuna talani kumeka la madondisha. And then kuna tlari nwana sesi wa mina ele thembisa. Nambuyele kumeka athembisa na bongani xivambu kumeka athembisa danke na basa xivambu kumeka athembisa hi jara joni niku one girl one to me heaven lowa ka mina n'wana danku
0: I khasa swinene ngopfu I ndlela leyi being serile ka nambara 060-8875-942 I vanhu va nga velekiwa I siku leri fanaka na ra namuntlha being seri I lava ku twa swo vhele zvele sweswo eka mixo wa siku ra namuntlha ka 060-8875-942 Idole, bakona bangona bangatsala kunena bako makwabo wanga happiness happy birthday ka thabelo mabatha la malonga la dzumbaluro mabatha bunene sambo musa makhubele nwana wa ndlovu kazi ba wishala ichilidze mama cancer khomba yakho mujojo mabatha ku fama malonga ri khobatanganedza malonga ngambenga na mishumo indlole

0: va kumeka na? Ah, ndzi nge kumi munhu. Hello? Ahe.
1: Ahe.
0: Mpfukile na? Mpfukile. Mama kwini? Mama kwini?
1: Hello?
0: Mama kwini?
1: Mama kwini, vulavula na mani?
0: Oh, i Sydney.
1: Sydney?
0: Eh, Sydney.
1: Hati vana?
0: Mi onri bala na? Aya, mani magenge?
1: I mean.
0: Oh, i Sydney.
1: Oh.
0: Mfukile mara na? Katat.
1: Mfukile minjani?
0: Mfukile.
1: Eh.
0: Swi famba njhani mara?
1: Hayi swi famba kahle.
0: Swi why mi nga yi byeli ku mara ku mi xave movha?
1: Eh?
0: Why mi nga yi byeli ku mi xave movha?
1: Movha?
0: Ey.
1: A hi ntlhava ku ri na movha wuntshwa lowu ni nga xava wona.
0: Oho mi fanele mi yi byeli yini ka hi ta tala hi ta ku boha nyana ku swi famba kahle. Mina xi hundza njhani masiku lama? Wai mina xi hundza so? Eh?
1: Movha wa khale so?
0: Wa rini ka swi?
1: Movha wa mina wa pfuna almost 6 years sweswi. Ngo mbulavula hi wihi kahle?
0: Oh, a ni voneka page ya magenge ku postiwa congratulation mani magenge. Swa ni kumbexani n'wina?
1: Namuntlha ni helo.
0: Oh, ni nga mbona?
1: Eh?
0: Ni nga mbona na?
1: Ku ni vona?
0: Eh.
1: Mayelana na yini?
0: Oh, no na ta mbona.
1: Loko mo ni tela ka hela mi nga ni vona.
0: Oh, ni ta vona nkarhi muni?
1: No bula na funyani ya jika na thando na muntu ani shiwa ku ntave ya karhi munhu
0: mi andla intando mi andla swin'wana swa business mi andla
1: mi
0: andla intando
1: hayi no tihumela no tijikela
0: so hi rhambini ka
1: hi
0: rhambini a ni va ta saa kaya papa wa ka n'wina
1: ni mi rhaba ka ndlela yini
0: a ni hi rhambini va ta sala kaya papa kumbexana hi nga mi ndla vanhu nyana namuntlhu
1: Kuta sala papa kaya.
0: Nambara leyi ya n'wehe yi na Capitec hi mi tlhavela nyana
1: yi na yona
0: i mali muni khekhe ra kona khekhe ra ko i mali muni
1: khekhe i mali muni nga saka masiku lawa ma durha hi voma 1000 so
0: ni ta hoxa 1010 rand ne ma swi twa
1: yi hoxe
0: mani magenge mi le ka jisala fm na jibelaka siku lan'wina la ku velekiwa
1: ni rini
0: mi le moyeni ka jisara mbulavula na jara valandzwa hi navelela siku lan'wina la ku velekiwa
1: Pumelela na ku Sydney u yani
0: so hiri khaka ra 1000
1: mahlweni mi nghena makeni
0: khaka ra 1000 ni tshami ri wa kwini la mi la ku chela petrol siku ra n'wina ra ku velekiwa namuntlha se hi tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa tiphinele swinene hi siku ra n'wina ni ni ta tata dya khekhe kwala ka majosi hlayisekani vana mixolonene va ku papa na okay hlayisekani khesa swinene ngo kodya ku engeta ni mi va byela ku a mi ri moyeni inkomu hlayisekani
1: iswo
0: swa ke mingisasa fm

re ba jisa re family le ka mesho e wa se kona bo tla etela le bona mixer jisa re family mina na wena mixer e tobe fa ba shongwe tawa re tena ro tsene nje ene le ka mesho wa se kona mhlanga ngona go tsameta ni masiko kona go hampana ene le ka masiko wena mixer jisa re family ngona go tsamsa ngwa tsamsa tsona tani masiko ngona go kolo a song top 20 wena mixer mina o di pina ka bananga e bza kahle ene le ka mesho wa se kona mhlanga bananga na go bamela tsona ene le ka ngona go wa se kona mhlanga go amkela go sasa wena mixer ro ben ni tsamile mina ni kona man ba go ke we ka re no go ndabo ya ba go nga ha ni go nda va ku ta haxa swa 1 month ntsena loko a ni ka swa 1 month ntsena a swi nge mike swa feyila swisweswo mixer ravene kokele kahle phela ni ka mixer wa sikra ra mutlha tshebe kahle mina jara ka mthelo ro fane kana kona kwa kahle na kona kolo bo vitana xitsonga top 20 a hi fambe kun'we mina na vonikani mbana kahle data ku hambanahambana mixer le kahle na kona ko hlawuleka ni le ka mixer wa sikra na mutlha mixer wa jisera fa mina and the breeze of the night a hi tiphini na kona ko wa sikra mutlha tiphina ka vunanga bya xitsonga ntsene eka mixer lowo loko swi ri so twana leswi

no khomisa lana ku tshikisa lana ku hey wena hayi ready ke mixology sa FM loko sifike kahle mina eka misho owa siku ra namuhla ri kwamukele kahle ka nokona ko siku ra mhlari siku ra kahle ri nga vari kona la ka xemile xo sungula ku mixaka xemile xa xa makume miri no emakume mbiri ku nga number 20 ku nga tirhisa ra kahle mixology sa FM ka misho siku ra mhlari siku ra kona a ri suka eka mana eka J John a ku shine shine ri nga vakha dipina rona ne le ka misho owa siku ra namuhla wena mixo ra mina iba kharifa msa seso ka sele ri sibu rutwa ka ra ka xemile xa vukhome nkaye number 19 wena mixo ra mina ri semra DJ Mumba wa marungani leta dzi semona mixo ro mina tama siku ri dina mal video ringana ntlhanti ri kona eka ti chat ta Jisara FM eka nkaruleke kona mina na wena endlela leke wena mixo ro Jisara FM eka ngona kwa siku ra mhla ngona ku hlaleta swinene mina nkani ku amukela kahle ndata ku hamba nambana ni kani ku bona longa kona eka mixolo wa hoslo eka mixolo wo hlawuleka swinene namuntlha endlela ya lena muhle 23 May 2026 yela inga kona mina na wena mixo ro Jisara FM la ifamba kona ne aha so sweswo wena mixo ro mina siku ra makume mbiri makume mbiri anaro eka nwati le 1 ya mudashi lembe e magidi mambiri na makume mbiri ntsebo hi leswi nga xisona wena mixo ro Jisara FM eka mixo wa siku ra namuhla endlela yo ya leyo loko swi leswa mixo ro mina switivi mina seni kona ka radio ne la ita ba dipenda vunanga byo hlawuleka swinene eka mixo wa siku ra namuhla endlela yo ya leyo wena mixo ro mina loko ntoni balavula so loko handeleni ka one man leswi nga ta famba hi swona mina na wena mixolo loko swi handa handeni lane loko swi handa handeni ivi ni ya swi kuma loko ni swi kuma ivi ni swi nghenisa laha ku ri mina na wena hi ta kota ku ya kha yi famba kahle wa swi tiva mixo ra mina e-e a no ni tekanga swona ni endle njhani mina heyi ni nga swi katsa kaya ni nga swi katsa kaya ni nga swi katsa kaya leswo haxa minongonoko yo hambanahambana wa swi tiva leswi swa le kwihi leswi swa le kwihi marane a swi na mhaka mixo ra mina wa swi tiva ku ri mina na wena loko zisiwa so a tiphina vhele ka nongonoko wa siku ra namuntlha hi va kahle ka vunanga bya xitsonga ne laha u cinaka u swi toko hakanene hayi mani u le ku cineni mani u le ku cineni mani u le ku cineni hayi aya la ku lava leswa ni fambaka hi swona ne ivi ni ya ni ya swi kuma hi ndlela leyi twana laha wana swi twa ku masalamusa ya masalamusa se swa endleka ne hi mdlivela namuhla siku ro tshaveka nyonge weya ayi mani u vona u twala mgqivela ku mgqivela ne u vona u twala mgqivela ku hi wona mgqivela ne swi nga se swi ku kangayisa wena mixo ro mina mgqivela ku mgqivela mani he weya a wu suki madzadza mani a wu suki madzadza weya ayi mani

ba beng se ba mena o gore ba ke se be se be re ga se tlo be lela ne and go na mena ga re jone le ga mishu sugra mo tsa ka re tpina ga se ka na go tlo le ga se tena ba beng se ba mena ka re ka la ka mo go mbere ntse ba tmena ya tsora le wa nyang ka e pekas

Bravo, tava tava tava tava tava tava vayda. Hayi mdibela mdibela mdibela mzamo utiba kube motwa. Hayi ke lika tsatsa re fami ka misho sokura no botsana le bongwe ba ke sebe sebe ka chabe mix robin. Mina nko na kwala ka radio wena ne. A wata barna mina kwala ka nko na kwala wena mix ro tsira fami. O ka sobile le bongwe ba ke sebe sebe mina tabantsa mika tsaka ka misho sokura no botsana ka ntshi sala da wena. Ne go khoma ne go tsika ne go khoma ne go tsika ne go khoma ne go enda so. Hayi man. Hayi ka ro bekala ka fukhela re lenka ya uri yo sungula ne go no go le famba ka yo wena mix ro mina. Ele xikari ka wa ra le sungula. Kuba hi ya gimeta ndlela le wena mix ro tsira fami na kuba se hi sungurile. Ndlela le ka misho sokura na muntla. Hayi loko swiri so mina mina mamkela da bana ni mlanga ta kahle ndla ka matike ka nwe minjala rotation aha mi right mi grand la ka xigalo la aha ga tsa wena mixer mina mbona ka xigalo la ni bona ka hla ka ganda nani la ka mafanele mbona ka hla jerome minjana la basan ka mphakathi la hello ta ka mixer mina la ka xikono la ka nyabana la pawen la ka simbi la ka xikondo la ka gona la ka magomane la salema ni mbona ka hla ka madiani minjana la bosha huku wa Adim kumane mzeka la kama koleke la block HD na zini mbona ka hlaka nkabele la ka gesman la kama khasa la ka bopa ni mbona ka tshibangwa la kama jones mi jana green farm la ka ngomvana ka ngomgomo Adim mbona ka tshibangwa la ka befola ni mbona

0: Okay, right, get away. Tala vanga ba holeka tingo bulumiya makombin la ya seva la kuchina shulu shenze kane. Nim kesemu enu ina heya.
1: DJ Raja man wana hashi.
0: Aha, eba masayane.
1: Wasitiva ku mexi tlhava ngoma musi
0: ya
1: a ni wa swi tiva ku gondzo ra ara 578 ri khome xikhokho
0: ya ri khome xikhokho ne
1: ya hayi va ri
0: e-e
1: wa ta yile ku tibisene hendle ku pendeni ka mazingi wa ta ze ni ti chela hi pende ka mindeni
0: mi ze ni ti chela yi ta suka mara
1: a ya ha tshembisi
0: a ya ha tshembisi ne
1: yi ta ndzhaku ni kuma ntirho va ta kumbela ngati ha xipende ra burukwini swi ri penda ngopfu
0: ya swi ku ye ku tirherivisa loyi mani
1: a problem encini ni le ku nghunyuteni va vula ku ri kha ni nghunyuta na xitilana xa pende xi le ku nghunyuteni wa vona
0: mati xi ta ze xi halaka hinkwaxo va ta mi dlayinyi va yindlweni
1: wa ta loyi va kha va ku hayi i swa workshop ya kwala kaya
0: iya iya
1: swa workshop ka loko ni kha ni nghunyuta swona xikotikoti lexo tira ku nguru nguru a 1 2 3 ta ku khapsa hi leswiya meno ma yi vona
0: mhaka
1: loko raja yi ta riha mhaka leyiwani a nga nga biso swiwani mpelampela mizana malume se mhe ni nghunyuta ni seni rivala pende
0: mativa vana na hayi ni ta ze ni riha milandzu leyi heyi
1: mara wo wena i tibisa sweswo se swiwani swi vonini loko i bisa ngoma na ndiya hi ngopfu se ni ta xi khomisa ku yini
0: iya
1: ya wena bisa sweswo wo mheni ya phambeni dabu ri nga ze ri hisa ngopfu DJ raja man
0: hayi no tirhalo vavasanyani
1: a ku na problem ta ku rhumela madlenga kwalani ta kota ku chela raja kwalani swi ta kota ku mana ndiya
0: kahle kahle
1: wo no ku ndlwini
0: yes vavasanyani valava ne va ku ni tlhavele ngoma me a va famba hi ndlela leyi wena vexito ra jisira fm ka mixo wa sungula na vutheka rumeka laka eka hi timinetse wa ra liyani ya khomenge sepa ya wuri yo sungula yi lengone ku linga ku fambeni ka yona ni vukesemi wini ri xeli
2: Hey, Shop.
0: Ay, Gina, ne?
2: Are.
0: Rio. Shop 60, vela, shakar novel. I'm going to get a lot of one. Go on,
3: Valo.
0: Yo.
3: I'm
0: going to have a snake. The chef. Ah, what is
3: it? Ah, never going to say in front of me, I human woman, my head in second. I'm going to talk a little dungeon.
0: Yes, guess us then, and then what goes in
3: front of me, a dunk of fire, Kalanda.
0: Yes, sure. Ishi ndisa swa swa ni weekend na mutlhemi tivela swi ba ku raja mixer ku ama traffic mina nga tshama ndzhaka microphone ne lexi wena va endleka xona ku pfulela radio leyo pfulela from gcina mina ta yi lawula la ni nga kona la u nga chavi mixero mina ni mugesemu wena ni mugivela namuntlha
4: raja
0: iyo
4: epukini
0: amen right n'wina
4: kumba xidzahambangi laha swi ta ku kobya ndhuna mungoni
0: iyo ni vona un'wana yi layita hindzahindza ku live xi n'wi bakanya hi voko xi
4: Ah, mara xi ta za xi fikelela xi nga ta za xi dzaha
0: i xi ta xi dzaha ne
4: xi ta za xi dzaha raja
0: va wa veri murhi
4: lowu kulukumba ngopfu ku a ni loko sweswo n'wana o vabya kumbe hambiku va munhu nkulukumba
0: iya
4: a ni la ku byaa kokwani gaveni ku a va ti loveki va ti nwa
0: iyo
4: mindzuku va ta pfuka va ti yini
0: va ta va kahle ne
4: va ta va kahle njhani
0: hayi ve loko swi tweni va ta zi va ti byabyisa
4: hayi xumaxumi raja
0: hayi no a yi za hi mbake swi communicasile ne
4: danke
0: danko
4: xo
0: hayi ivi xela ku tshama mugqivela swona a mi ni twa ku nandzika we loko mugqivela u fika so a yi mone hi mugese moyeni n'wina halowa
5: eyo
0: minjhani
5: i nga tidzidzimba ta nyana digiri vani dyeto
6: Loko ba ka disana ava vana ku dini botse sese sese va tle va hunduluka ava va vana ngi loko
0: ba ka disana va ka disana va ngiritse
6: se ja mo tsa tsere ku
0: ba ja gara va swivona ngi ne
6: a ne ku ngari va swivonini
0: yo
6: a are ja te tsere ke swo seso
0: a bo di tse seso swona khesa ku mixerile ne
6: eyo
0: me a hola la jbelani he micino yo ba fambile Aula jibela kwa la khubiri mixer omeni hajina mina na wena na munhlela emgqibela swendle ku randa xa loba ku ramba ke xebe sebe nga chama mina radio motion kona kwa la ka radio wena taba hi famba swinga fanele ka mixer wa sukura na munhla ndi mke sebe wena wo jisa ra famba rishila
7: arati kalanga kujani mtakaba
0: emina arati kalanga emina
7: ma landela kuma tani shi tsapa ta ku ni masi ali ku suka la fama emina arati
0: kahle kahle ne ya
7: la a tama hi la ma blandela kuma ta tshika masala a twa ku tsendanya a ri kona a rati
0: hi la mika kona nje misho lo
7: matana skambu ya mafi
0: a kahle nimke si lo kumini xer le misho lo hi ya ela azo a tanko ba pamse sa swara mixora ben yo
8: Push up. Hey, the original when you have it, I will know one yard.
0: Lagava Shambala.
8: Bella and Jensen said, and I shot a boy shooting the Chicago when you have it.
0: Oh, come on, you have it, Louis.
8: I shot a little water to Savannah, a comment check, Alaska, comment for the Lancia Savannah, but of a kid.
0: Eh?
8: Allegedly, the original, and when you have it.
0: Agasaga, I said.
8: Esona DJ Raja Ming sele kutaming sele kuzobuyofa.
0: Akuzokuyofala sayisekane ba.
8: Ichisene kakhulu kwala ka mani Agnes la kona ngu decent akale ba support.
0: Ba lo lawtsaso esho vanla ka ra vashona ngire.
8: Ne govile ni misenyonga imwe ndiri ndela kuti duma.
0: Kahle kahle ni ukhesile.
8: Ha ku khesa.
0: Go.
9: Ne yipune rini nchavelo emakusina yona va makhelwani hinkwa va yingisela GRFM hinkalo
0: ne akuna ku doja
9: ku hava ku doja hi xipfuleri xipikara ntsutsumani ya yimali yikulu
0: ya n'wina va pfulela xigqina mhe ni ta xilawula lani nga kona
9: timani mafula lawo duma msava hinkwayo jikelele hi mina
0: jikelele jikelele mukhesini ka mama ka
9: danke
0: danko hi mani makhumelo valavane aya laha mugangeni lowani valayo ku ndandata section f lawani ke e mugangeni wa ri voningo hi kona lava ka kona eka mixo siku ra namuntlha a ndandaka mingiseri wun'wene i ve ni mi nyiketa vunanga va ri khume henhla ka nhloko munu lavanhu va nghenisa ni pfala hi vona hallo DJ Size assembler one ne ba ku jiki jiki er sibra ka DJ Size tana rona assembler one ritara re ntswa assembler nga new new new new new regere sungula sungulo ka DJ Size FM Misholo.

Nelika Misho was Sukrana Munsa in Telalayo.

0: xa vaka hle sirile ka mishoro sukana na mushi wala mixoro mina ka dvira ka hle le eka na kona kwa ka hle mishoro hi ndlela ya le tila vane
1: ingisela boti cha sukana ka mbatu la hayi ni u tsama na swivana ni swa mina swi kha swi cina swi ngonyuta swi ya le na le hayi bana ta dze ya 12 o'clock boti cha sukana ka mbatu ni ku ingiseleni boti bana dze ya ku 12 o'clock
0: Jango 0608875942 elemix ro mina beke bulane ka tingo eka nomboro ya leyo ne
2: a hi wena dzi jera ja wa mina ngon koka man wena man wa tawe na man tontom e na man e ya dzi pina man aga dzi pina man e jigi man o ni speaker aso so va so bula ku man va e pela man era o jigi na begeli beg se e na la man dzi smuti ti nga moyeni ngopfu mani ti yi khoma ku kahle mani i na mani na ku yingisela mani wa ta wena DJ Raja wa mina mani ni ri kwala renkeni mani i mujuda mujudis mani diman van al dimana ni zihevo yesu a ku yingisela ku kahle mani a ri kwala renkeni danke DJ Raja
0: Dango mi ri swipikara swi kwini mi ngonyutela swipikara kha vabana vava kona iya eke famba kahle kambe xosiku ra museke va kona va ni khoma ku riqingho ne 0608875942 ni mikhese moyeni wena halowa
3: ya nghena WhatsApp la
0: iyo
3: na xirhwani xi ta vuyisa na n'wana vukatini na ndlala
0: iyo
3: hambi swi ri tani langusese na swi khiya swi na n'wina kwalano mi ta teka xipanere na jeke mi nga rivali mpopona xipewile driver na ti-brick leswiwani lawani xibazani xi ta va xi kandziya henhla ka misava hi mathayele mi ta bana taza ti mi nga tluli derela lani danko
0: ni mi gezile le
3: hi vanhu va joni va ri hala provhinsini ya nghena WhatsApp layani xirhami xi ta vuyisa na n'wana vukatini
0: kahlekahle vanhu va joni
3: danki na ndlala
0: dyango mativa mara na dyango ge 0608875942 mi gese moyena lowa
4: n'wana boti
0: iyo
4: ni pfukile ka n'wana boti
0: oyi hlayisekile kona
4: i pfukile
0: ino
4: mhaka ma hi tirhisa mi kha mi ba swipikara la
0: kahle ne
4: ni va tsaka hi swono mativa ni nga tirha ri za ri pela ka
0: ina mi ri nga za ri pela chef
4: ri nga bya ri pela mi khasa na vatirhela mfumo
0: a mativa
4: eka mi yingisa ya n'wana bote yi ri kwala matheni vhiyu mani ri khoto
0: ni mi khesile ka
4: hi swona ka
0: danko
4: hi
0: swo sweswo ke va koka hayi a kha jina na swipikara swipfuri sweswesw mativa marhena kahlekahle hi fambisa sweswo vhele ka ma ey madyambu kwala e fambisa sweswo mixo lowu yile vikiso ra mina eka nakona ko hlawuleka swinene nakona ko xitsoka top 20 lani ka kona mina DJ Raja Mashi the praise of the weekend night if a bakona vele ka mixo wa siku ra namuntlha 0608875942 vakona va baka riqingho hi ndlela yaleke ni mikhesa moyeni n'wini aheya
4: wananga
0: mana mina la ka nkosana la
4: ni na wena mfana mina ni le ku ku yingiseleni hi xiyimo xa le henhla swinene
0: ina ne
4: loko va karhi va nghena va huma va nghena va huma va mhani gaveni na va mhani makhuvele ni ku hayi kona ni ta za ni nghena
0: na mi ni ku ni ta ze mi nghena hi mpela
4: loko ni ta za ni nghena ni xeweta n'wana wa mina wa jaha n'wana nga ni na wena kwala tikweni ra le kaya la
0: kwala kaya la
4: mhani wa wena mhani Rose Hobyani hlayiseka mfana wa mina
0: ni mikhesile mana ni ri
4: danke
0: danko aba fomso se so man rozo mtsana kan kuzana la 0608875942 when I make so register of me kan fomso se so vele kan ngolo go sikra bo tlhale mke se moena lowa
5: bra ya kono
0: iyo bra kona
5: maka mafok
0: oh no ka tlhaise ka mwina
5: eka mwina moenda
0: e no ka
5: ai matwa ta doma go
0: nyane a dire go domene ne
5: eso se nyo ka rala nyo tsamanya na ke nyo se nyane
0: iyo mi koka moe Oh, metalo.
5: Loko nawo isanyana ni ta kota ku seni huma ni famba handle leswi na ngona ko nga tata wena ni ha ri kona.
0: Mi ya kwini?
5: Ni ya hlangana na vamakweni wa mina va n'waxirinda.
0: Iya. Mi ta va xeweta kwala mi ya kona ke.
5: Hayi, ni ta va xeweta.
0: Hayi, a ku na nkingha ni khese swinene ka bra kona.
5: Hi swo sweswo.
0: Ejankowa. ya fa fa sesa wa mix ro bena 0607875942 gasna la banga kandisa kunene marito ne le ka misho wa sukura da motlhe ndlela le ka ba twindlela le
6: bishi le raja tile ku ibelin matwa ta ba matata ba hey ti bela kahle ri kwala ka xikukwani kwala e mama albi va miyingisela ku nta miyingisela until mukomu chayisa muhaxi wa mina inkomu
0: inkomu ni mukhese na ndlela leke munkhoma lava tilayini ni kaya ni mukhese mina lowa
7: raja wa muhaxi
0: i mina loyi
7: mi pfukile hi raja
0: o mi ni right n'wina
7: a ni xapu ngo
0: hi le jawanini
7: a kona awo kha wa ni tiva swona hi
0: ya
7: Regular boy, lay voice, kasha unique.
0: Unique, ne?
7: I found one. You know, I have
0: a show combo with Jadisham. Yo,
7: you're the family.
0: Ah, Matimana.
7: You know, come in, you said, I'm going to get Bumbuganian and Kilvania.
0: Yo, yo, do it,
7: yo, eh?

0: re laya ka xivo lexiya xa vukhumen'we number 11 hi lero tiphine rona kwale ka GCRFM eka mixo wa siku ra mitlakasi ute siva ra kahle ra nsiki a kuzimbi ri siva ra kona ri tekanhle wena mikisi ro mina risimile ri laka ximile xa vukhumembirhi number 12 eka sisimi letiwana vumbirhi ta byona wena mikisi ro mina tisimi letiwana ti na mavhiki ya mune ti ri kona ka chata GCRFM wena mikisi ro mina eka ri famba hi ndlela yaleyo ka nanganaka kahle kasi ku languta kahle laha ku na lava nga ya karhi va rhumela marungula la ka WhatsApp ya xitichi laha ndi ya karhi ni ya mahlweni ni karhi ni va tlanga hi ndlela leyiwa
1: risile DJ Raja a karhi ya chongolana n'wina kwala ka ngorisfa song ka ri ka hi chunguleni na hi chunguleni na hi chunguleni ti ka tibele ka hi koramela nya hi koramela nya na DJ kha hi chela na Raja laha xixiveni swi kha swi nuhela swa ku teka kwala ka ngorisfa song ti draju mi nghena na nhlahla swi muwini
0: edyankuwa
2: ahe Raja man Raja wa mxecho wa tati namba dedo ne DJ number 1 bacham loko ti ku koramela nyano ha u tlanga di background dingwani ro bangopfu hi chongela swinwe ni ri kwala ka malamulela ringini danki Raja itavele ya kumbe
3: niko huma swo ni dyikela ka ximangi loko mi ya ka ximangi swo nisa ka ximangi loko misiva mi rava gam ribilibil bode ni dyikela dingamazi ni ku ximangi vafani n'wamankena dingamazi Iko muhashi
0: ko
3: hangi sele na mi hlaya swi swa hi karhata na yena swa hi karhata iko muhashi yini ntirho muhashi
0: landing amazani ke sesine na hayi sesime nga hi hlamusela hayi na kota ku swi twisisa ke landing amazi la ana ni karhi ni hlaya ni kha ni languta ko ke sesi ni hlaya loko ni hlaya ka ximange loko ri na ku tiva ka ximange swi endla ku ni kota ku vuyeriwa hi matiko ya kwala kusuhani ko ka ximange ku na na matiko ya so lama nga kusuhani na kona mara swi na mhaka hayi swi tshamisekile va landing amazi hi mina n'wina le ni khesile ndlela leke
4: xile Raja hayi ti le ku hi beleni hayi makha ma tiba swinene la ka nongonoko lowu hayi hina n'wina mani na n'wina mani mina the black cow then mahlawula a mi yingiserile a ri kwala ka nkulu a swifasong la nkonolweni la Raja ahiye hina n'wina hi mi yingiserile
5: DJ Raja wa muhashi ni ku yingisela ku antswa bra mina ni ri ra karhato ra nga ku yingisela matsonga ku ri mina ni karhato a hi fambiseni n'we bra mina ta ku yingisela until tot and tot kuchileni bra mina a karhi ngunutela swipika kandziyisa sweswo hi tshika bra mina a hi fambamana kwale ra 12 la nga ku yingiseli mana high school boy a ri la ka home bana sweswo DJ
2: Ah, futhi mi titselekini ka mativa ho cina a cina hi khaya kunekeni mativa khi ku switsiriri yo xitsiriri khi ya kunekeni ka waxeni a ni ri ha cino hi tumbana kwala jarateni kwala hi karhi hi cina
1: hi pfuleleni ri vantena na hi lava ku nghena ka hi mingiserini mativa ti endla swona kwalaha ka milandza wa ndzumba laya risimu leri a ri biwini ri endla swona ni xo ku sesi wa mina mhana marhoda va ri cine ngopfu va ri lavisa swin'wana na mhani wa zitha ni xo ku va cinini va ti lava ngopfu tinsimu leti a ni ri na mhana xihlovo kusukela tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala rivanti hi huma hi ku gandla
6: Raja, a kha mi yingisela hi ri la ka matata po marhandza kisa hi leriya ra manghenelo leriya loko nghe shinshina ni i ringtone ya foni ya mi se na tsutsuma ni ri ku ri la foni kasi hayi khona ku ri la Raja se ku ni huwela Raja ka radio ti le ku hi beleni ta bo la ka thoma mina mhala ntalo Rajo ti le ku be ende hi leta sweswi hi hayi kho ta ba a ni yiti na wacheni eku hlatsweni kha ni kulele GCR
0: vamisari va mina a nga kumbela ku hlatswela ka tiwacheni vo tala heyi wina mi hlantswini va ri yini va ri washing line i darata futi swa ti-washing line darata leya mi nika kala mi hlantswini laha mi nga ta nika yena ritshuri hi wina na tibekisi mi tipeta yana matini nyana ku heyi loko mi nika mi vekeka leswo basa leswi swi nga saleli ku salela swin'wana hi wina ku endleka yini swi le ku tshamiseka swi famba hi ndlela ne all right nkarhi just 5 minutes before the hour 11 o'clock and 55 minutes after the hour 10 o'clock. And come show subscribe. So one what's like when we're Mr. Raja. And so when they're in Paris, you way audio streaming in Rikwala PLK, Irin, the Lenu Yakaya, Elaine, one no man, Mabasa. And Kasa, so one winner, and one no man, Mabasa. I'm coming.

0: kahle audio streaming ke se fikisa rizongwe ina ka eka siku le rena monhla indlela leke nwana nomene lane wa loyene indlela ele wa bikisa ra jisa ra famba me chela kahle kwa magondoni mi famba kahle le ri ba rendra kahle kwa halani mukata kwa mfika kahle la kaya indlela yo ya leyo ka swa kona vanga kandisa kunene ku ya mahlweni indlela leyo
1: rishile raja ta ba endla swona ka namuta utitseleke ku plan utitseleka wa tiva na khana ku yingisela I mana bomba ni ri kwala ka homu 14b inkomo raja
0: janko a hi twina lava
2: a hena vaxomi ka khalango mpfukini na hina hi pfukini ha DJ raja hayi mi ba tona ta va juluka ku julukeriwa n'wananga hayi mi yingisela ku antswa hi ri la ka mphambu I mamlu khalanga
3: Ele vai puxar o meu bote rádio. Não é pouquinho, né? Me mentiça aí, cai, santo. Ele é gostar de mim, tá watchando. Ah, não quero o coramira com a água. Essa coramira é o que é, tem que santo. Não é que santo, minha mãe não é que joga por fora, cocoa com melela, mano, com o achalá. Cola com o coxo.
0: E junkies na lo vano mina ne ndlela leke hayi famba kahle fela ka ngona ngo sikra na mhlobo da mixura chi sara fam karat pin saseso eka mishwa kahle mishlo o se ndlela leke 0608875942 money mkoma that line live ka ebula kahle ndlela leke nemke se moyeni ngwena heya
4: ye raja
0: ay
4: mpukini na
0: e sai sekile mjani ngwena na
4: ha mu blorela boti sterek komo kosha se ukosi tsaka resi
0: yo
4: Ina tekungu ri tshela mara u butele dzwalile se u popa musi se bona topic.
0: A mo butele kwa lomo.
4: Eh, le u apa 5 mise a no fika dzwalile.
0: Ya.
4: Mara na ha ri dzwalile. Ndi dzwe u tshela na mukha na ha ri dzwalile.
0: Ya, ya.
4: Ndi zwenya nwa ro ngwisi he.
0: Ya, a mo suna ku chaya na.
4: Na se vase vanya mo so mo tsala su yetela se mali.
0: Zwi me tela mali ne.
4: Na se zwa lo se pula wana e magadzwa ra.
0: Ah mate va marana no ndi mkhese sinene man.
4: Ana ari janta u je muti hela ta dzulo muti he.
0: Le ku muti ah mi wana ku sele ku swa no hela da so ai ne. Ba sti ku ke tsave ko rotala.
4: O ku tiwa ka mokosh.
0: Eh.
4: Ni tsama go.
0: Vile ka mokosh na wena ne.
4: Eh,
0: ah,
4: siyo
0: kusi zakarisi. Ay, no, atlaise kan la kama koshi la.
4: Sindi na zbaikelari.
0: Ay, minga chab, kama koshi nifalini kumangara. Sikun nga tata kwa halan, ne. Tamjela kwa la moyer kuma koshi, namta nifambela kwa halan.
4: Ah, no, sura DJ Raja.
0: Futi. Minga war, sucho inge, nang wedile ya Junli. Yoko nga tata nga rota lang ufo, kun nga kota kufamba.
4: Eh, ah, minga zbaikelari, omuku wangari.
0: Ay, minga chab, ita mfakela, man. Boti stereka yo so. Boti stereka ni mkhese sine boto mina.
4: Ayo kuwa sare bil bake.
0: Anta ka mga chabi ku vaka ntafaka sham. Ah ntafaka na mtsembisa sham.
4: Thank you DJ.
0: Ai jankia. Anta ka bang serba mbirka 0608875942 bini ya mahlweni mphamela bunanga. Bang serba mina mga chabi lo nta mvakela ni bull sham. Ani fanele mvakela ni mhembeli. Ku kuma nkarhi ntsene mina nwina. Ah kuma nkarhi ntsene. Shinga alifuto ngela ka muta juna na mthembisa shama ana mthembisa lonka rota banta lerina hemena nwina ah la kufamba ndale ta nimtiba ba yingserwa mina man etivana man teka beng serwa mbir ne nimgese moyini nwina
5: ahe DJ Raja
0: ahe
5: kwarasela nyana raja
0: yo
5: ah ndi vande kini raja ni se vande kan ah le kuchine ngo raja
0: mina kuchine
5: la nombela
0: la ka nombela ne la
5: la ka nombela ne raja
0: Yo.
5: Ela ke kwala ka nombelane ra.
0: Nem ke se le bot la ke la ka nombelane la.
5: Danko raja.
0: Danko. Ata be zoro etelela ndako etelela. Nem teke le wa etelela la ka. A di bana ne.
6: Mele ka mani no etelela.
0: Ina ne.
6: Ah, ina. Ke se ka mgangeni wa nkano ka.
0: La mgangeni wa nkano la ngangena go bona sweswi.
6: Ah, swenga man lo wa tintombela majaha.
0: Yo.
6: Ah, le ri ya rona na e. Eh. Hilero no hambi va nga hi posting. Va hi joleli. Ri ni bulele njhani i ra mara ku ri lero hayi hi leswo
7: i ta kuma
6: lexiya xa nsimbi ya valungu a swi lota hi mabulete lama a ma khohlelerifuni lama ka yena ma khohlela rirhandzu ntsena
7: i lava rirhandzu ntsena.

0: potong goma to number na.
1: Yo. Ti tell him up man.
0: Yeah man. Eh, ne hai ne ku indisene ku pala ka homu ka.
1: Ah ne mke si la ka homu la.
0: Ah na ro ni ku le ka ndimbane ni ngutwini hai a ku mere uri sungulerya.
1: Kahle kahle. Ne mke si la ka ngena nkani la.
0: Danga ngena wanka ka mganga wa tintombi la majaha.
1: Kahle kahle. Jengis na na. Okay, bafambile ndlela leka, bafambile ndlela la wena mixwa jisira fam. Loko sirso, mina no phamela bananga ne, mina wena tabe bula ndakubzela ku tabeke burisa queen. Eka ku fambile kana ngono ko ndlela le wena mixwa jisira fam. Eka misho wa sikura na munhla ndlela iyo ya layo. Okay. Wona bona ku mina wena ngena njani la. Ketsela sebra kona go jimora sebra kona wena mixo robe ine ne arlane ka shimbele sha shabo kume number 10.

0: mara nam se nga wino ini u bute five
1: five yo
0: ba ai mo ai tiki o wetse ka sebe e 7 days ina nkoka ku ba tika so ina swi tsandzana ti awara ti nharu e se mo ho tika 7 days ina nkoka ma
1: ina nkoka ka ba swi tika hinkwaso
0: ah swi tiki
1: a swi yegre
0: ndzi tsandze 3 hours yale ni vulavula na wena ku nga ri karate abone ke ni rumela
1: se swa laveka
0: eh swa laveka ku kota ku susa vabyi lebyiya
1: a mati vona ni mukesile njaro xava vavasati na ri xava na yiswin'wana
0: na mati ya kuhlambiwa hlambiwa swa ku titimelaku ta ku ni ta hlamba sweswi ntela loko ku feta ku ni ta hlambi 8 tira swa fana mova ni hlamba mnduku
1: ta swi vona ka xikau ka
0: mnduku ta swi vona madyambu loko ni tlela
1: iya ivi swindiso
0: swa mpundu ya so za ku hela n'hweti hinkwayo bakebut
1: ni mukezile bava
0: bakekhale
1: dya ngopfu vsasasa ndlela leyekeke swin'wana va kandzise kunene hi ndlela leya
2: he buti ra Joe hina hina n'wina hi ri kwala ka miyexe man Ive Maluleke va ri la ka miyexe laha hi mingiseli ke hi hlatswa wa cheni buti ra Joe
1: man Ivesimile
2: dado wa nga humesa lexa simbi ya mabunu a ra ni bela buti ra ja risimi rero leyo loko ri kiriba leswi wa cheni yi hlantswisaka swona tlhe ni yi neka kahle darateni yo hlantswiwa buti ra ja xumani kahle n'wana mhani
1: ku ri loko a ri baso mi nga ze mi tikuma mi hawulile mi tlhe mi yi neka mi hawula mi tlhe mi yi neka mi sungurisa sweswi yi nga se omeki hawuriwa yi tlhe yi nekiwa swi okay gekasi 060-887-5942 a ni vona ku ri na n'wana mingiserela tilayinini laha mani va nghesa hi ndlela leyi halowa
3: halo ratiso
1: iyo
3: mi ri yini na
1: a mi ri kahle ngopfu mi njhani wena na
3: Ai, mina ni boy ntamu man.
1: Ina man.
3: Ni kam patona ta idza zampela.
1: A dentle swona ne.
3: Wala ku singa view, mawele ma gigigi.
1: E ma gigigi leri singa la.
3: Hai ku va manto mo singa leta ngo.
1: Ina ne.
3: Eh, hai wo ti la wo.
1: Eh, mi nga swi vula so am mo vana vo mhantsoko mhantsoko mi nga va vanga na.
3: Hai ni vula ku na mina ni le ka swona sweswo ku na mhantsoko na mhantsoko.
1: Iya. Se mani ho luva switiva vhele ko kuna kona mhantso
3: a kana swa xihundla ai no inike ntona hi tsame hansi hansi ka papa utini yingisa
1: gahle gahle hlayise kane
3: nauna hai banante amakendiki rajo
1: magigigi va lava hi ndlela leyi vana vekisiwa xitira fm ka mixo sukra ramotlhe ka rivekala ka makumembiri ntlhanu timela sawara leyiwani yansi ei o ore kumembiri ngazi ka ore kume wa you been Hey, I say who says you? What's the guy in the ranch? Okay, one of one of the one of the candies, one of the coma in generally. Damn, the Gatavananga mean. Okay,
2: DJ Raja, one march in ten, why MC? Ah, Nukuingi Sela Cat, Lenin Kuala Katikur Ningaka running at a kangar Vulina Vitra Rona Gun Lake Queen. Mara, which is Arai Lexuana Mina Luguni Fulela Yufika Koma Cat. Wa tivantsaka ngopfu hi sweswo hawa loko i la ku tsaka ni pfulela radio GCR i twa i tsakile ku yingisela vahaxi va radio ya GCR loko ku huma loyi ku nghena loyi ku huma loyi ku nghena leswi sweswi loko u huma ku nghena un'wana nongonoko wa chayisa hina hi chayisa ta vu hi tirha na wena madyambu ina hi fanele hi kuma molo wa xap xap hawa tiva ta vinjana ti le ku beni ti le ku ndleni swona ngopfu a ku na xisolo ka swona a wu ri nomboro ya ntshava wa tiva yi lokotlo kwalaha yi nga ku yi tshama yi languta swa tiko hinkwaro leswi endlekaka yi khengisa GCR vunanga ntsena top 20 Xitsonga
1: kahle kahle khesile ndlela leyo ne emani wa James valava aha wa ntwana lavowa
4: ha DJ Raja mati va ta bamani ta bu ta gigela Ah na na eta sa lava ku va va mhantsongo va va mhanu hulu mara hi se eta lava ku va mhantsongo nga ku va mhantsongo swi xapu ah tini bhela wa ti va foni ya kona ni tlhome hi dokweni ka ri nhlatswa wa cheni la ah ta ba ta gigela
1: yi boyekini ka ta wena ni laksana nina ne
4: mote ni ngisela kahle mandorini wa khala nga lovo khandi ya sinya va chika hi ravi Lam gangeni wa katekani ka mayele a tibi
1: ka wa khala ka diba mi boye ka ze musinga wele matini he nwini yi boye ka ze ne e swa va ka ze la leka right gaming so sister fm karume ka kama kombe mbiri kombe tibele sa wa leka kuma nwe bile lashkar ka nongono ko mixer kumishani enga se gementa nongono ku ta bana ka

netekanya na kantsongo ne loko ri famba kwala ka nongonoko kun'wana kwala loko kwalanyana ni ta ku byela mikiso ra mina ku ta va no kavanyetekanya na kantsongo hi ndlela leyi, kambe sweswi loko swi ri so mina na wena hi mahlweni ka ni ku phamela vunanga na le ka nkarhi lweyi nga ka wona mina na wena hi ndlela leyi wena mikiso ri wancisa ra fam kha hi tiphina kahle na le ka mixo wa siku na namuhla nkarhi emakumembirhinongo timinetse wara leya 11 yi bile is just 28 minutes after the hour 11 o'clock and 32 minutes before the hour 12 o'clock eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela yo yeleyo. Mikiso ra mina wo ni lunghisa swin'wana la ku va mina na wena kota ku famba kahle ka nongonoko wa siku ra namuhla. Risimu ri ta kahle eka jisera fm eka mixo lowu rilaka xiyimo lexiya xa vutsevu risimu ra kona loko ri ta so and the Sibra Kabada, Sibra Kodak, Zamizanzanar, Sibra Kodak, Shibisha, and Seven, number 6.

0: na va nga lava ku byeleteriwa himpela ka wo ze ni byeletela hi n'wansati mina loko swi yirise kwini wena mixology ser fm nkarhi ni veka laha kha 20 timinetsavara liya 12 nga zeba tani nga ku byela kona wena mixer wa mina ku rahi ni ta va na ku kavanyetakanyana kantsongo laha xikarhi ka nongonoko i ku va hi kota ku va hi ya mahlweni na leswi faneleke va hi swi endla hi nkarhi lowani wena mixer wa ser fm ni na vuendla ndlwini ta vuhaxi laha eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo wo ni vhetani va ni karhi ni va amukela xikan'we nkan'we hi ndlela leyi ahe
1: Hlayisekeni
0: ma mo dana hi swimali ku ri mi tirhaka na ndiya ne
1: mina na vitana mehe mi tsakaa
0: i ku hi tsakeri ne kumbexani va mi hakela kahle ka hala kusuka
1: mina no tshamisa sweswi
0: mi tshama mi ri swona
1: va ti-customer na ti-bayingser va jis a ra ku loko ko ze ku fika tsakani wa ka la doma hayi hi yena lowu tshama tsakile
0: i tshama tsakile vel mi yi khomele hi namuntlha ven
1: mina hi mina tsakani ti-customer ta hina na vayingiseri va jis a ra mi ni tiva ku voice leyi ni te hi sweswiya swa mina swa ka la duma a ka la duma hi na birthday special
0: okay
1: ku na special xin'wana xo chavisa ti-customer ta hina tshunelani mi ta vona ku sukela hi mvulo nsumbunuku walowu hi yaka ka wona walowu wa ti-25 ku na hi sungula special xin'wana xa matimba ngopfu a ka la duma yi khoma 30 yeze yi ri koho se hi na special lexiwani mani mi hlayelanyana xona fast ku na acorn tibayingiseri va hina na ti-customer ta hina ya 12 btu yi endla ku 5400 ti-customer ku ri na mazingi ma ibr ma 6 meter 0.4 manla 369 ku va na gisa sola gisa ka titimela sweswi ti-customer ta hina tanani mi ta xava gisara yi le ka special leyi ndlaku 4399 hi swona leswi hi nga mi khomela swona swi tele ka ku a ni nkarhi wa kona wu va wu ri ntsongo hala ku hlamusela na swin'wana sweswi hi tirhisaka swona laha ka la duma mi swi tivaka ti-customer ta hina ka la duma mina ni pfurisa swikweleti swikweleti ma swi tiva ku ni pfurisa njhani a ka vakhegula vakokwana na vula sweswiya swa ku tanani na ID na 3 months bank statement ni ta n'wi pfulela xikweleti hi mi nyika 7000 leyi tlhelaku yi ri hi 24 months i malembe mambirhi na ha tatisa kwalaha ku tanani na vatukulu va n'wina na vana va n'wina va ta va ta mi komba ku swi ndlisiwa ku yini hi ku ti-customer ta hina vakokwana loko va ta va nga swi twisisi swin'wana kumbe va nga swi tivi ku va fanele va sayina njhani a ndzi ha nkarhi va vuya va ta complain se xin'wana lexi ndlava ku xi hindzisa swinene aka ti-customer ka la duma a hi ndli loni yo lombisa mali ni hlangana na swoho sweswo ti-customer ti ta va ku ni twe ku
0: lombisa
1: mali ku na xikweleti mara i xikweleti xo teka material
0: ya leswi
1: hi swi xavisaka se vo tala va ku ni kombela ku mi nyika 20,000 no a hi nyiki mali yi mani mi hlamusela mi swi twisisa leswi hi tirhisaka swona aka la duma customer yi ta na pay slip na ID na 3 months bank statement loko a tirha hi fika hi n'wi chekela xikweleti xikweleti lexi loko a qualify 20,000 mani twa ti-customer ta mina va yingiseri 20,000 liya ku na 30% leyi a yi kumaka customer aka xikweleti xin'wana na xin'wana lexi customer yi qualify kona hambi 100,000 hambiyini hi va hi ku nyika na cash alayani a ku talangi cash leyi hi ku nyikaku ku tele mali ya material leyi i faneleke u xave ku hi le ku tirheni hi le ku xaviseni se loko teka mali hinkwayo hi ku nyika hina hi ya hi ya benefita yini ti-customer ta hina se twisisani kwalano xin'wana xa kona lexi ha ni tikelaka kumbe ka ha ri ki na ku ka nga twisiseki va mhana vana xikweleti a hi mi nyiki aka la duma n'wina mi holaku mudende wa swihlangi a mi qualify ku teka xikweleti ka la duma lexi mi qualifyaka xona aka la duma i ku ta mi ta pfula akhawunti yo veka mali n'hweti yin'wana na yin'wana aka la duma hambi mi veka hi 20 rand hambi mi veka hi mali munhu as long n'wina mi pfule akhawunti liya hi mi pfulela khadi ra tipoyint leri mi nga ta hamba loko mi khe mi xava ku nghena tipoyinti kona hina hi na wo makhadi ya nghena mali tanani mi nga chavi mi ta pfula makhadi lamaya hi swo leswi ni tiyisisaka swona ngo aka mhana vanhu hina hi lava lava vo tirha va ta na pay slip na ID na 3 months bank statement hi lavalava vo tirha atindlwini hi vulaliwa wungo munhu va n'wi holela mali va hoxaka akhawunti a hi lovo va n'wi nyika hi voko na vona ha va pfuna lavayani as long mali ya bona yi reflecta ku ringana tinharhu tin'hweti tinharhu yi khe yi komba ku Mr. Baloyi va va hoxelini ku fika laha ku fika tin'hweti tinharhu ku landzelelana na n'wina hambi nyika xikweleti ku va na lava a va tirhaka mfumo kumbe a va tirha kun'wana va humeti pension xikweleti ha va nyika va ta na 3 months bank statement na ID a hi lavi leswa swa ku famba mi ya teka maphepha ya lama mi tirha kona kumbe yini ho lava pay lexa bank statement na ID mi nyika xikweleti hi swona leswi hi tirhisaka swona aka la duma ti-custom ta hina vakokwana ni ri 7000 se mi nyikiwa yona tanani mi ta teka xikweleti
2: se wo fana na mina sweswiwani a ni okay na tirha kumbe ku tirha ka mina ku ti tirha kunene a ni tirhi leswaku no leri no ti tirha mina hi nexe mara a na akhawunti ya business account leyi yi kombaka kumbe ni le ku tirheni ni nga swi kota mara ku teka xikweleti leswi
1: ende kwalaha ni rivalaku aka lava vo ti tirha a hi teki business hi lava personal sweswi mi swi vulaka bodi yin'we hi lavaku n'wina a ni laha ma ti tirha mi khe mi hoxa mali laha n'hweti yin'wana
2: na yin'wana ya personal ya
1: aka statement xa n'wina xa personal hi n'wina hi lavaku n'wina mi ta na 3 months bank statement na ID hi mi pfulela xikweleti
2: na ku tshemba loko ku ri hayi va ngise va jisa RFM swi tava swi bele tindleveni mi ta va mi kote ku va mi swi kuma hinkwaswo ka special lexiwani xi sungulerini nakona xa
1: special xi sungula hi Monday hi ti-25 xi hela hi ti-31 ta May
2: 31 May ku tava ku ri
1: ku tava ku ri
2: mimugivelo ri sonta
1: sota swin'wana sweswo tani
2: sonta ne
1: se hayi a ti tikhasa swi tele leswi nga la phepheni swi tele
2: mi ngo teka swimbirhi swinharhu nyana kwalani
1: sweswiya ni nga swi hlaya swa a ni va hlayele gisara ni va hlayela mazenge ni va hlayela na lexi xa econ se mo hi vona tijoji a ni vanhu vo tala va ka hina va lava ngopfu leswa mathangi leswi mathangi mo lama kona mathanga special ku na mazenge lama ma nga koho masiku lama ti-custom ta hina lama vo ngo i ti-super roof hi na wona hina i galvalum roof sheet 599 wo ma lama ya ma original ti-custom ta hina mi nga zimi ku ha la duma yi nga ma kuma kwini tanani mi ta ma vona hi wona mabavhu lama ma milenge lama ma mavhilwa lama hi na wona ka la duma se ku va na heavy tile i tile yin'wana ya quality swinene yi tsale ku la duma still roof tile yi chipe ku chipa 100 rand xileti xa quality tshunelani mi ta xi vona xileti xexo va vutisana lava nga na va nga xava mi ta swi vona ku ya himpela i quality
2: va ta va byela hi swona
1: va ta va byela hi swona ku xileti xexo i quality
2: so ya hi le one mhaka ni labor yi leswi ni nga labor ya kwalaa ka n'wina ni kha ni swi hakela ni ti byela ku ni ta swi kuma kumbe a ni ta nkarhi wutani wo karhi ivi mara ku banga reseni mani ni hleketa ku cinca swilo leswiya ni nga swi labor ya laya ni la ku teka swin'wana mara kwalaya xopeni ni nga ha swi kota ku
1: xivutiso xexo xivutiso xa kahle ngopfu lexi ti-custom to tala va nga swi twisiseki va ka la duma ya va labor ku kumisa i akhawunti mi pfula mi veka mali taswona loko mi ta mi fika mi ku ni kombela ku pfula akhawunti yo veka mali layani a mi endli quotation hi ku twanani sweswi hi vulavula hi special xa ku sungula hi ti-25 ta May xi ya hela hi ti-31 mi nga va mali ya 20,000 mi yi kumini between
2: ti-25
1: se hi ndlela leswa ti-custom ta hina ti nga fiki va ku a mi te ku na special swi ku yini yini no laha mi fika mi veka mali loko sweswi mi swi vona ku okay ni vulavula a hi vulavuleni lava nga veka mali hi January January sweswi va swi vona ku hayikho mazingi ve ri ma chipini ka la duma ni vekini mali vona a va ti byela ku zingi rin'we leri a ni nga ri hlaya a ni ni hlaye zingi ri ni la 369 va veke zingi ri khe ni la 400 kumbe ni la 5 sweswi va hlayela mali ya vona ku hayikho mali ya mina se yi fikini 20,000 hi ndlela sweswi va tsutsuma va ta ndla yini va ta xava kahle quotation a hi endli mhaka ku special loko xi hela xi ta hela na quotation ya
2: wena
1: va nga siza va ta va ta xava se sweswi hi vula lava already se va nga veka mali tanani mi ta xava mazenge na ti-acon na ti-gisa swi le ka special
2: loko vo kha va lava ku va va mi landzelerisa 40-40 ku va va yisa mahlweni ku twisisa swo tala va fanele va endlisa ku
1: loko va lava ku twisisa swo tala aka ti-quotation ka foni leyi va fanele ku yi tirhisa yo ndla ti-quotation a va foneli 072 yi ku 964 yi ku 6120 ya ti-quotation yaleyo xin'wana na xin'wana lexi va lavaka ku xi tiva hi quotation a va foneli nambara yaleyo se hala ka credit aka xikweleti a va foneli nambara ya 081 yi ku 823 5313 ya credit va ta ku ma mina hi mina tsakane hi mina ni tshamaka na yona number ya leve nge ku munhu un'wana mantswisisa se laha one na le ka Malamulele phepha leri ni nga ri hlaya n'wina ti-customer ta ka Malamulele i swa fana i Malamulele giyani
2: swi vaka swi fana hinkwaswo
1: swa fana sweswi ni nga swi vulavula kwala hinkwaswo hi leswi swi endleka aka la duma ya ka Malamulele
2: ivi ka leyo fona mafanele ya kona ku na nkarhi wo tirha hi wona mi nga ta ku
1: mina ni nghena hi 8 aka la duma ni chayisa 5:30 se munhu loko a vona ku na yehe u chayisa hi 5:30 a ni sendeli meseji a nga ni fowuneli hikuva se ni va ni chayisini ni ta n'wi hlamula hi WhatsApp
2: nkarhi wolowo
1: loko a lava ku vutisa swa credit ni ta n'wi hlamula mara loko lava ku vutisa swa quotation swa yini yini ni hava chance ya ku kumbe ni nga ku hlamula sweswo ni to pfula meseji ni ku tshika ende se yi ta ku ha mani lava va ka la duma a va ndli swona mara loko lava tava swa xikweleti senda WhatsApp loko ni na ku vutisa yini ni ta ku hlamula hambi hi Sunday
2: kahle kahle laha ka swikweleti laha hikomi nga konya
1: mina ni tirha hi leswi
2: ya
1: ni tirha hi swikweleti
2: vanhu va swikweleti
1: ni munhu wa xikweleti se ni tshikelela kwalaha
2: ka xikweleti ngopfu hamba ni na ku tshembela ku ri hayi swi tava swi fike kahle ka vayingiseri va GCR FM kwala va nga vula kona ku mi tihlanganisa na vona ku va mi kota ku va mi twisisa swo tala loko ri na leswi mi lava ku va mi swi landzelerisa hi ndlela yeleyo hi khesa ku va mi bulela n'wina ka
1: ku khensa mina
2: vanhu vo dlaya hi swimayili
1: xeveaswimayili tshama na kwalaha ntirhweni kwalaha va swi tiva vakhegula vo tala va swi tiva loko va nga ni kumba ku lava se siluya tshama latafulindi
2: i kwini
1: se hayi swimayili tshama nansimuti hi mi tsakana vito ra mina ni khensini bo
2: I don't kiss us then ku va ni bulela n'wina eka mixo siku ra mi ngisa GCR FM tani ni nga ku byela leswaku ri hayi nongonoko wo ta va phijekaphijeka ka ntsongo njhele xi endlaka xona mina i ku va se hi entlhelela ka nongonoko hi korisela leswi na leswiya hi va karhi hi lelana hi ndlela yeleyo.

0: mara ku lahlekeliwa varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi dunini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
1: Enzelela dumadwe gyan na Malamulele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Tikumelela duma steel roof tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4 by 6 meters hi 399.90, fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na capital. Putisa kwala xitolo la duma. Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona kuna swipimelo.

claim namvona kama jira namvona na ngwina nere kaisa sunene Desmond Lokodla ori invele tava ka tshomba swinwe ka fikela ka hore le narne nonga noko riga riga riga riga riga riga riga riga riga special me kwila ka sianda la me kwila ka mapuvela la ka nkure sa domala zaman la la malonga la la sfa soka ka nkure ka tomu hela swiya vo mtswana mdabula dakari nje Mikula Bokoro, Mikola Bokoro. Lama Shawan, I'm right, Lama. Ampi. Mikula Ampi. Wonders of the world. Nikola Kachim, Galalumelaga, Malanaya, Shibulani, Mavalani, Mbato, Bongwani, Naboshikuani. Endlela leni khesa swinene vangiseri wa mina hinkwako la mina ku vaka mi ri kona le ka n'wani ta fika ni ri mi nga wari ka mi nga wari endlela leyo tinsimu ta kahle leti nga ta mi nyika tona mina kwala ka nongonoko lowu wa riga special hi laha mina wu endlaka hi koho vhele ma swi tiva ku hayi kho loko ziku ku migqigqizi wa kahle njhe hayi ni va ni ku fayitela kahle hi vunaka lebyi arigeya ni ri a ku na wun'wani hi mina mbrokisa DJ hi ndlela yaleyo ni ri ni karhi ni ku tisa tela kahle na munaka lebya bya ku saseka vunanga leswi a byi nga heleki a byi humi moya a byi humi fashion hi ndlela yaleyo ni ri na ta ku nyika kahle risimi kusuka the late Lucky Dube the House of Exile risimi ra kahle swinene mikiseri wa mina leri ni lavaka ku nyika rona House of Exile twana mikiseri wa mina yo

Thank you.

0: Rasta Chata.
1: Oh, okay. Ta va byela kahle ku vula yini sweswo we.
0: Ku tshata ni swi tivi wini?
1: A ma swi tivi we nga swi vula ma ni swi
0: tivi. Ku tshata ku sungula. A ni ta vula swakudya swi
1: a ni zangi ni ku hlamusela. Ni ri ta va hlamusela. Ni ri ta va hlamusela vo mama ku vela.
0: A mi ni ku swi tiveni ku tshata va swi tiva na vona.
1: Hayi i ta hlamusela kahle.
0: Hey, ayeneni mahlweni tikhem pfukile mani.
1: Ni xapu ngopfu.
0: Hayi no, hi le ku mingiseleni mani. Hi le ku mingiseleni swinene, swinene, swinene. One love.
1: Hayi, one love. A ku na nkingha ni.
0: DJ.
1: Yo.
0: Hayi, ni mingisela mani no tshama mani, no pavalala. Ni mingisela swi nga kahle mani. Swa tola swi ndzaku swona tibabalaza ta tiki baba, ku humeki.
1: Ri kona siku leri ri nga ta vula ku a wu na babalaza njhe we.
0: A xi karhi ka vhiki hayi DJ maswita ni va lo tshama va namuntlha heyi
1: hava sweswi swa fana wehe ku hava siku ra mahala 365 days i tshame ri na alcohol.
0: Alcohol yi tshama koma ku na leyo i tika yi tsandzeka no pfula rivati so
1: a ni mini that overdose.
0: Hayi swona swi swi kahle mara heyi swi na makarhelelo man'wanyana mani swilo swa tolo swa tika mani.
1: Oh.
0: Hayi no ma ni ku mingiseleni ha ni mingisela swinene titwa hinkwato na vamhana kona i fanele swi tiva ku hakwana u fana na makheliwani na se swi ndzise ku yini.
1: Hayi yena i ta hlamusela mhana kona
0: ku hayi koka endzheku i koka endzheku wa mina na mina ni fanele ni ya koka hi ndzheku wa yena. Zolo, aí o cara é coca isso manhã, e coca é coca em zéguá mesmo, na minha família o coca zolo, em zéguá é tipo paga.
1: Pera aí, logo o reta ni.
0: Isso é coisa de tuir, ai não sei.
1: Ai, amina, oi, amina, vou correr com o Celina, ai vai reting o vocês.
0: Ei, aí tem mais toco aí. Leyiwani loko ko va timhaka ta bola ku 90 minutes a nga reti loyi i ba swona
1: a swi kona sweswo wa ku heta i sungule hi ku jila kwala
0: ku tshatsa rasta
1: tshatsaswitivi hayi va ta ku fonela hi ngo rhanga fixoni minjhani
2: hi pfukile minjhani maxa
1: i pfukile n'wina mi yingisela mi ri kwini hi boti fixoni.
2: Ah, non qua la midrand.
1: A midrand, e kambe ka hele kwi?
2: Ka hele xivulana ndaka ntsava ngana bangi ya mali, ndinga tikelana muswana na nwadze kudziku na mpa.
1: Ka
2: Charles Dumakuti.
1: Oh, hi khola ku ngana gungu ra mali.
2: Lava ngo a ndaka ntsava xivulana ngana bangi ya mali.
1: Okay, hayi na swi season kheso swinene na rhasa sekani. Ni twana hala ndlevele ku mutswiyo teni.

0: ndakutiva zinokutiva la hasama anokutivi mativa
1: ha kuzi kukoxa la
0: akukoxi ta kuma vanhu va tshametelini vhele
1: ha hi tshame hi nkanu ha tshame hi nkanu na sweswi isiwe nkayini va ku hi ta thyakisa damu ra kokwani
0: mi tsandza mi
1: pela radio leyiwani hina hi sungule ka ti-radio leyi ta ta khale letiya se loko ri ka radio leyiwani swi lava loko munhu a vulavula leswi swi tiva ku hi un'wana na un'wanyana ku i ncini se kwalaya ka ku phatsa kwalaya hina ta twisisa ku heteleleni ku sungula yini
0: hayi luya yi bohiwini luya mi nga ze mi vilela hi yena
1: pela yini se na hina vakulukumba wo fana va chiyisa radio
0: ina
1: se ku nga vi na nhlamba ni
0: luya ha luya n'wi tshikeni i twi nga ri hava n'wi twi va kha vulavula se i bohiwini ha va le ku n'wi tweni a swi kona leswi va nge n'wi tshiki ningani nga ku rhuli kahle va
1: a hi ta jinga hi wisa ku rhaseliwa hi swin'wana tinhlamba phela
0: i le ku swi tweni ni tshemba ku i le ku swi tweni
1: loko sikwele ma va Orlando hi vuya hi ta tshama la makaya swi laha hi dyondza hi twanisa kahle
0: ina ma swi vona
1: ku hina hi se tolovela ku tolovela lo makaya loi se loko kumeka hi hlangana na timhaka to phatsa ivi tiswanghala jikajika
0: ta byela hayi ta va byela i ta va hlamusela hi xitalo ti-ofisi yi
1: kona xitamatsali i fambile
0: kesiyile leswi mila swi matanini laha tshama la
1: ha loko mo swamitwa wun'wana ku ta va ku nga ri mina
0: inaka
1: loko wamakoya i fambile
0: ha ni kesa swinene
1: la
0: dango allright kesa swinene chisa la ka la tshama la mle moyina
2: DJ Umrax
0: hey mfukile na
2: mfukile ngo vona
0: inaka
2: mi mi yingisela ku antswa ni ri la ka vo swimatani la
0: laha tshama la
2: laha tshama la
0: i mani la
2: exikwembu a xi dzaha hi mbangi Umrax
0: hambi ku ri mugivela phela namuntlha ku fanele hi dzaha hinkwenu
2: hayi hi ta dzaha hi sonto Umrax
0: hinkwenu ha dzaha hinkwenu kusuka kwele ka mudavuli
2: ti hi fayeteni hinkwenu
0: hi swo sweswo
2: ha timbambu ti ta
0: hi swo sweswo ku laveka swona a ni mati ma kona ma le ku vileni
2: ena hi va kwala kusuhani Umrax loko hi vona ku se tifomeni hi to ya nghena dan'wini khida
0: hi swo sweswo munhu a thova thowonya timbambu leti
2: u ma yi vona Umrax
0: inaka
2: banki
0: kesa swinene mani xikwembu a xidzaha hi zolo
2: i swona Umrax
0: kesa swinene ni ri va ku xikwembu a xidzaha hi mbangi hei yane vhelevhele xikwembu a xidzaha hi mbangi va ra xidzaha ma mina vo mle moyela
3: nan'we mi le moyela
0: i cinci nga kokotlakokotla kolani yimisa ni ti veka ni tinsimbi hansi
3: ni le ku dungeni ka pende le ku pendeni ka mazingi wena mirexo ni le ku yi dungeni lawa
0: vekani nhongelo yo dunga hi yona hansi
3: a ni dungi nhongo ni yi kutunga ka
0: swa raso haleni eyi
3: voni yi tshikaka ene loko yo oma i ta ni tiva kahle ta ku himetela timbambu letiwa ni ti foma mina
0: a ni loko mi kotlokotlokotloko swi endla swin'wana sawunti yi humisa swin'wana ka bot mas
3: wa vula mhaka yin'wana ta ku himetela timbambu mirex
0: n'wina na n'wina ka nga swi le kule leswaku va mi khunga n'wina
3: loyi loko va ni khunga nsati wa mi to ni chucha
0: a va tirhi hi nsati wa n'wina
3: a ni nsati wa mi i n'wansati mi ni ta bohi vavasati ivi nsati wa mina lowun'wana ivi a ni chucha
0: hayi va kona vavanuna laha n'wina mi ta bohi vavanuna hi tinsimbi ta
3: swinunana swa kona swihamalevhu
0: na nkinga
3: swihamalevhu
0: hi ta vona hi swona
3: and then la ku tshama ni buku wun'wana ka ni xavisela loko ma ta mila mathosi loko ma ta mila a ni xavisela
0: mathosi mathosi xa ha ri cin'wanani
3: mi nge humi laya
0: cin'wana i civanani lebyiyani
3: laha mi nge humi laha ni tshama ni bukeni ka loko ma huma ha xi ni xaviseli ni ta tshama ni hakele deposit
0: mara mi ri xi ri ma ta durha ni mi ta ma ha ri nyuwani
3: swi ta rheta badi swi lebyivanhu swa kona loko mi no ni bempama swo rheta swi ya wela kule
0: but masiyani ni ge si ni tshemba ku mikwalani mi nge hu kwala henhla ni
3: hayi ni mapendela hansi hei a henhla leyi hi ni nga kumaka se majeri i kuma se endla swin'wana
0: mi pendela ahansi
3: ebese manje ni mnduku se mangena ka roofing se se matama omi
0: mota mungu zo omo mnduku but
3: masinyo ni chetra tinas babu tinas yindla kusi omo anisubanangi shabula ya vitra so nako it tinas
0: arezi manan futa yon

0: na
1: no tlhele swi khavisela ni ku tinas kumbe xangana lexo gogorolo ni ku i tinasi
0: hi xivhenda yini
1: ni tinas a wu se matwa mabuni ma kha ma vula David a ni vachangana lava khale twa ku David o se mabuni ma ku David kona yiso se ma swi twa ku David to na David swi hambane kule nyana mara swi vula xixin'we
0: a wu na ndhava
1: ni zona ndhava yihone baba
0: hi gayi
1: ni yihone hanepo ni dova rhwamba vudzote nga hi la khokhonono va famba vudzi xitofu hoho
0: hayi a wu na ndhava
1: ni xumisa hamula ni xumisa hamula hi ku xuwisiwa vatho pfindi na lin'we le hamula hapa ni rhwanga ra manyini va homa baba va vuwa hamba sibedlele
0: ni handzivileli
1: ya nika vone futhi ha va nyagi apa ka mbabvu va nyaga apa ka thumbu
0: ha vone ni dorwa hi gomo ra mina leriwani
1: a tiri hi thumbu ya voni saka
0: ni ku xa gomo ni ya ri diva gomo
1: a tina gomo ni
0: ndini
1: hambe munhu a pfuna u zulana makwavu nyana baba
0: ri gomo
1: hambe na vone va na makwavu nyana ti
0: man
1: vone va na makovo ti
0: awa ti na makovo na
1: muti u fanele u va na makovo ri mvula yi songo jena pa kofeni mani
0: a ni a ti na makovo vone va na makovo
1: muti wa munhu u fanele u va na makovo
0: vone va na wona
1: hi swi vona ku gala mapasi mvula ya na ti a fanele u dadza bigiri yo tala madi ni ku bva ka makovo
0: ni a ti na
1: a va nawo
0: awa a ti na ndoyema xivonini a ndzi vone makovo
1: va nga swi ya vona ti va swi diva zo ri difele byi ya sweyana na
0: ndi nexe hapa
1: a vo swi vona pana vadhu a va seya tini voko vona u na mira exam wungaki ka xivoni
0: vone vo to bofiwa vone
1: ndi kari va sa thula nama wa vone va busy no vofiwa ndi kari va sa thula nama ti
0: ndiye va vone nkari va ya hule
1: ya vona ndi kari va sa thula nama xivinga xo dyondzo loko swi ku hamba ngo vofa ngo vofa ariloko vofa swi na tshimbi
0: aya wu na tshimbi
1: ndavofa nga nyi
0: va hona
1: a na nyi
0: u do va vona
1: va vangana
0: va kona hamnepo
1: ne dzina langa ndi pfisembesembe munhu o vifaho
0: hayi
1: ya ene a dzula fefe
0: a va vife va mahlweni
1: hayi vo murexa ti fayiteleni mo yisa phambeni na ntirho wa hina se hi dunga swa hina mani ti himeteleni kwalano mara mi nga ti bisi ngopfu hikuva hi titana hala tisa pende
0: na mi vona ku hi nga reti mira hi ngopfu mi pfunana hi pende vhele hi yote na
1: zimtendeni wo ya delela nda mufara a nga dovi nda mufara a nga do a dya badisa leti a di himetela ku hinda
0: kesi ntendani
1: ene loko diba yi nga ku dyorila i kuma misileteka ku ngendlengendle ni kha dihuma na ri sa kahle okay wo mrex hayi a mikandziya gondzo ra ara 578
0: na mi debot masenyani laha tiphilarini
1: hayi bulu mhaka mani ha tigedleti ntsena majeni timandlema a ni pfula leyine ngopfu ya swi borini a loko swi n'wi swo kan'we swo
0: a swi fanele swi bela ka tinyonganyana la
1: wiso kozo wiso ba tinyonga ni swi nga ba nyonga ku ri kwa wiso nga be nhloko
0: a yi la mifa swi ba
1: tinyongaoyoyoyoyi i nga ku n'wina mi va n'wa va boyiwa ni n'wa fanele mi boyiwa wa xi tala ka tinyonga xi tshika hala kun'wana mazingi ma kona
0: swi swa kona babaevo timasenyani
1: un'we mitshamika van'wana va boha boyiwa wy zingi ra kona ri kona zingi ro tshika hala kun'wana ivi ri landza hala ka tinyonga
0: evo timasenyani miri
1: mipeneii tinas
0: ra
1: vone va vundha
0: daki allright with masenyani la ka patle ra r 578 i wa tivana vone mlemoyila
2: i na n'wina bram rex
0: inaka i mani lama
2: kwala molweni lowu tshwala a ku na krali
0: la ku na krali ma tiva mani heyi khesile laha malayitini n'wina
2: mandrozobyani ka kuzani va na n'wina botim rek
0: hambi gezi ri famba ku tshama ku longe
2: mina swagezi ya famba ni swi tivi hikuva na xinyamani xivuvi
0: xilungu xi vuye hi masaka ku hala ka ka n'we
2: xilungu xi lungekile boti
0: inaka
2: hlayisekani mihaxi wa ntiyiso ni ta mi yingisela mibyani ya chayisa
0: hi ta ze hi ta lava switandi ku hala kusuhi na molo kumbe swi nga hi nga tshuki ma
2: switandi swi yo tala lalaya kwalaya futi n'wina mi ta tshamela kwalaya mi ta hatla mi kuma tekisi yo mi tisa ntirhweni
0: ina
2: hlayisekani bram rek
0: ka khulukwalani ni khesile

0: Medical Services. Join a Cochrane namuhla ubuye ruwe inkosi Longana Nzuti hi 170 eka standard plan. Utsarisa vanhu ba 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi cascade kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi cascade ya mabungubungu kumbe u nga ya enhlohloreni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi cascade ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na bras band mahala leyi fambaka na mobile fridge tiplan ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mhloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifuntsene hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi dyonini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals i kokholo eka swiyimo.
1: Gazankulu traditional shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele.

0: Loko ku radio yi la ka makoxo la radio yi tana ka makoxo
1: ana vhele
0: ku tatwa ku radio yi kuna vanhu la tikweni
1: eya ana vhele swi swa ko swi fambi la yini
0: oh mi vuye kwala a story phelende i kwani ho photos a iphoneri
1: tata ku mo phone
0: ne vanhu tika va mi ngheni swa khoro
1: i tata ku you are phone
0: ne va phone la va mani wena wo vanga ku phone ni why not I'm quiet today.
1: Yeah, me and quiet today. Why you not?
0: Why you not? Ah, mara loko swika la ka mani makhuvele vakiti.
1: Ah,
0: vari hambi huma yi senguma siku hinkwayo yi nga kala yi huma ngati.
1: Vatelini.
0: Na swi lavisiwana vakiti. Va na xitukulwana xin'wana ni xi huha over total.
1: Xi le ku vangeni ka mpfumo wa
0: wun'wana. Kokwani, eh, loko va pfulela. Loko va hunguta loko neti va nghena moya va hunguta sweswiya swi ya pfulela volomu a na swa ha va hati kokwanini swa va ta ku va vulavula ende va rhandza radio se va dyayisi sweswo se swona lava hamba va nghena moyenani vo vhe vo xixinga va xi khoma na mavoko
1: xa vulavula loko va xixinga va xa vulavula siku rin'wana xitwini xi vulavula
0: a ta xi vulavula hi ku loko yi kha yi ku wewe wewe wewe wewe va ri hami khegula loyi ma ri njhani
1: naswiiseswo
0: twisisi hina se hi swi tivaka ku heyi ku na ntukulu le ka makhuvele lowo i lava ku pfa volume ya redoni yi ri yena
1: hi swosweswi that's why hi va twele jamara
0: eya a va tweleni kunene va swi na siwaka a ta vula loko ka yo homu wo senga masiku hinkwawo
1: ku ze kuma na mangatiyi
0: na mpela a ni hi nga ze hi pfaleka na mavele lama hikuva ni ma ta pfimba
1: na homa simakuma ma nga gira se ma nga havi wona
0: ma loko swi tala ka lava mukhuhlwana a vo temuleka ka ma va twa ku va ta va na ndlela
1: ina
0: va ta kota ku dya vuswa lomu matikweni mambe a ku mikhegula loyi yena wa dya mavuswa koti koti loko pfuleni tatwa

0: koko ka moya.
1: Ina.
0: A sautisi.
1: I vontseko.
0: A tsheko wa nwila ka gavet a va sautisi sesho.
1: Eh a va sauti vhele loko unga fika
0: ni mkhosi. A va sauti.
1: Eh sa boa a lembeni u fika.
0: Ani xihleko xa ko helesho dawila timbilu siya loko ni vatisa leswiyani va lawuleka mi tswa va ri kahle.
1: Hey, Erin.
0: Loko mme tsala leswiya masebo wa n'wina n'wambe swi ku xihleko xa kona xi na mpimo.
1: Xi xa limiteka. Ani loko vo hleka ku tlula mpimo. Loko vo hleka ku tlula mpimo vhele hi ta ku.
0: Rimito wun'wanyani mapfali ma ku mfa.
1: Ina.
0: Mbayembayi vo tala va fola layeni ya tiphilisi ta BP. Se hayi khona mhe ni twa ni swi khensela. Mukhuhlwanoni wu nika xitembe lowu.
1: Hayi hi nga ba xitembe xi baka mbirhi godlo godlo.
0: Ende xitembe xa kona yi fane xi va xi ri xi tsaleriwe mahungu le ka pampiri leriya ro fanisiwa mhangani.
1: Ya.
0: Va heta loko va tsalatsala va ku kokoto. Swigandlo swa ko swi ta swi ri swimbirhi phela a ni swi tivi. Swigandlo swa David a xi vi xi ri xin'we.
1: Xi fane xi va xi tsaliwini lhaku hi
0: leswo loko va hi ku kokoto.
1: Ku hi khesile xi tsaliwe xichangani ku xi ta lehanyana hi khesile ku vami hi ku tisele mukhuhlwani
0: kasisweswo ni ku ivi ni heta ni lava signature yo gabuleli nga ri ya ya mabofu
1: vona xikandzela tiva hi foyini
0: yimani ni vula mhe mukhaya wa kona loko ko vula van'wana va ta ku vo swi tata munyu na chukele nkarhi wun'we
1: mburo
0: vula ku loko swi katsiwe munyu na chukele nkarhi wun'we yi nga hava dripi na ma loko mu tate ngopfu a ya havi dripa swo a ku ri munhu
1: se leswi
0: a ku ri xibye loko ha ya xikolweni a ni mrethani loko ku Friday ani a ti ta bana na tintombi mani loko ho va ku ri na ndhasindhasi ya nyipa ya swi tiva ku va lwela xitereka ni jani nyana wa kahle wo hlomukanyana wo lehanyana kahle i va swidret wo basa wo saseka xitereka mhani xitereka
1: he bodi tereka
0: swo yini kunene kunene kunene misava yi nga na miringu kunene
1: ani ti bodi tereka mativana
0: yimani nyana ka loko vo ka nge se nghena kokwani gaveni a va nga ta vula hi voxe na a va nga ta vula hi voxe va ku mixengu rivalo leri ra makovango leri hayi lamula tinyimpi lero na lamula
1: kulwaeri
0: ma kahle
1: kulwa swibebani
0: macheri ma kahle
1: hivi
0: le henhlanyana ka mina boti xitereka
1: a tigomolana tintsele
0: henhlanyana hi na ha ri ku hala ka va magrade 8 hala ni ta ku loko ku Friday va ta banana yo a swi nga ngheni n'wana wa ka Jacobo ba xo bamba xi hlakahlanyana kahle na makoko loko xi kuyi kahle ni
1: mina timhaka
0: fanele ku fanele dread kunene kunene swo yini kunene va ta ku swo swa ka mina
1: kasi va na madread
0: a ni tivi sweswinyana ku va kerininyana mara ha khalenyana ya mari ko mara mfana wo saseka kunene kunene lava tiva ku xitereko va ta vula ku a n'wi tata ririn'wini
1: malava
0: vaakatikwani va ni twa na
1: mixengu
0: maqhuta hlavele swo yini na na va lava nga mbeyanela yena va ni twa xiyana moya a radio ni ya tsakisa mani ya tsakisa loko va huma malume masenyani Daniel Mashavani a ni ku ni ta nghena ni tsakisa hi leswi a va vurisa swona macinelo i nga ri no va vona ni vete i yisa nenge phambini wi ta ndhaku i ti dzungu bya nhloko i ma chuta mavoko
1: hambi mani vona
0: kucini lowuwani
1: hambi mani vona kumbe ni vona hi valava ka TikTok mani vo khani ku
0: i voni va ka TikTok a ni mina ni koka TikTok
1: a ni na n'wini TikTok
0: ni TikTok mara a ni kona le ka TikTok leni a ni mina na swilo swo tala vona xiyana moya a ni a xi ni siveli ku ni endla swilo ni kha ni tirha mara TikTok a ni fanele ni concentrate ka yona sweswa ni fanele ni ku honokele kunene ha swo swi ni kha ni tshika swilo hinkwaswo mara ku ku yingisela ntsena ni nga ku yingisela ni kha ni sweka ni kha ni yala na ni ku yingisela ni kha ni koropa tiyindlu ni ku yingisela ni kha ni hlakula rivala a mara macinelo ya kokwani Daniel Mashava i mani mi byee ku ni ta va lula leswi loko vo ya mahlweni ti duma ni a leswi ni pfumelaka leswi va nga ku swi nghena swi fanele swi chavisa
1: a ti ta duma
0: i ta hayitela karhala nsati namuti
1: ta duma
0: ku hayi ka bava ka mpfini ni mi tshama ma vona ku va yi ri hayi ya mahlweni
1: ta
0: hayela ndzhaku va va xuta mavoko va ta

0: Ati dlomolanindi mimbave ra inga lwana munhu ku tlorukela ti siva wa tiva kuze ko le moyeni
1: ekhasa ku va moyeni ah yo mele TikTok
0: ei hey, toko toko mativa
1: ah bodi yana
0: Very the Gomolanin, very illuminum by ill, very illuminum by ill, what ill, what in Bahama, the what ill, a body tereg.
1: Whatever,
0: very high, let you much call, let you go bow with steel. Very jarak as a bass. Rosa said,
1: Rambro Togarusha.
0: Hey,
1: and another Munwago Bazakupa.
0: Eh, Namativa Mina.
1: Eh, I mean, I don't mean that any other one. Me, I'm a mistake. I have.
0: Hey, what did you tell me that the man of my enemy? Oh, very little phone, shall go on as she feed, man, but we shall have a phone.
1: Yeah, middle cell phone is done.
0: I ain't got this one, take away a column, only one, it's
1: fine. I like it in my head.
0: Eh, hey, I'm not very bad.
1: I'm here trying to follow you, my yard.
0: Masuklama ku hava leswaku radio ya mi hi le betiri ma hi veka guveni ku yi kota ku charge sweswi hayi
1: yona
0: ani a yi chajisiwa ku hi la kota ku twa xitori
1: mativa ku hi ta hluvuka hi fika laha a hi nga swi tivi
0: eyi mara ku mo ku kule na le tya to tsalo ku power mot.
1: Eh le ta kanti maletya.
0: Ya. Le ta ta thochi.
1: Ta tsonga ku ri average.
0: Eh mkomo ku ti chelo thochi ndi dzaranda vula ya thochi ra ko ku tika.
1: Ah mati va ku hita sotheka. Yingisela rede inga swi tivi ku kuna ku sotheka inga swi tivi.
0: Ah maso sweswona swi hlupi sweswi.
1: Ah i tele Jehovah hi hosi.
0: Wa hlamula.
1: Ah Jehovah hi hosi i milondzovoti impela.
0: Kasi milondzovoti swi vula yini mpelampela va ka yini ri sasekini ma.
1: Oh, a ve swi tivi ku na hina hi tsaleli vumilondzovoti laha misaveni leyi hinkwayo leyi.
0: I milondzovoti mara swi vula yini.
1: Milondzovoti a mi swi tivi ku i hosi Yesu n'wini.
0: Milondzovoti swi vula ku Yesu.
1: Ah
0: hi
1: ku na hina xikwembu xi hi tiseli milondzovoti laha misaveni a mi swi tiyisaxi.
0: Xi tise hi velekeriwe milondzovoti
1: a mi swi nyika buku liya. Ringetani kumindzuku miya ku heyi ku na i vese yin'wanyana yi vulavulaka hi leswi a mi ni pfuleni.
0: Leyo ku hi velekeriwe milondzovoti endlini ya tatana hambi siku yini siku yini.
1: I ta mi kha mi kayakaya va hi byeli ku milondzovoti yini mi ni hlamala mina ku na munhu loyi a nga ku milondzovoti yini kwala
0: fambelo.
1: Ina ni
0: milondzovoti
1: se hi swo sweswo milondzovoti a ku na swin'wana.
0: Oh Yesu milondzovoti.
1: Ey, akuna un'wana la nga ta ku hi yena wa hemba wo ti vulavulela.
0: Oh, i Kreste hosi. Kasiri.
1: Eya.
0: Ey. Si sweswo. Aho. Mr. Maswo.
1: Se mi. Ndzi ta ku kota yena wa ka makosha. Anga zaka ha swi tivi na ku hi yena ta mani.
0: Ah, Maswo, batse mi awa afikangi. Awa afikangi ka swi levani thanda.
1: Isidini.
0: Ela ba vulanga. Ah, Maswo.
1: Eh, ba yimani hina hi tivula ku hina hi ta vankandamani.
0: Yeah.
1: Hi galeri se chimbotse kokwa tile. Ke mama dile se tseke.
0: Yeah. Ya. Ya. Na van ba rivele ku swi levani thandla.
1: Ana
0: ba. Ana ba vula vula ta ku ta timbhale yo lwela bodi tereka.
1: Ah, bodi ka sa so minge ku susi. A ka swi vuli no sungula ya mata tira dendi ya.
0: Ya.
1: Are bre.
0: A ita ku yini ke? Kese shne ne razi shmuntwani jaku kwani mtile na jikijela.
1: Ise sota sesu.
0: Ni kezini. Mi lungulela Yesu.
1: Po, ina sita bo.
0: Ii? Se vo teka na tiwa kia vo kwa halanu uke.
1: Ani se teko ka hii teka la hii sabu hii teko hii yoyalo wakama koji.
0: Ah, ma tiwa. Se ani nga hati
1: chu. Ani ena nga hale langi yona kukuko upa fanda cha sunjangani sika sika.
0: So ano tingari se miyo komensi kwa nende teke. Kata kata.
1: Yamu chani ngangu kwani milondo wota ni kuna bola oke. Ah, yamu tange tse makanya la kuhemba.
0: Hambi he uwela kwini hi milondo wote.
1: Ah, ita kuku wadu kwa hala ya.
0: Amise nguvona mbala shikipa sha bolo.
1: Nyamu tane nga uone.
0: Eish, arezi. A ita hinda loko mito.
1: Vona ya zimwe.
0: Loko mi vona a hindi ku hinda muna kha mito ku hinda muna kha imbelela imlondo vu.
1: Ai. Ana rasim redzo.
0: Ti kesa swine ne.
1: Isona.
0: Dango. Alright, ya ne lo jilongolo. Hey, bo. Edinyo go bila na sira kala bitim. Gori.
2: Ahoy.
0: Aho. insider trading.

0: Hambari yini ramatsinza. Ramatsinza.
1: Twa na ni ku tswela. Ramatsinza. Ramatsinza.
0: Oh, ah mativa. A ne swi vona ku kwala swi huma kwala.
1: Maswana swa ku nani hi va ka mahanyisi hina.
0: Ina.
1: Phela swa mihanyisa sweswo ramachidza hi loro ni mingilela va ka vadya ramachidza na vanhu.
0: Hayi a hi nga swi tivi.
1: A mi nga ta mi swi vonani ka leswiya swa valungu.
0: Ina mata loko ramachidza.
1: Mara ku nga swi tivi swantswani na namuntlha mi nga ni vitana hi swona.
0: A mi swi voni ni tlhela ni kangomakangoma ku ramachidza.
1: Yi na ku ku lulamisa sweswi ka boy.
0: Ni vula ku a ni loko na ha sungula mintwini ni nga swi tivi ku hambi ni ta ku ramachidza hambi ramatsinzi.
1: Ina ka.
0: Ma swi tiva na rasi. Ras my Julia.
1: Ras Julia.
0: Ras Julia. Madivan ri dokolo.
1: Ras wana kuni swa ku tikala.
0: As olo pelo.
1: Ras murexani loko hi ze nghena ka leriwani ririmi a kuna kuni mani u ringana na mani miriya hi xilogene.
0: Ku yiwa hi xilogene.
1: Hi xilogene.
0: Ras Julia.
1: Wa va vonani mhani na makhuvele ku vakwani va tivi vito hambi a wu to ni Ras Grace hambi Ras mani.
0: A ni ta ku Ras kambe mani.
1: Lava ku huma ku mamayeni wena wa va tiva hi vito.
0: Na va tivi ni ri rivali va ri mani. Hai. Rivele mativana.
1: Na kana ni ri tiva ri ku ta ni pfuna. A ni ku ta ni pfuna se hi vheta hi va. Hi vheta hi va teka-teka hi vito hambi Ras Mujaji u ta twa mani a hi swi tivi.
0: Ri fambini shem.
1: Mara a wu lava ku mi kopa ku hi le ku yingiseleni.
0: No yi khese swinene Ras Julia.
1: I good doswana na kume right na mka kume good
0: hey enga tsam kha feila lembe hinkwaro hi kho
1: ina hi pa longa feila lembe hinkwaro a swi ambelani
0: hela se hile ka them ya ku hetsela
1: eh
0: i kesa snele
1: na munthla ni twe mamazalana wa mina ha vandla swona
0: mamazala hi va mamazala
1: Ina lava ka makoso a u teswa kuna ntekwa kona.
0: Hi ta swi tivela kwini ke mi vulavula teko.
1: Mara hexe hi na xitandi laya hi twa u nga ku hi nge lunghi hi ri vambirhi. Na xitandi xa hi nkoswa hi le kuteseni hi vuya kona ni na mugalabya sweswi.
0: Hayi hares tsatsatsetshani mativa n'wina. Tsatsa hi ta mi ku boye. Hi mi fakelela swimhandzani loko siku mi dzimaka timhandzi mi yi byela.
1: Mi ya bolela darata ka.
0: Ina.
1: Ku lavela sweswo Ras Mureza.
0: Awoyi! Alright, ti khesile Ras Julia. Okay, vengzeri wa mina va ku saseka. Hayi mi ni la teka wa ku yi hetisela. I n'wi hemba ku hetisela ni?
2: Ni wa hetisela. Yela ka mhani ni wo hetisela.
0: Manyani.
2: Mana mina xihambana. Mana mina va ngo tlela ka mafumani.
0: Mhani ma.
2: Mana mina. A ku ri mhani timpfu ferisa baloyi.
0: Ku na risimi rin'wana ni ri nga ri tlanga lava ku n'wansati a hi n'wana mhana wena se i
2: a mi ku yi ho leswiya.
0: Va ri n'wansati a hi n'wana mhana wena se leswi
2: va byela n'wanuna sweswo.
0: Hoslo n'wina a mi n'wana mhana n'wina.
2: E-e mina ni n'wana mhana mina na papana ka n'wana mhana yena.
0: Hoyi a phela n'wi mhana n'wi mhani.
2: Nakona loko wa twa papana ka ya khavula mhani ya kona mhana hi va nga twa ku vava. Wena timhani leti ta hambana.
0: A ni lava vele n'wansati.
2: Ku na mhani leya mhani va ku bebula. Ku na mhani leyo vula nsati leya nsati ya tikisa.
0: Leyo hi mhani.
2: Hayi mhani. Hey, mhani.
0: Mhani.
2: So yini kunene ka mhani?

kuna hlekile ya varandzi wa hina ri humelele nga swilangutelanga kambe hina a hi tshameni vulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na bros band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 0824-3201 kumbe 0781739459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi dumini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.

xexo na swi tiva leswaku se xiviko lexi u nga xi tolovela wena mixi room no saseka leswaku xi va xi kha xi ku tisela nongonoko African Beats mavaza makwamo twala kwele va yini ka kona ni titwi kahle lava nga twala kwele ka ti-radio loko swi kha swi endlisa sweswi kambe hambi swi ri tano ni kha ni khensa kusuka la ka mrexa the DJ loyi a ri na n'wina le ka nongonoko reggae special mina na mi teka sweswi DJ Kwamza kusuka kwala ka awara ya nharhu ku ya fika awara ya tsevu hi la tanihiloko ni ku tshembisini loko ni suka ka nongonoko lowa wa ziya wa matakuxa ya namuntlha ku ri sivela wo saseka wa xikwembu wa ti-23 teti ta mudyaxiwe na mixiri omuno saseka laha ku nga na migingiriko ya ku talatala swinene lomu timulwini ku tele hi vanhu lomu timbaleni ta mitlangu nakona ku tele tanihiloko mitlangu liya mi kha mi swi tiva leswaku yi le ku tlangeni hi nkarhi wun'we wena mixiri wona saseka laha hi vonaku Kaizer Chiefs yi karhi yi fambisana kahle na Chipa United kona kwele Moses Mabhida Stadium le Durban ivi hi vona na Durban City yi kha yi fambisana kahle na AmaZulu kona kwele Durban just worth wena mixiri wona saseka hi vona na Golden Arrows yi fambisana kahle na TS Galaxy kona kwele King Goodwill Zwelithi le stadium kwele Durban ya Durban yi vuyeriwile hi timhaka ta mitlangu ni leswona vanhu lava ku endla mabindzu ha va vuyeriwile hikuva vona mitlangu leyi kahlekahle a swo helela kwalaka ku ya voniwa mitlangu tlena vanhu va tlangeletana ndhawu yin'we swi va swi tisa na ikhonomi kwalaya ndhawini yaleyi tlangeliwaku kona vona na Magezi FC va fambisana kahle na Richards Bay lesi Shiho Stadium kona kwala Polokwane Marume Galaxy na vona va ta va ka va dodombisana na vo Stellenbosch kona kwele Petros Molimela Stadium a Bloemfontein ivi ntlangu kulu lowu matihlo yo tala ma nga va ka wona lowa wa xikarhi ka Orbit College na Orlando Pirates kona kwele Mpumalanga le Mbombela Stadium wena mixiri wona saseka as Kukuni United na Swelele na vona va ta va ka va tshwimbirisana kwele Peter Mokaba Stadium la Polokwane la kumbe swiritano ni kha ni ku hinkwakokwako kwala mi ni kumaka mi ri kona ni ri a hi dzumbeni swin'we hi va na hlekani swin'we no ka ni nga ri xo kahle le ku ri na kha na twala na hi ku ni nga ku na swin'wana swi ni endlaka ku ri ni twa ni nga ri tshembeni ngopfu ku na kha na twala leswi ni swi vulavulaka ka ti-radio ta n'wina kambe hambi swiritano na khensa vuyingiseri bya n'wina hinkwenu n'wina mi nga pfulela xitichi hi nkarhi lowu fanaka phela loko u nghena lomu ya timolo u kuma ku vanhu va tele ngopfu laya u za u hleketa ku ha vanhu hinkwavo makaya va suketelini a ku na lava nga ku yingiseni ka radiyo hi nkarhi lowu fanaka kasi hayi va kona ngopfu va nga yingisela xiyanimoya hi nkarhi lowu fanaka moya ni nga di nkarhi ni mi sungula hi risimu leri nga yimaku lunga ri sukaka ka Zozen Sengere Super Beat va ku Mother Africa va hi dyondzisa leswaku matiko lawa hi nga na wona hinkwawo ma Afrika ma 54 i man'we sa u dyondza ku va hi hloniphana loko hi kha ri hanya ka tiko rin'wana ri nga ri ku ra hina

kuri zos den sengere super beat valava wena mixeno saseka kusuka ka volume 19 ya bona album le ya hisaka swinene vako mother africa vai dondisa endlela ya liya side taking leswi hi swikumaka la ka tisimu leti wena mixeno no saseka hi donda swo tala talo leswi hi akaka tani hi rixaka 27 minutes past 3 hi ri kona kwala ka nongonoko African beat la ungana mina DJ Kwamza wena mixeno no saseka ta va swinwa till 3 namuntlha twana leswaku loko ni ya pfula tiqingho ni lava leswaku hi endla yini ni lava leswaku hi tana tanihiloko hi khari ku tlangela n'hweti leyi ya Afrika hi nga ku tlangeleni ka n'hweti leyi ya Afrika ni lava ku mi ntela na switoritori swo karhi n'wina mi nga tshama mi vhaka matikweni man'wani vo Namibia vo Mozambique vo Zimbabwe loko mi nghena laha mi hi chumbutela nyana kumbe mi nga mi twi hi van'wani mi twa xitori xa kona xi mi tsakisa ngopfu mi nga nghena mi hi relatela xona xitori xelexo ku mi tsakisiwi hi va mani va nga ya kwihi va vuye va mi hlamusela yini se na n'wina mi le ku tsakeleni ka ku mi nga endzela tiko leriya se leswi ni lavaka loko se ni pfula tiqingho hi tirhisa nkarhi walowuya hi va hi nikana vuxokoxoko mayelana na continente yeru yaleyi ya Afrika se ha hopfu hi kha hi hleketa swona ku loko se ku fika nkarhi lowuya hi ta va hi kha hi byelana swilo swa muxaka mune mayelana na yona Afrika leyi ya hina leyiwani ya hamwe ni nghena na laya tikweni ra Zambia etikweni ra Zambia leri ri rhangeliwaka kahle hi president Hakainde hi Chilema ni ya kuma xiyimbeleri xin'wana va xi vulaka ku hi xona Mr. Crown u la kuta na risimu ra yena ra matimba swinene ra ku don't go away depending hi risimu rero wena mixeri wo saseka

0: Nongwe, Mr. Euclid Nyimbo. Thank you.
1: Ask your beat.

lava nga endlela tiko leri ra le Mozambikana va nga tsundzuka swinene na hi timhaka ta tinhlampfi. Swa tinhlampfi u swi kuma hi xitalo hikuva hala ya vo Maputo mabuwini ya le Maputo. Ku nga na tigetle lomu ku nga na tihunga. Ni tixakaxaka ta tinhlampfi leti u nga ti kumaka u kuma ku kama un'wana na business ya kona yi taleliwi hi swibya swa ku xavisa tinhlampfi ti kha ti oxiwa vonaku leswi hi swi vonaku la patwini loko kha u ya halava thoho ya ndzola tlhelo ka patu u kuma ku oxiwa tinhlampfi ti kha ti xavisiwa famba Mozambikana wena loko lava ta vona ku hlampfi ya oxiwa tiko rin'wanyana ri tsakisaka swinene wena mixi rom no saseka more special sweswi ku nga endliwa na blow leriya ra ku hunguta mpfhuka lowu riya ra ku tsemakanya hikwala lwandlela ri gonya ri ya ku hala ya mugangeni lowu wa ka tembe leyiya wele ndhaku a wu kuma ku a swi nga olovi ngopfu ku mi khupuka mi hatla mi fika leyi a mi fanele mi khandi ya madikwekwetsu madikepe lamakulu mi nghena na timovha ta n'wina madikepe ya kona kwalaya na swikepenyana swi switsongotsongo leswi swi tirhaka tanihi ti-taxi. Masiku lawa since ku endliwe biloho leriya machina ma ri endlile vona ku infrastructure ya makiwa wena mixi rom saseka famba China bela mabridge man'wanyana ma ku famba na le henhla ka tintshava so ma korakora na tintshava leti ya ku koriwa tithanele sena machina ma dume hi ku ma va endla swilo swo ka swi nga tiyangi mara languta infrastructure ya mapatu ya byona ni thembi ku na patu leri nga na pothole eChina. Mapatu ya kona ma red ma rideliwini mo rhetela kunene so ma tlhe ma sasekisa swin'wanyana na matiko man'wana lama hi nga fikeleliki xiyimo xexa hi kokeni masokisi a swi tsakisi ku famba patwini ro taleliwa hi tipothole wena mixi rom saseka hi ku swi endla leswaku na tinghozi ti humelela hi ku loko ku ha vhika pothole u kha ku hlangana na wun'wani munhu fika mi thulana kwalaya wa swi vona swi sukeleka ku vhika pothole yinene leyi. Ya hi ye milod risimu leri ni belaka rona sweswi ri sukaka ka the late Oliver Mtukudzi wena mixi rom no saseka so kona kwala tikweni ra le Zim ra president Mnangagwa.

bankari la hi kumeka ku ku swiyimo swa hina kumbe vutomi bya hina bya tshikeleleka hi swin'wana na swin'wana swa kwala ku fambeni ka vutomi wena mixer musaseka haru pfumela ka ripfumelo ra xikreste wa vula leswaku Lord yemi na ukudzama ukombela ka langele henhla henhla ku aku hlulela ka hinkwaso leswi swikumeka ku swikha swiku karata asi loko hi famba hi ripfumelo ra hina ra xiAfrika kombela lava nga le hansi hansi liku va kokwani va mahlavezulu a va hi lweli ka tinyimpi leti hi hlanganaka na tona siku na siku tinyimpi ta valala lava va tshamaka va kha va pfalapfala tindlela a va hi lweli ka tona va va susa va va yimisa le tlhelo hi hundza loko wa ku hi pfulela swi tivi leswaku sweswi hi le ka nongonoko African Beats wena mixer home no saseka nkarhi wa mnoko wa ku 12 minutes to 4 o'clock 12 minutes ku va se ni ya pfula tiqingho ta mina mi ni byela leswaku mi ri mi dyondzisa yini hi timhaka ta Afrika mi tsakela ku ya tikweni rihi hi rihi tiko leri mi nga tshama mi ri endzela mi hi chumbutelanyana na ku mi voni yini mi hi xapena kahle kahle mi hi nyika ku navela na hina ku hi ta tshika hi endzerile na loko ho tshika hi kuma ti-touring group to karhi ti kha ti xavisa rendo rero swi hi olovela ku hatla hi hakela hi va joyina lele DJ Kwamza akuteka risimu lirisiwaka music ye Africa track international rumba

0: collaborationar xa Louis Mhlanga xa xitwa ku xitoveteliwe endlela le wena mixeri wo saseka kusuka ka tawa lowuluwa ku music ya Africa la ku nga hlangana swiyimbeleri swa ku talo swa kwala Africa eswika swi endla music wa matimba swinene ya ka half time Pirates eka ku 1-0 hi golo leyi va yi hlamusela ku ri own goal. Eh vaka vatsaka va mabakabaka makwalo u swifambisa leswi hayi kona swa tsembisa ya wena mixer musaseka na ilaka nongonoko African beats sweswi wena mixer musaseka hi ku tlangela ku vunanga bya Africa u tiphina hi byona u karhi u dyondza leswi na leswiya leswi hi nga ta twa mi hi byela swona vayingiseri na vahaxi va GCR FM kwala mi byihaxaku mi ri kona mi ri makaya ma swi tiva musi ku hi mi vula vahaxi n'wina mi tshamaku mi ka mi nghena laha ka minongonoko
1: khombo ra ku lahlekeliwa varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na bras band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge tiplans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buki ya yena yi dyonini hami lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hami amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
2: Harmarovela Funeral Services hi lahla mrandzo wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Kukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo Emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kuswa na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswa na le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932. Armarubela Funeral Services a yi tekeli chance eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services. N'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amukela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
0: Ya yisa sweswi mahlweni ka romno ka ku 1 minute to 4 o'clock teka riqingho ra wena wena mixeri womno saseka hi veta hi ya kwalaya ka tiqingho leti ni ngete hi ta bulabula hi tona wena mixeri womno saseka. Teka riqingho ta wena u veta u hlangana na mina la moyeni hi yi bayari na mahika leswaku loko nongonoko wu fika emakumu hi ta va hi dondile swimbirhi swinharhu ina va vona va hatlisa muyingiseri laha va taka laha va lava ku hi byela swa ku tsakisa swinene ahee mi le moyeni mikiseri munhu saseka
3: aepfukile malume if
0: epfukile minjhani n'wina
3: hayi no hi hlayisekile mikhongelo ya n'wina ma hayi ni ku switweni ti le ku beni swinene tibaswa wu ngopfu mani hayi no hi le ku miyingiseleni mo hi hlekanisa vangani kambe
0: namuntlha hileswo hi nga hlekanisa a hi byelana timhaka ta Afrika hileswo hi le ku dyondzisaneni timhaka ta Afrika ku xana mi tsakela tiko rihi nakona i yini leswi swi mi kokaka rinoko ku mi tsakela tiko rero
3: ku tsakela ni ya ka matiko ya le Afrika mi tsakela Mozambique mani
0: Kuna
3: vanhu van'wani va vitaniwa ku va marhonga kumbe varhonga ya loko i vanhu lava vo saseka na ku vulavula xirhonga xa kona na xitsakela mara ni xikoti ngopfu mani va dyohadyohanyana va ku swin'wina swiyinini swo tanyana ni lava ngopfu marhonga ka tiko ra Mozambique mani twisisa
0: mi koko ngopfu na hi ku saseka
3: na ku saseka na ku vulavula na marhonga na xirhonga hi ta ku xi kona ni vaka ku xirhonga leswi a swi vulavulaka hi ta ku va dyoha swinene va dyoha va vulavula swi va la ta vulava swilo swa nghala ko swilo swa nghala va swi vulisa swin'wana
0: va swi vulisa swin'wana hi ndlela yin'wana
3: va dyoha ngopfu na swi lava ku siku rin'wana ni nga tikuma kumbe ni hlangane na n'wansati wa kona kumbe na mina ni nga dyondzanyana xirhonga xiya
0: swi nga heta na dyandza leri swilo swa nghala swi vaka na rona
3: ku tshoveka rhekodo liya yo chava vavasati ivini va ni kume n'wansati wa mirhonga ma ni twisisa
0: laha na mitwa swihi swa nghala
3: mani hayi no loko va kha va ni twa mani van'wani lava hambi va transfera kumbe vo to ni posela yena kumbe va ni tlhavela yena
0: irhonga swi lava mutatatata mikondo ku hi leswi ilo swa nghala
3: empela ka ku interview se ya miseni yindlini kumbe xani ni ti navetisini a swi vona vhiki ta ku ni vula ni ku ari hi vulavula xirhonga ni ku byobyo masivona loko tamanyani khomisa leswo mi maka swona
0: hi swona mpela swilo swa nghala
3: hayi no onitamela
0: thank you ku tlangeleni ka n'hweti leyi ya Afrika wena mikiseri wona saseka se hi leswi ni lavaka swona leswi nga sungula na swilo swa nghala la tsavula tiko ro karhi leri ri hi tsakisaka hi tsakelaka ku vhakeka ri vhakela mi swi twini swilo swa nghala laha ku ri swi ri swi tsakisiwa hi yini ende swi nga tsaka ngopfu loko ku tshika swi humelelini ekweni ahee mi le moyeni mikiseri munhu saseka
4: malume ifi
0: va tsakile n'wina
4: na hi tsake ku tsaka ma swi tiva ku hi tshama hi ri happy musi
0: se hi byeleni ta la Afrika i mhani makhuvele musi lava
4: hi vona mhani makhuvele mina mbi a ni ta landza swilo swa nghala ko hala ya Mozambique leriya tiko na swi lava ku siku rin'wana loko van'wana vo va ya ni le tripini ni khome kahle mali ni famba na vona
0: mi ya vona leswi swi nga kona kwele tikweni reriya
4: ri tikomba ri ri tiko ra kahle leriya na ku hlupheka ka kona ni nga ku seka antswanyana hi ya khandziya na swikepe sweswiya ya nghenanghena tihotela tetiya ta vona kwele hi vuya hi longalonge na huma lapi hi ku hi le kaya ka wona leyi hi ta rhunga ti-tradition hayi leriya tiko na ri lava loko vo va ya ni budgete kahle mali ni nga ti fambela na vona ni ya tiphina na van'wana kwele
0: impela mani makuvela
4: leriya ra ni tsakisa na leriya rin'wana ra Nigeria a ni ta ri lava se leriya ro ni chavisa nyana ma
0: ri mi chavisa yini mani makuvela tanani na tona hi twa
4: leriya ni tinga ri ri teletele nyana swihi swo huma ndleleni nga fambi dlayiwa i nga fi ti no ve ri yini
0: mi chavisiwa hi leswi mi talaka ku swi vona na le switorini swa kona
4: a switorini leriya ri chavisa hi ku nga ku swi rili swihi swo tala kasi swin'wana vo ti dyondzisela hayi a ni ta ri lava mara na ri chava ma i mani makhuvele la gm 16f la inkomu
0: hakesa swinene ku hi xerhela sweswo mani makhuvele lavo duma
4: thank you
0: Yeah, I don't disanene tani ma Afrika. Etlangeleni Afrika ya hina hi khari hi lemukisana hi swokari leswi swi nga kona kwala ka matiko yena. Mi ka mtsunduka leswaku hina ku lomuya ka va 54 wa matiko la ka Afrika. Ahe.
5: Makwamla nyika.
0: Ahe.
5: Mapuka.
0: Hapuka minjani nwene manana kanya?
5: Upukini. Ni tsama ni mikava vanwanyana avo ni hlayela makanyana tala na Zimbabwe la avo lowo ya vona loko va fambe na n'wana wa vona ari n'wana wa munhu wo huma kwa la Zimbabwe a ya tiva kaya xa ha ri ntsinini na ku naveri loko va fika leni va fike n'wana luya ku loko va la ta I ntukuru wa hina n'wana wa yena n'wana wa hina loyi wa mfana loyi wa hoxa xivaleni xa tihomu loko to koti nga n'wi gembi a mikulungwani yeleyo ku komba ku mpelampela n'wana wa mina lowa jaha swi nga hina swilava ina a ni mi tindhawu ti tele
0: titeleku
5: rhumu a yi tivisi a na ha ku
0: ana vhele tiko loko ri ri tani a ni ri kulukumba swa endleka tlhelo rin'wana oyi se ya tsemeka layini ya mhanana kanyu mo va kwihi ka mhanana kanya namuntlha tingo ra n'wina ri ngo tsematsema so a na ha ri ku mitwini hey
5: a na ha twali
0: ya yimisani sweswo sweswi mi nga ha tshukunyuki se mi ma twala
5: veri na loko mona mi n'wi cherisa sweswiya i n'wana leyi a tshungula ku ti n'wi dumela ni awa kona leswo mi fane mi na loko se mi ya kona mi ri na vutitshembi bya ku mpelampela i n'wana wa yena loyi hikuva a na swo loko no suka kwala ivi loko ku nga ri swona a mi ya dlheriwa ni ya dlheriwa n'wana ni vuya ni wa xita mavoko swi ta vava
0: loko ku ri a xi tirhisa tihomu leti u kuma ku ti xi tolovelini ti nga ti ta xi gembela njhini Lero hambo a fana na papa wa yena va ta swi landzulisa sweswo hi mhaka ku u gembiwile
5: mina ambilini ya mina loko ni khe xitoko i wa yena ende va fana kumbe hambi va nga fani loko i tiva ku wa yena ni ta fambi tiyile para a veri a va siku va nga byeriwangi leswi ni vulavulaku hi swona a va baka kaya a ku a hi fambi a kaya va vo n'wana veri va lava ku vala ku vo n'wana a nga pfukangi mhandi ya kha swi tiva loko va suka laniwa ku n'wana ya hoxiwa xivaleni xa tihomu hayi kona
0: impfeni makambelelo man'wanyana maku va vutlharivu na wona havo
5: wona ende mara ma kahle ma kahle ma kahle ni va sukela munhu hi ku n'wana wa yena nkarhi wa yena ma kahle lamayani loko ni va sukela
0: mara loko swo kumeka ku suku rero tihomu teto ti tidyele makanyi ya tona ti dungulukile
5: hayi a ni umi vanhu van'wana wa va na nawu wa vona va swi tivi ku ti nge n'wi dumeli phela loko se ti n'wi dumela hi ku twisa ka mi tivheti swi vona ku hayi va hi rhumele
0: himpela swikholwakholwana swa hina maAfrika sweswo
5: a ni ta navela ku ya kule tikweni ra kona ni ya vona ku heyi
0: yondlisa ku yini kona futhi loko mo kotlana na xitori xexi mi xi vulavulaka kha ku yisiwa n'wana ya hoxiwa xivaleni
5: ku yisiwa munhu va ku na mhini ya kona ni n'wi heleketa mara hayi a ni ta vela hlaya swi xi tiva mara ma tshemba hi ku i n'winyi wa swona
0: Okay, I know I can't say so now. I'm going to share it with you, man.
5: It's all.
0: Thank you. njhani swi tivini ku hi ta dyondzisana swo tala laha namuntlha wena mikiseni saseka loko ni ta na kunguriri ra ku hi fanele hi byelana swo karhi mayelana na matiko yeru yala ya Afrika.

0: you have reached your airtime.
1: Okay. Ivi lava vakuhala na nghena la layinini la. Aye.
2: Eh, DJ Kwamza.
1: DJ Kwamza ya loyi.
2: Na famala loko la moya ni kha ku vulavula vho valungu lava amba tekini konde ka hini.
1: Ani tivi na mina no swi vonisa sweswi. Ah, ni
2: ta kuma ku vangele va ri na ku titshemba ku moya wu kona va
1: tivi.
2: Ya hi va phela ku tiyimisela ku nghena moyeni ivi i foni ke ku bela mdaridari. A mi swi tiva ku swa vava.
1: Swa vava mpela mana eswi swa lati.
2: Va pfuna vanyingi ku teka maphilisi ya mahayihayi swi le swipelani hi swi endla swi tlhe swi vava. A ni i tinyiketela swi suka ndzeni. I khe tigirisa loko yi tlhela ku nkurunkuru i khe ku i ti seta ku va ta ku twa kahle ka. Mina lani ku navela ku kuya ni ya ku tiva ani hi le Namibia na swi tsakela ku ku tiva mara ansetwanyana na hungu ya kona mara ndodari ya mina yi vulavula ku hi nga tshika hi ya
1: na yona ya ku tsakela.
2: Hi nga tshiki humanyana rendzo loko u no tshika wo hi huma gede yo karhi sweswi hi ngo huma ro hetelela sweswi ku ya ku hala Mozambique chava ku va nga ze va hi n'okisela na huma pasi mhaka ku na yo passport loko ri na yo loko wo famba ndlela yin'we va ri ha lava wa vongo gidamugidi wun'we
1: va za va mi hleketelela
2: kuna swin'wana yi chocholoza tikule hinkwari. A swi pfumeleliwangi leswiya se yi fanele ti tikokisa moya se mara lexi ni tsakisaka loko ni tshika ni hume ni kongoma hala Mozambique ani i matshamelo ya le tikweni ra le Mozambique xo sungula lexi ni tsakisaka swinene xi tlhe xi ni vavela nkarhi wun'wanyani i ku loko mo tikuma mi nga fambangi hi xo famba xa n'wina ni a ku na matiko lama nga kusuhi na doroba ku na laha ma nga le handle swinene na doroba lama nga handle ngopfu na doroba ma na vusweti bya transport
1: lo
2: mi tshika mi nghena lomu ka ti-TikTok ni vona va layichanini vo lo tsi
1: na timbuti
2: swi tsakisa njhani ku volori va yi volori leyi ka haleni hi nga vulaka ku yi rhwala misava
1: yi khandziyisi
2: vanhu atindhawini tin'wani a Mozambique ta yi va rhwala vanhu
1: ti rhwala vanhu
2: va kula na kunene va hayekana kunene
1: va ka va khandziya na timbuti ta vona kwalaya kun'wanyana
2: na timbuti tihonci xa humelela matikweni lama ma nga kule na doroba swa tala swo famba
1: ematikweni
2: lama ma nga le handle leyi ivi xin'wanyana ni loko a haleni ha ha ri na torha ra ku loko vone xitimele hi loku ye joni hi na hali fambafambelaku ku everyday swi hindi kwaswa se swi endlaku na loko ni tshika ni fambe na vana ni hambi va nga yi tivi joni mani xitimele va xi tiva lava mina tiko leri a ri sasekile ra loko wo vi fambe hi transport ya wena mipamiya na kolomiya va lwandle mi ya lwandle a ni zambiki ku kahle ku lavula ntiyiso kana matiko lama nga na vuxeti ku fana na kwati South Africa ma ko kwala giyani vo Lipopo kwinikwini kwini ku na matiko lama nga tlhenguka ma nga sayitini ani ma na byo vusweti byo karhi ivi xin'we xi ni tsakisa ku swinene loko hi vhakini loko ko ti 25 ka hi dyela khisimusi leyi hi xi tali new year hivi hi ta yi dyerala kahle va ta ku a mi yi kwi rixiseni na maswaku ni nkulu wa munhu kunene kuneneni hina vana
1: va ku a
2: hi yi ku rixiseni lomu ya vo bazara amabharakeni kolombiyani
1: kolomu ya ku xexiwaku ku ciniwaku
2: he n'wina ku ri ndhawu ya kona ni no pimi jarati le ra mina leri swi nga ndleka ani ti ri na tindhawu to ringana kumbexani vo ma 20 mani majarati ra xitandi mi kuma ku laha i miako ku na librandani na wona kumbe kun'wana mabence mo tshama mi kuma ku laha ku xavisiwa byala na swakudya na swin'wana swa ni ndhawandhawani lin'wana na lin'wana endla ku yingiseriwi giremi ya munhu mi kuma ku a ku twananiwi
1: mi
2: nga kuma xitandi lexiwana ni xi phakele vanhu vo no kandziyana mi nga kandziyana loko se mi lava ku ya ku rixiseni ke a mi va twa va kwa mi mi ya rixisa lero ni fanele ni huma na nuna na vana kwele na papa kona kwele ku ri
1: kucinieni
2: lo tindhawu letiya a ku yirisiwi kula hi le mabyaleni a nga ngheni n'wana na n'wana wo mama
1: etindhawini
2: ta ku fanele vo lomu Mozambique
1: a
2: ku yirisiwi nchumu
1: ntsena ti ku rixiseni
2: ntsena a te ku rixiseni mi ta kuma hi leriya ro ku ri kunin'weni lexi ti xi rhandzaku ko macinelo ya ku vanhu va khungari vo lo pilakiwa kun'wanyana mina
1: ngonyutela mani
2: sesi u to fika ntlavula ya phalaphala fasakuleya swa kona le mari kwini munhu wo alla ku tiveka hansa ni
1: iwani
2: kuka na vona nuna a tshama ku ntse
1: ivi mi ho ivi mi hetelela mi maka wun'we mi kopela xitayela xa yena mi
2: ende xin'wanyana leyi va tlhe va ku khalima leswa leswaku i ta hungari i swi rhandza ngopfu foda ni va swi nyenyeku hi nta mpimo
1: a ku tekiwu
2: ti-video
1: sweswo mi right ngopfu
2: a va pfumeli leswaku ta foda vanhu a ni yiveli ni nyana na xivideo na ni nyana xin'wanyana mara a ku ri
1: visiku mi yivela kunene
2: a makonani na mina aku hesikisi basopo va ta ku pfonyolo
1: loko vo kuma u kha u foda
2: na ku vuya ni ta komba vamhanana kanya ku he hina loko hi ri ku fambeni ti phina size mani mara loko mo nghena dorobeni kunene mi nga lava ku huma i ncini i tiko leri hi nga nkarhi wo leri mo nghena doroba ra mitshambiki mi nghena maputu straight
1: i kuma matibekara ta ku endla mapawa
2: na loko se ni ya ni ya fika lomiyani matiwa ti-shoprite a ni ti-shoprite ti kona leswi ni ya fika mi kuma tihlapfi leti ti nga vekiwa leswaku ti tikutisa ku hlapfi hi munhu ti-type ta tihlapfi swilo leswi nga Mozambiku a ni se swi vona mina laha hi nga kona la ku na swilo swa ku lembe na lembe i nga navela ku va na torha ra ku ya Mozambiku mara lembe lerani hi mina na vona
1: maka ma swi budgetela sesi xalani
2: swiweyini kunene ni nga hlula hi swo tala marani le December a xi ni June a ni wa swi tava loko ku jene ku na January ku na December a yi twa munhu lembe rin'wana na rin'wana a ri ni
1: jumile
2: ri ni jumi ri fana birthday ya munhu a yi ku jumi hi wena i nga ti prepare-eku mina ni fambini lembe leri mara loko a no kota ku ya Namibia ni ta vuya ni ta rungula mo twala
1: se a Namibia
2: se ni ti tiva ngopfu
1: a Namibia handle ka ku tiva vito mi twi yini nyana switsongo mi hi chumbutela nyana
2: a ni ma twangi no twa loko nuna a casta ta mi ri rin'wini ku haka ta mina lembe leri swi va lava hi ku na n'wuma loko mi tshika mi titwa ti-trip van'we va ku ve ri va ya kwinikwinikwinikwini va yi rikruta na vamhanana kanya ku lavalava ni vani transport ve ri yi kona ni ndhawu yi nga ta zi koka voko na nenge mavula ku veri veri halahala ku na swibazani va yingise ringesani ku ti pfuxanyana mi ti humesa
1: mi
2: tshela vamhani makhuvera na vo va xima mondhiya a vakokwani gaveni va sala
1: a va nge sali
2: va nge lunki
1: va ta sala vakokwani gaveni
2: hayi kho va nge lunki hayi va twanisa swona mikhulwani
1: vaoloani
2: khomisa xivixivi lavaani ni nge tsaki ku
1: fana loko musi ya switirayikara vakokwani gaveni ri ta nandziha rendo reri
2: hayi kho ni lavaya va ta va ni hluphekisa ni va sala laha namba ku famba swa boha na xikwembu
1: yizambani
2: vona lavaya va sala la
1: na kasile hi komeni kwalani se swichela ta khensa ku
2: vami hiswona DJ kwamza nongonoko lowuwanle loko i wu hupa hi wo i to yini
1: a na khensa swinene mani
2: ama hlayele maboboyileni maboboyeni tama wa mavhiki lama hi yo tshama kwala mutini wa Maluleke va kha va hi twa vaakatiko
1: na khensa swinene
2: hi sweswo DJ kwamza
1: danke se swichela danke ya Mozambique va yi vulavule ku saseka ngopfu lero munhu la nga yi tshamaku a ya wa loteka ku a nga tshika a yini le wena mingiseri munhu saseka mi le moyeni mingiseri munhu saseka
0: DJ kwamza mpfukile
1: hi pfukile ximomondhiya kwele kaya ka Jilongo
0: hi pfukile a kha ha fika mi hlela hi hina mina leri ni ri lavaku ku ni nga tshika ni yini mara a no tiva nchumu hi swona no tsakisiwa hi president wa vona va ngo ku na Yoweri Museveni
1: Yoweri Museveni
0: se a hi la ku ya kwele ka va Museveni hi ya endla Museveni kwele
1: mi kwa ku hela ka vito leri ra Museveni leri ku swi na vuseve xikarhi
0: ka Yoweri Museveni loko ho fika siku rin'wanyana xikwembu xa handla swona i nga ku leyi ta fika eya Uganda
1: mi twi ku na yini swin'wana swo tsakisa kwele Uganda
0: swi tele ntsele koka ni loko va kha va swi vulavula hi swi koti na ku swi veka ndzondzweni kun'wanyani laha a hi fanele kumbe hi yini hi yo ka hi nga selekitiwangi va beka samwinsi na vakhegulu va bolo va ya a Zambia mindlungu va fulaya leswi
1: se
0: hi vi na khombo ra ku hi nga selekti
1: okay Ah ya va la va va
0: man. Ah selectiwa hi ka bola. Ah to vuya hi hlaya ti moya ni tele Zambia. Mara hambi swi ri tani ha Java hi hosi. Kuya kun'wanyani.
1: Hayi ku tshemba ko loko hi ko ku lavekaka ximumundiya.
0: Himpela. Hayi a va ti man'wanyani va hi hlayela. Lowe ni maputu leyi le Mizambikwe zi hi ku navela hi kha hi nga ku tivi.
1: Hi nga ku tivi. Leswi va nga ku hlamuselisisa xiswona
0: swiswelana. Laya ko ya ku rixiseni laya.
1: Laya ku rixiseni laya ko ku nga mi khoma
0: kahle. Laya ka ku ri ya ku rixiseni laya loko ni swi vona ku impela loko mi ya kona mi ya ku rixiseni. Hi ku laya ta duma laya i yini. Ku kota ku himpela timhaka leti ti kona ma ku vona xipurapureni. Wun'wana wun'wana na xichaya xa yena laya.
1: Oh lero ende va kombisa vutominyana byebyo byi hlamuseriwaku hi sesi xa lati bya kona.
0: A ku na ku sesiwani hi ta teka ka DJ Kwamza hi tik. Masikwasiya ku nga longolokisa swona ku hala xitaratini.
1: Ti va ti pfuleliwile tigumbagumba ta kwala yan'wana.
0: Ti duma ka n'wina, ti duma ka xinyamini.
1: Hi loko
0: loko mo nghena xipurapureni ku ri vo va ntlhanu na mi givela ku tetana. Leswi swi vulaku xalati hi swona
1: swa swona ngopfu himpela.
0: Ina
1: mani ke sili swinene kokwana wa junior na mi hlamusele ku saseka. Thank you. Ya swin'wana u nga ta swi hlamala laha tikweni ra le Mozambique wena mixini wa saseka wa vona hi siku leri ku lahliwaku vanhu ku heleketiwaku vanhu lava nga hundza emisaveni laya swa mabilomu yo vekela masirheni hi leswi mi kuma vanhu va kha va endla business hi swona va ri kwalaya nyangweni ya le masirheni loko ma ha nghena va kha va mi xavisela. Hala hi tolovele ku hi famba naswona hi suka hi ri makaya naswona na ti-hash leyo swi kuma swi ri gedeni ya le masirheni ahee.
2: A vuya masirheni ya vamani
1: kwele maputo kokwana
2: mato a ka nandziha la
1: ka nandziha ni
2: ha vaxalati va tiva kule ma
1: va fambi va matiko mi ta ku yini n'wina
2: va hi navete hi ku hi a hi ta zaya ya vona marhundzini ya vakokwana a mi swi tivi ku mi teka mabyambi ku n'wini
1: a hi ta fisikala hi fika mpela
2: hi ta kale ya fika phela vakokwani peni a hi ta kuma na masirhi ya vakokwani maxavele kweleni kokwani i lava va xixe matini a hi ta swi vona swi hi swo ematini swa kona kwini hina hi huma kule mi nga twi loko hi kha hi kuma byambi ku na hina hi vona vo swi kuma vakokwani lembyambu ra ha vona
1: futhi
2: hina hi dyiwile manjheni
1: leswiya swa ku hi tsan'wana hi ndlela yaleyo hi ku lava ya mazambiku kumbe yini yini hayi fanele hi nga swi endli futhi hi huma kwele talatala
2: hayi papatsongo hina kahlekahle kusuki kokwani peni na kokwani dospar na kokwani mukhutswa na vasesi wa vona va ta hala tiku xa hetlela papa papa va ya ngopfu leyi hala va rhodexiya va tshama kona papa hala hi na maxaka ngopfu a ni mi va voni lava loko va tsutsuma va sungula ku ta lomu va fikela kwalaha ka moyani wu tala
1: mutala wa ku pha na swi tsundzuka
2: tekulana hi ku a ni se hina swa hina swi hindlile na sweswo swo hi ala sweswo va nga tiva nga ri hava mpfumelelo ku va fika va endla hasahasa
1: sweswaku vanhu va ta va nga na mpfumelelo hi swo swi endla
2: mara loko munhu a ri na passport ya yena a tingheneli hi le kaya ka yena
1: ti tshamela kwala
2: ma swi tiva timayini leti ta va jantrips leti na va i hala i xinaveni hala a ku tirha vona va lavaku hala lava loma va nga swi tivi ku nghena mugodini a ku tirha va lava ma van'wamizamani va ka xivamba papa wa vona hi vana vo ta hinkwele va ku mixekwe va nghena timayini se a va la ntirho wa va wu tiva ka
1: impela kokwana
2: ku ha ntirho lowu vonani loko va fika swivanani leswi tana swi ku bela chechisa lava lombo ta hina va hala ku nikiwa mafuna
1: mitirhi ya mavoko vhele ha vo tala ha nyenyela ha yi koti swona
2: mitirhi ya mavoko va yi kota se a hi va pfumeleleni va tlhela va teka ti-passport va vuya va ta hi tirheli ku a hi nga ha tikumi ti-churchisi
1: himpela na nakenza mi va mi hi chumbutelebyi hi swa ku saseka ngopfu hlekani loko kokwani kwa mu kwa mu
2: dako
1: hi swona danke
2: dako
1: hi swona danke. Ah, mas vou na rede ler e tá com a coquana com a

0: ni ma di manga ti ngowo le tu ngi ni mo ngowo ni eh ok ni se wan ta ta ba tira and then barna ni mo ni di sa u kadi di ja ja dogo no ku ba am karam ye ni ba ku tiba ba ku tiba dogo ni ku ba ngi ai de lo wa ma te bu no eh ni ma ni da ai wani ba ta ba ku bu vera ba ku ni ka na ma tu samba da ai ka ba di ti eh ka ni ko ya bahannya kata saya dukun ini nanggut ni wana warna utom jika hingga hanya donat kharu kusuka kode kawo mas 70 kuta pikasus se angka ke jawa nabana kusaka peso kumu yivi kumu tira kuta kutu zae kaku zuveren suwe ni wana ngata humyesa ubi zawe na duku
1: nene no I can see lishu nene mkasi la isekani ya kensa lishu minga isherela suona sa kasema yeah, I know if we vague meta I bully ni kuringana wena mixiri wonu saseka mwini eleketa marungula ya kazi li 14 li risimu li risuka wakanta wala wa gorwani kusuka kona kwele Mozambique wakuma jurujeta.

0: Ya mi ta tsundzuka ntlawalo wa Gorwani leswaku u nyikiwe vito leri hi the late President Samora Mashele, wena mixiri wa Mnotsaseka, nkarhi lowu a va karhi va tlangela timhaka leta ta ntshunxeko wa tiko leriya hikwalaho ka va 1975, wena mixiri wa Mnotsaseka. Va byi vona Samora Mashele byi fanyetana byi kha byi ba tikatara laya ka ku tlangela ntirho lowuya wa ku tlangela ntshunxeko wa tiko leriya, swi va tsakisa swinene. A byi nga tivitanisi swona ku ri hi byona Gorwani, a byi tivitana hi swin'wanyani hi vo swivitani njhe nga xitsundzukiku, kambe ku lukumba Mashele ivi va tlhantlawa lowu va ku i Gorwani. Hi swo Gorwani swo vula leswaku va fana va ku tlhariha hikuva endle swihi swin'wana swa vunanga byin'wana bya xiyimo xa le henhla ngopfu. U ta tsundzuka leswaku nyepi leyi ri kona liya ya ka xin'wana manani liya yi nga va kona endzhaku ka loko tiko leri ra ha ku kuma ntshunxeko, hi rona hi swona swi nga endla leswaku vaakatiko vo tala va baleka tiko leriya va kumeka va ri eka matiko akelano ku fana na kwahala Afrika-Dzonga, hambe vo Zimbabwe va kona kwahala na man'wani matiko lama nga kusuhani va nga balekela ka wona. Wena mixiri Mnotsaseka, mi ta tsundzuka nkarhi walowuya loko va hata a swi vava ngopfu, u kuma ku a va tirhisiwa mitirho yo vava hi vaakatiko va kwahala ka hina la, va nga nyikiwi nchumu, va nyikiwa mpahla njhe, kumaka va ngo hololiwa ku endla va va rimisiwa swigodo lomu emasin'wini va fela ku va ta vuya va dya vuswa ntsena njhe na ku nyikiwa nyana swiburukwani swimbirhi swinharhu. Vaka va suka ku hluphekeni swinene, wa swi vona loko va suka Mozambique van'wani va risk-a vutomi bya vona va nghena na lava Kruger National Park la, van'wani lava nga pfumala nkateko a va kotanga ku fika hala hikuva ve va hlangana na swivandzani tinghala timhisi kwini, kumaku van'wana kumaka va nga pfukangi, van'wani va heleliwa na hi swakudya va hela matimba endleleni swi ve swi karhata ngo, se lava va nga kota ku manyukuta va za va fika kwahala ku lo va hosi yi nga va hlayisa. Wena mixiri Mnotsaseka, a swi tika ngopfu kha hi va vona va tshamini kolomu ya swipurapurini mi swi twini va kha va swi khota va ximumundiya ku exipurapurini hala ka Malamulele va hi tala ku vula ku hi le xipurapurini lava nga kumeka va rhurheliwa kona hi xitalo. Masiku lawa hayi kona se va nyikiwa na switandi kolomu ya hi tshamaka kona, va tele na lomu ya ka wa madonsi kuma ku va na switandi swa leswi va va tshamaka na vaakatiko va kwala tikweni la, ntsena loko va karhi va ri na maphepha ya vutikombisi ku ri vaakatiko va kwala. Wena mixirimisiseka kumbe va kusuka kwele Mozambique. Eka mitsundzuka leswaku tiko ra Mozambique ri thiwi hi ku lukumba un'wanyana va muarabu a ku i Musa Bika hi laha ri nga tumbuluka kona tiko lera Mozambique. Wena mixirimisiseka ku lukumba loyi a va ku i Musa Bika, se muarabu loyi a va hamba va tolovela ku n'wi vitana hi vito ra yena swi hetelela sweswi a ni a va ta na vona va ta hi kolomu va taku hi kona va ta colonize matiko lawa ivi va hetelela se va ri thili hi ndlela yaliya tiko leriwani ku fana na Zimbabwe Zimba swo vula leswaku tiyindlu leti nga akiwa hi maribye to tiya swinene. Wena mixiri Mnotsaseka, 17 minutes to 5 o'clock. Wena mixiri Mnotsaseka, we tikanyana makete hi twa ku va hi khomeli yini hi ta kota ku ya mahlweni na nongonoko walowa Afrika hi kha hi tlangela swa Afrika hi ndlela yaleyi xiyimo xa le henhla swinene. Ya na va vona va makete lava ku hey kale DJ Kwamza mi kha mi vulavula na vayingiseri va n'wina na vahaxi va n'wina va le kaya, hei kombela nyana xikadyani na hina.
1: Khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan, u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459
0: Network yi endlela yini laha hey yi endlela yini network yi nga yi endleli swilo swa yi endliko ri ku ri swa vanhu swi tshamiseka laha hey
1: Society kumbe buku ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo Nwa Baggy Tree Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wana mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mada mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200 078-096-7497 u nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6
2: Gazankulu Traditional Shop le yi kumeka eBalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrume

0: 0614 kumbe 0647002558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuna Cash and Kitumo
1: Sweswo makete wena mixerom no so seya karom no khoko 13 minutes to 5 ya leswi nga twa vose xala te vavulavula hi timhaka ta ku so photographer laya Mozambique hezwi nga khomiwa ku khomeliwa swona futhi loko u kuma u ri ka leswi swa statue swa vo Edward Mondlane yele u kha u yima u swi foda tela jele va vona loko ku ri u kuma ku u tolovelini ku suka hala South Africa u tolovelini ku wa yima emahlweni ka statue swa ti-political figures ta yena the late president President Mandela u teka swithombe hi tlhela hi heta hi swi vandalize kwalaya u kuma ku ya ha swi petlulela titiho leti a Mozambique u nge swi yindli u nga va pfaleliwa sweswo wena mixero mina u saseka se a hi voneni ku hina hina hi hlayiseni ha yi twisisa ku hina yona freedom leyiwani a hi veni na vutihlamuleri ka yona freedom leyi ntshunxeko lowuwani hi nga wu hundzeleti u kuma ku se hetelela hi onha na leswi swi nga swa hina laha wena mixero u saseka Ya hi ta ya mahlweni ni ka ni mi nyika vunanga bya xiyimo xa le henhla swinene bya Afrika swinari swa Afrika wena mixer mno saseka hinkwaswo leswi ni ku belaka swona laha swi tivi leswaku i swinari swa Afrika ni ku bela xin'wana xa ndilo xi taku hi ndlela leyi xinari xa Afrika Okay, lexi ya xona lexi a ni lava xona xi u ti nghenelela lavo lexi mani lava xona lexi lava ku ri xa mani ke xinari xexo loko ku nga ri xa The Guitar Brothers ku nga tlawa lowala ka thomo laha u fambisiwaku kahle hi Petros Nguvini va ku xikwembu xi xa hina xa

Bagimete and Leleo, the Guitar Brothers, Lavarangelweke kahle Petros Ngobeni, kona kwala ka Thomo la wena mixinusa seka, the backing vocalists, vakona va Chifiwa Pampuli, na va Given So Fast Makamu, wena mixire uno saseka, vakari varangeliwe yena Makatara, vanga tiva ku Makatara Petros Ngobeni, wena mixire uno saseka. Best guitar loko tweka imfungunya, yikhumwe kahle hi Given So Fast Makamu, vutwa relesha Redeem Guitar was tiva la ka ti tambita rumba ti bango futi katara Wise Man dalafana Ngobeni Ngobe leswi nga swisalisa swona la ti drums ti biwa na Chifiwa Pampuli wena mixer no seka ti membera leti nga kona la ka band liya ya Guitar Brothers ava itela na risimu ra vona ra ku saseka swinene ra ku xikwembu xa matimba vona va yimbelela gospel la va ka va ba hi rumba wena mixer no saseka karo mna ka ku 9 minutes okay hi 9 minutes 1 minute to 5 wena mixer no saseka upenyu mutoro risimu leri ni lavaka ku bela rona sweswi ra Leonard Karkoga Jakata kusuka kona kwala Zim kwala tikwini ra president Mnangagwa wena mixire womno saseka kulukumba moleke MT kona kwala gandlanani ka mavambe na temba hina hi swin'we namuntlha ni ni kensi ngopfu na n'wina tatani mfundisi Timbani hi hlanganini namuntlha mi kama ku ni ta ku yingisa hala DJ Kwamza kulukumba wun'wani wa kusuka hala ka K hala wena mixire wun'wani wo saseka na va Mr Mudipa wena mixire wun'wani saseka kusuka hala ka va mpakani halawani se na temba leswaku na n'wina ma kama tiphina hi nongonoko lowu taku na DJ Kwamza kwala ka GCR ya leswiya swi nga vuliwa hi sesi xalati swa ku ya ku ri xiseni swin'wani swa swikolo swa kona a swi pfali wa swi tiva ku swi dyondziwa up to vo 9 or 10 na madyambu laya maputu mure especially no ka ni nga tivi lomu ya handle ka switandi a dorobeni ra maputu kuma swikolo swo tala swi dyondziwa ku byaku swi ri sikula so swi ya chayisa hikwahala ya ka va ma 10 so va kuma vana va xikolo siku lebyiya va ka va tsutsumatsutsuma na switarata va ka va ya xikolweni va xi dyondza na xiputukezi swinene ya yona treke yale ya ku hupenyu mutoro vutomi bya tika mfu ena di Jakarta.

Ya ka romna ka go 9 minutes past 5 o'clock ona mix room no saseka. Ya ta veka ya mahlweni ni kunika kunanga bya ximu xele henhla ngopfu until 6 la unga ta kumeka ka u tiphena swinene nene hi kunanga bya ku tala tala lejo hingo bya xi Africa la wena mix room no saseka. Ku biwa xinare hayi ku huwa. Ku biwa xinare xa matimba swinene se ta veka ri tiphena hendlela ya liya. Mani ku ni risimu rin'wani mani ri ta ri ku tshwayi laha ri raro hey DJ Kwamotsa ni la ku nghena la ni la ku nghena la kahle-kahle ni fatwisa na mina xinari ku kahle-kahle ni xibanjani lexi xa Afrika laniwani se ni n'wi vona ku lukumba loko ni ku languteka na yena u kuma ku wa tsutsuma nga vonaki swona laha kusuhani na mina okay ta vula ku ta swi lulamisa kwala ku fambeni ka nkarhi okay we ni voni jika hela ni vona ku endleka yini la ni vona ku kahle-kahle ka tsikisana ni ku endleka okay ya i risimu ra the late Nicholas Zakaria and the Kiama Boys wena mix room saseka mi ta tsundzuka leswaku Nicholas Zakaria a ha ri na yena eku hundzeni ka yena emisaveni swin'wana swi nga ni hlamarisa loko a karhi a yisiwa ka yindlu ya yena ya vuwiselo kaskete leyi nga a nga ta na yona kusuka le ka lava ti-funeral parlor yi fika yi fayeleliwa yi nga hoxiwi laya gojini ku nghenisiwa ntsumbu wa yena wu ngo lo phutseriwa ntsena ni ku i maendlele ma matiko man'wana lawa na simurini ku bela ku rona i tindi rahi a kombelaka leswaku Xikwembu nghenelela eka vutomi bya hina leswi wa swi vonaka swilo swa hi tikela hi nge swi koti hi ri hexe DJ Kwamotsa hi mina kwalaka nongonoko African Beats.

0: funeral services hi ku avela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral swi tirhisana na Mafeman Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo funerals, hi kokolo eka swiyimo.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Buru ngofambukaka ya varikona
2: Bapuneka kususa shinyama Kutungula bani bohlongorisa moya Kutungula munu uhlangana nhloko Kususa moyo tleru wa wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka loko unga kumingwana Kupia minti Kutungula moyo lowe kushupa muntini Kutungula shilonda yuku ambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vanabuwa Kutungula vanabuwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula yuku ambana ka swona ku tshungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kuina kwi va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp ti nambara teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i ba endli ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla
3: sa sweswe makete ka romno ka ku 22 minutes past 5 when a mix room lo saseka le ka awara ya ku hetelela 6 o'clock the DJ Raja uta va kharam teka le ka nongonoko weekend top 20 loko mina DJ Kwamza ni huma ni ya wisa nyana nta tlhene vuya ka ta xigaza 9 to 12 wa swi tiva leswaku loko za ku ba awara ya ntlhanu la hi kumanaka na xiyenge lexi ya ningo a hi tivini Africa ya hina mutanta musungula hi swihungwa hungwani nyana swimbirhi swinharhu le tikweni ra Kenya mi ta tsundzuka leswaku a ku ri na hoyi hoyi ya ku kumeka lava va public transport va rail va swibazani loko va ku ri hala kaya hi ta vulavula hi vo tatani Gonga Mataveni hi vulavula hi vo Bura Judah Mjudisi hi vulavula hi vo Nkavi ya Nkavi ni n'wi tivi nyana last week wena mix ri no saseka a fambela ku hala tlhera ka va sikhunyani hala se le Kenya le a va ri ku toyitoyeni hi mhaka ti mafurha lama gonyaka nkarhi na nkarhi kambe sweswi va xiyimisini swi tereka leswiya se va pfulini swifambo leswiya swa ka swa tleketla vanhu va madorobeni va ya na le makaya ya vona loko hi nghena laya Democratic Republic of Congo a swi tiva leswaku laya ku na xivungwani kumbe virus liya Ebola laya leyi nga ku karhateni ka tiko leriya vanhu vo tala va nga ku loveni hi xiyimo xa le henhla swinene se swi fika laha vanhu vaakatiko va volunteeraku va famba va nghena kun'wana na kun'wana laha ku nga na vavabyi va ku va va pfuna ku va va tshungula hi ndlela yaliya wa swi vona hi va ku xa xibedhlele swi ta tsandzeka se na hina vaakatiko hayi hi ta khoma laha hi nga ta kota kona wa swi vona ku swin'wana swa sweleswo swi tala ku tlhela swi nyanyisa ku tluletiwa ka van'wani futini hi ku xitsongwatsongwana lexi a xi na matimba ngopfu veri loxi u khomini leswo ku heta vhiki hayi hi leswi u ta va u xikwembu xi ku hlayisi ngopfu sweswo swi nga endla leswaku lava United Nations va rhumela na timali to hlaya laya ndhawini liya ya le DRC wena mikiseriwa saseka ku va ku lwisaniwa na xitsongwatsongwana lexa Ebola van'wani va vulaka leswaku xi tumbuluka ka timhaka ta swilo leswiya swa ka vakhalanga leswiya swi tshamaka le tintshaveni leyi ku ya leswi va swi hlamuselisaka swo van'wani va ku a xi tumbuluka ka magorilla tumbuluka ka madichipanzi ka ma tifene hi ku hambanahambana xilo lexiya se hi swo swi endlaka ku ri vo DRC na matikonyana man'wana vo Equatorial Guinea haleya swi talangu xi fambela makumu xitsongwatsongwana lexi a xi lo titivalanyana mi ta tsundzuka malembe ndhaku leyika lexi nga hlasela swinene wena mikiseni saseka vanhu vo tala va hundzile emisaveni hikokwalaho ka xona loko ku ra u ehleketa ku vhakela kwele DRC u na maxaka vana wu ya wu amile wu tisirhelelini swinene vhiki leri nga hundza mi ta tsundzuka ni kha ni vulavula hi swidorobana nyana swin'wana leswi swi nga ku tumbulukeni swi ya ku swi kha swi develop-a namuntlha ni ku khomele madorobakulu lama kahlekahle ma nga humelela swinene kumbe ma nga develop-a ma nga ka xiyimo xa le henhla swinene hi tlhelo ra swa infrastructure.

0: way Cape Town kona kwala Afrika-Dzonga wena mixer mo saseka Addis Ababa City yikoma xiyimo xo sungula kuwa madoroba lama manga developa swinene manga na infrastructure ya xiyimo xa le henhla swinene lomu nga na mapatu ma kahle mabloho na ako ya madoroba nji wena mixer mo saseka Nambambe siritane leso xiyimo xa mapati ya madoroba malawani mavula hinkwawo malama kwala Afrika leso loko hi xi compare na matiko ma le Asia tiko ro fana na China leso ma ha ri ka xiyimo xa le hansi swinene a ni ka ni ku vulavula hi swona le ku sunguleni ka nongonoko ku a China leso loko u kuma patu leri nga na pothole a swa hlola leswo mapatu ya kona mahambi wo famba hi movha wo kuma ku a wu hanyangi kahle kahle leswo wu twa wu rhetela kahle ni u va na comfort kahle hi ku mapatu ma rideliwini hi xiyimo xa le henhla ngopfu laha ku taku hi machayina kwalano wena mixerimo saseka ni ku byeleni vhikilinyana leyi nga hundza ku ri i tiko rin'wana ri nga taleliwa hi vanhu swinene ri khomaku xiyimo xa vumbirhi ka India a India ya hi kona va nga tala swinene loko hi kha hi vulavula hi kwahala ya Asia ku landza yo China na ku tala ka vona na ku tala ka vona leswi a va ti tsandzeki tiko leri ya wena mixerimo saseka u ta va ma vona mabridge kumbe mablow ma ti-double story ku ri mabridge ku ri ri sukela hansi rin'wanyana rin'wana ri khandziya rin'wana bridge ma tele swinene mapatu ya kona u kuma ku loko u fika u nga koti no drive ha u nga fika u dungeka mihleketo u nga ha swi tivi ku u teka ti-lane tihi ti ku yisa kwihi past 5 wa mix room saseka hi ri kona kwalaka nongonoko African Beats laha u nga na mina DJ Kwamza malume ifi Ephraim Mabaza Makwamuli weni vona lava nga ta yeleka lexa xa WhatsApp leyi ku ri va tiva ku yini ni va accommodate la ka nongonoko hlamula swona.
1: Hello malume ifi mi ti tselekile mani se ni karhele no cina la D2 hey mi ti tselekile tile ku beni tile ku yibeleni mana peace hi mina la D2 danko
0: hey kensile mana peace a ni tsakele ni ku mi ta hetela na xitori xa ku mi tsakela ku ya tikweni rira kwala Afrika
2: ri perini malume ifi kwala xiticini na hi pfukini n'wina minjhani master kanaka ka ni la hi dlava ka makheke ka hosi nkove wa vutlhanu tlheni ku mastakanaka ka mhani Grace Makamu kona kwele ka ngove mastakanaka ka mhani mavundza hi vona kwele ka ngove a va xewetiwa hi mhani Jajani laha ka muchipisi layani makhelo wa mayini lawa hlayisekani malume ifi nkumu
0: hlayisekani swinene na n'wina mhani Jajani makhelwani wa mayini kwala ka muchipisi ya ri kuma lava vo tsala kunene va ku a DJ Kwamza na ku mi ni hlayela kunene rungula ra mina va ku ri xile DJ ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka xikukwani stadium hi mina makhash vongani Lagosi Mbetsa wa xigubu i papa lowunene nkomu no hakensa swinene vuyingiseri byolebyo a ni ivi ni kuma na lava na vona vo ro tsala kunene rungula ra vona va ku ri perile hala ka xikukwani na hina ya hi fikela GCR ni mi yingisela kahle ni ri kwala ka xikukwani mugangeni wa Mbyindlani i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu no hakensa swinene mama Albi lava va ku hina leswo tsalatsala hayi kona ha swi koti DJ Kwamza hi kota sweswi wa ti-voice na
2: endlekani mabotife mi pfukile na hina hi pfukile mi nghena na mani makhuvele hisa le mugangeni wa rivoningu va swi kone enhlekano ivi ni nghena na contriso ivi ni nghena na ximomisa va hlekanisiwa hi mhani rikhotso kwala martin view danko hlayisekani botife
0: danko mhani rikhotso xitukulwana mi ta kuma ku xirilelela ku fona naswona naxona hi leswo swi vanani bya masiku lama hi swo thekinoloji ya yebyi yi tivisa swin'wanyani
3: ahe malume ifi ahe mr Makwamula moni ku enhlikani aka mhani mari ya

0: James eka ta bot masenyana nhlekane aka mhani midawu nhlekane aka papa remote ka mjaji bahlekanisiwa hi mhani Rose Hobzane ni le ka nkuzane malume efi danki
1: danki mhani Rose Hobzane ivi na lava vakwe malume hi swin'we ni ri kwala masingita molo ni n'wana Norman Mavasa swin'we ni ri kwala ka masingita molo o khensa swinene le ni n'wana Norman Mavasa le ka mudavula nkarhi yo tala va tala ku vula leswaku ve le PLK Polokwane
2: Raja Rajo i Raja leyi va nga ku yi cheliwe xixeveni ha yi le ku tirheni ka mhani mirex ha wa tirha n'wananga wa tirha n'wananga
1: ya la leswi leri rungula emasalela ya vama ya Raja la lawa ma haweli kona la ka nongonoko swi yo kumeka se ni vona ma hayiletekini ni kumeka ni ka ni ma hoxa kwalaya ma siwe va mureza na va vo Raja lawa va ta vuya va ta malunga marungula lawaya allright wena mixer ngo saseka nkarhi wa mina kwa ku 27 minutes to 6 o'clock ya mahlweni ya ha ri kona kwala ka nongonoko African Beat la nga na mina DJ Kwamza la ta ku bela treke yin'wanyani sweswi wena mixer ngo saseka ta yitwa loko yi nghena laha ku ri Chimtora hi wa swi tiva ku Chimtora hi swi vula yini i risimu leri nga biwa hi Debe ra Ngwenya Jazz Band va rhangeliwe hi Dr. Jonah Moyo loko va ku Chimtora leswi va vula leswaku wa vo lo kha u hanya na munhu u kuma ku ri a mi hanyisani kahle va ku vavisa la mbilwini la va ri n'wi tshika a famba a tiyela mahlweni a khothunyiwa na vutomi bya yena move on u nga n'wi sindzisi ku xikolokolo a tshami na wena kwalano hi ku sweswo u ta tshama u kha u vilela vutomi lebya wena hinkwabyo tiphinini tireke yaleyo

jwale vuswikoti bya lokasa ya mbongo and suku sisters wena mixeri omuna saseka van'wanyani va ku ba vunanga lebyi bya Afrika suku sisters mi ta tsundzuka leswaku yi na swiyimbeleri swa matimba swinene swo njhe hi va Yondo sister na vona va wela kwalaya ka ntlawa lowu wa suku sisters wena mixeri omuna saseka na swin'wana swa matimba swinene swi nga kumeka swi karhi swi performa na laka suku stars vanhu va vo tala va kona va huma kona kwele Democratic Republic of Congo kona kwele ku nga na timhaka leti ta Ebola leyi vulavulaka hi yona vona mixeri omuna saseka leswo Ebola leyi hi swo yi tlulela hi xihatla ngopfu ku va munhu a ku tlhambusela marhi ma yena leswi yi ku khomini ku va ya leswo swa chavisa swinene se u va na ku tshemba leswaku swi ta fika swi solveka kwala ku fambeni ka nkarhi wena mixeri omuna saseka nkarhi wa mina kha ku 14 minutes to 6 14 minutes to rajaraja va kuma va yingiserana mutlha netiweke yi chingangi n'wina mi talaka ku hlangana mina hala ka lexa Facebook ni kuma Tshikani Filoma a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nkuri Zamani ni kuma na Liki Ngoveni a ku hi swin'we ni ri kwala Vuhehli ni kuma na Judas Rigidi a ku hi swin'we ni ri la Block 5B Kambatlo na Masoso Sostina a ku hi malume swin'we ni ri kwala ka Nkuri ka Tomu ka ta Doctor wa ka Mhlongo hi mina Neskuna va ku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingi Dzingi mi nghenisa na mhaka liya le xitomanini maninesi swi nyoxa ngopfu lomu ka mi swi vekisa leswiyaku a xitomanini ivi hi kuma na choice wa le Xawela ku hi swin'we ni ri kwala Sandton City kaya ku ri Xawela Block 23 mi le xilungwini choice mani makhuvele lavo duma va ku hi swin'we ni ri la Gian Section F mugangeni wa Rivoningo ni kuma Judgment Muavanyisi Chavalala a ku hi swin'we ni ri kwala Risinga View ni kuma na kokwani Makapuli va ku hi swin'we ni ri laka xikokwani mhana ndzalo ndzalama va ku hi swin'we ni ri kwala ka Nkuri ka Tomu i mama ndzalo na ndzalama Lizizita a ku hi swin'we ni ri kwala ka Ngove a Jamela 1 i mhani mihloti Lizi Macheke Khensani a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mulamula ma Jumper Road i mhana ndzima Kensa mhana ndzima Basani n'wana Manphosa a ku hi swin'we ni ri la mugangeni wa Ndhuna Ephraim Makamu kwala ka Ngove Takalani ni Nguda a ku u bva Chivulani ri rothe rikolivuesa nga manda takalani Kheni Mbetsa wa Xigubu a ku ri perile hi malume ifi ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka xikokwani stadium hi mina Mbetsa vo ni ra ni ri hlayini musi le ka WhatsApp lori nkula leri okay hi nghena tlhelo rin'we nkarhi lowu taka hi nghena lowu hi nghena ka Facebook ngheni ka WhatsApp ivi vachada vambirhi va ku hi swin'we ni ri kwala mbilu Chidawulu ivi Giyani Baloyi

A ku hi swin'we ni ri la vuhehli andani madoba a ku hi swin'we ni ri kwala Thukuta block 4. Good afternoon. Good evening sena ne na twisisa ku mi swi rhumeli khale na ku nghena hi 3 Calvin Makananise a ku hi swin'we ni ri la Chimbupfe hanani Gembula ivi na Bishop Reni Rasimpi a ku hi swin'we ni ri kwala Dzimawule Pile ivi ni kuma na Thomas General Chavalala a ku hi na n'wina malume ifi ni ri Benstock yani mina ni general a kaya hi le ka Ntshuxi a na themba nkarhi lowu mi nga rhumela hi wona tiawara timbirhi leti nga hundza se mi le ka Ntshuxi sweswi handleleswi mi kuma ku ma ha ri kwala Giyani vhele namuntlha laha molweni ya Giyani a ku talini tamala no leswi ku nga talisa swona hayi khona hi phena byo khutuza byi tinyike matimba u nga kuma ku van'wani va le ku rileni sweswi ni vulavulaka u yi khutuziwile kha hi famba molweni hi sechiwile hi tekeliwa tifoni ta hina hi sechiwile hi tekeliwa tiwolete ta hina vana va moya valava va nga na migingiriko yaleyo ivi Philly Jones Machaya a ku FM ya Dzinga hi Village Venda Lipopo Province South Africa we are together a ri ku livuwesa t ivi na Taveli ya kumbe a ku hi swin'we malume makwamukwamu ni ri kwala ka Malamulele taxi rank na papa gonga driver ya le ntlhaveni no hakaisa swinene Taveli ya kumbe avuleti na ximomondo ndiya siku rin'wana ku ha ku vuthisa ka n'wina Quantamu sesi Tavelio mi hi byela siku rin'wana ku va mi voni ku a mi va khandziyisa ximomondiya xiteketi hi ku va mi temendele ngosi rin'wana va ku va vuthisa sesi Tavelia heyi ni ta tsundzuka leswaku i munhu wa xisati loyi a reyilaku Quantamu khale ka malembe a swi hi hlamarisa ngopfu mara masiku lawa hayi kuma na tibazi leti tibazi ta ka va Inus ta ka va mabirimisa ta ka yini yini to tala ta ka va Dolight u kuma ti kha ti fambisiwa hi va ka mhani masiku lawa to talatala wena mi ngisiri musaseka Wisani J Makamu a ku hi swin'we ni ri la ka Mapuve i Wisani J Makamu tuva ra nhova nkhwaxu a ku hi swin'we ni ri kwala Burgersdorp ivi Sharon Nhlanhla a ku hi swin'we ni ri kwala ka nkura swifasonke ximuwini ivi ni kuma na Christina Manyiki a ku hi swin'we ni ri kwala ka Makoxa B9 ivi Tovo 1 Daphne Ramwada a ku hi malume hi swin'we ni ri kwala Elimi Mpheni ri ku livuwa Ngamandla T ivi mhana ri basile na vona va ku hi swin'we ni ri la ka Mapuve va ku mhana ri basile risima na hlulana hakesa swinene Chavalala Oscar Jombo a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani Memo Lavi kumbe Levi ivi ku ri hlayisa ku yini vito leri Levi kumbe Lavi a ku hi swin'we ni ri kwala ka Makoxa hansi ka vukosi bya ndhuna risinga la ka sivela la ivi mhana Bumba Lusi Tinyiko na vona va ku hi swin'we ni ri la ka Homa 14B ivi vo Funanani Chauba a ku hi swin'we ni ri kwala ka Maxamba Zamazama a mi hlangane na hosi ya radio a ku hi swin'we no hakhesa swinene hosi ya radio ivi Masengwani Boto wa Van'wamutuku a ku hi swin'we ni ri la Thembisa ka Bava ivi Thembani Zava na vona va ku hi swin'we ni ri la Gandanani ka Mavambe i Dr Zava no hakhesa swinene Dr Zava ivi mhana Right Bila va ku hi swin'we ni ri la ka Mavambe siya nyoka i mhana Right a ku siyiwa tinyoka ta muxaka muni mhana Right kolomu a tisiyiwa kona tiphiri kumbe leswa ri hlamalala i muganga phela u nga thiva ku hi lesi ya nyoka walowo ivi Vongani Cawuke Mpampati va ku hi swin'we tekani lowu ni ri la ka Xithelani ivi Machiarivani Michagana Fisam G va ku hi swin'we ni ri kwala ka Malamulele hi ntirho kaya hi le ka Xikukwani Dango Muhaxi ivi Walter Mawuli a ku hi swin'we ni ri la kwala B9 Boti Viro a ku hi swin'we ni ri kwala ka Makhasa Muhawani Wiseman Khatuchelo Luwambo a ku hi swin'we hi malume ni ri la ka Mavambe Lizi Nkuna a ku hi swin'we ni ri la kwala ka Xivulani TK Mazombe Maswanganya na hina ku hi swin'we ni ri kwala ka Ngove Colin Day a ku hi swin'we ni ri la ka Ndindane hi malume nona khensa swinene Akisani Mulondovuti Sambo a ku hi swin'we ni ri kwala Jilongo ndovoti hi mina
ta ti ku vutisa murexa hi mulondovuti u fanele u ti vhakela laha xitichini siku rin'wana ti ta ku vona kahle tani Ronald Junior kusuka kwale botsoleni va ku hi swin'we no ha khensa swinene vudzumbirhi na temba nkarhi lowu tala mi ri ku voneni ka vamabakabaka lava nga wina hi 2-0 ku ri ti-own goal Dzovo Xiviti va ku hi swin'we ni ri kwala Centurion Eldo Lakes ivi Mazamba la Green Farm a ku hi swin'we ni ri kwala Green Farm ivi Tsundzuka Golden na hina ku hi swin'we ni ri kwala Section F Papa Tinjombo Hlahlangomani na hina ku hi swin'we malume ifi ni ri kwala ka Thomo malume Dev a ku ka Nkomo 22B ka va Devi hi mi yingisela ku hi ri kona Ligawu Muchidzi a ku u bva manini ri rothe a ri ku livuwesa ngamandla ti swa kala phela ku va mi yingisela GCR hala hi ku kwaleno futhi switichi swa ti-radio swi hlayile swinene ivi Masindi emadzivandila a ku hi swin'we ni ri kwala Chakuma Maguvuni a ri ku livuwesa ngamandla vafundzi vo Rasta Mkumela va ku hi swin'we ni ri kwala Ngwenani ya Temeli ka Jamaica Street ri ku livuwesa vo Rasta a kuyosala 5 wa timinete ntsena wena mixerini one more saseka a loko a ri mina DJ Kwamza ni ra swi saseki ngopfu ku va na wena kwala ka nongonoko weni tlhela risimu leri a ri nga ni kayakayisa kumbexani se ni ta ri ta koteka hi ndlela yin'wani laniwani ya a hi ya hlangana futhi le ka ta xigaza sweswi ni nyidzela DJ Raja a ta va na n'wina la ka nongonoko weekend top 20 mina DJ Kwamza hi ya hlangana le ka ta xigaza ni vuya hi yin'wani xangu wena mingisiri wo misoseka mopfu policha kumbe mudzudzadzudza swibelani leswiya mi nga swi hayeka lomuya swipikirini a makhumbini kumbe mi ya hayara ma swi tiva ku xibelani xa hayarisiwa ku na lava tirhaka hi sweswo tirha ku hayarisa ntsena u ya wa cina u tlhela u xi vuyisa DJ Kwamza va ra hi tiphini ni risimu rera Deverango ya Jazz Band va ku Chimtorai bye bye for now Chimtorai, Chimtorai.

0: 5A ePalaburwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi akiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Madyandzo traditional yela Dr. Giligili buri ngo fambukaka vari kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na ma va kumeka 079-968-91
3: u nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

Zeke. Ja, Reutige. Ja, ja, ja. Ja, okay. Vixo rovina ni kona ka radio ni ka majambe sikura na muta ni karun vekala ka kumense vatibela ya samara lei wadi ya nze wibi le ka majambe la mwana kona ako house top 20 ashka la shetle kani le ka majambe ya sikura na muta na kam kena ka eka majambe la mwana DJ Raja wa mwashi the breeze of the weekend night mixo rwa jisara fam the business is one nele ka majambe ya sikura na muta mixo rovina kwa mkela ka atle rsim le rwan rsim ra please bens of amsona ka atlama kazi karsim ra kona abako ngwaho ay madiva na ay vakarwa wena utafika man ivi swilo swa wena swi kota ku va swi famba hi ndlela yeleyo wena mikiseriwa GCR FM ene le ka madyambu ya siku ra namuntlha ni ku amukela kahle hi ndlela yo yeleyo mikiseri wa mina ni ku nga ta vunanga ni le ka madyambu lamawani ne ni la ku ni nga ta vunanga le ka madyambu lamawani mina na wena mikiseri hi ta vuya amukela na kahle hi ndlela yo yeleke hi lero risimu ri suka kahle ka Zgiva Record na ka Kamza SA simu ra kona va ku manava tiphini kahle simu leri ne ni ta va ni ku amukela kahle ni ta ka rona.

na batswari wa mina kumbe na mhani wa mina hayi sweswa kona na hayi sweke batswatswa wa mix ra jisera fm ni vulaka impela se mina veka ti bakata ku nwena mhani mavengana hi loko sweli se ku yini vhela mara kunene na

nkarhi ni vekela ka makume mbirhi nhungu timinetes awara ya ntsevu yibile nongonoko ha sop 20 ka madyambu lamawanene a hi fambi kun'we mikixero wa mina mina na vona tipini ka madyambu lamawanene a va ta va karhi ni khoma laka 0608875942 wena mikixero wa gisara fm ela kota karhi mi byela leswaku ri ni khoma rikweni ka madyambu ya siku ra namuhla kasi matlhelo landzeri ka facebook ya xitexi a yi namuhla futi kona ne wani lataka facebook ya xitixi ya gisara fm laya of ka wena a yi namuhla va vekele na swithombe mativa marana hei a ni kha ni ti languta laka page ya xitixi ne ni kumaka va ku vekele na swithombe laya a famba vona mukulukumboko famba n'wi vona radio koswi swa kona mara hayi famba n'wi hlometela radio laka page ya xitixi ne ni kona namuntlha laya na swithombe swa mina hayi mativa marana hei swilo swa kona mara mina ni vona tikaratsa bya kona kwalaya ne e Raja mta swivona swi ta va sika swilisa kahle vhelele ka madyambu ya siku ra namuhla nokoloko house top 20 wena famba rhumela kahle marungulela kwala ka facebook ya xitichi wozola mina leswaku ni khoma ri kwini u siya marungulela wena kari mahlala moyeni ka madyambu ya siku ra mhla ka nongonoko house top 20 ka rifambisa sweswo eka madyambu yo hlawuleka wena mixer wa gisara fm hi ndlela yo yaleyo exiondzo 106.0 mega fm lo ni khoma kona eka the voice of the nation retro rixaka kasi van'wana va ni khoma audio streaming laka www.gisarafm.co.za mixer wena u pfuna u tshika ne Jerome la Rhodesia la eka xigalo la basan ka mphakathi mi right vele tshikonelo la ni bona kahle ka nyabana la phaweni la va kona ba ngisirwa mina ni ri ka nsimbi la lava la nomi la ka xikondo ni bona kahle ni bona kahle ka bagomane la salema ni bona kahle ka madiyani la boxa huku riperile la ka makoleke la block hd na si ni bona kahle ne ni bona ba ngisirwa mina la ka nkavele la ya ka ngezima ni bona kahle la ka makhasa ni bona kahle la ya ka bobo la ni bona kahle na la ya eka xibangwa I mean ngisirwa kahle ni bona ba ngisirwa mina ka madyambu ya siku ra namuhla la ndi nga mazi mi right vele ndi nga mazi na vele ndi nga mazi okay awu yi khumbi ni mone mikhumba mi right vele ndi nga mazi ne hala ku tshemba lonkulu ka mining sirini le ka madyambu ya siku ra namuhla mana hayi mativa swi ni khoma kahle n'we mining sirile ne eka hi famba kun'we ka nongonoko wa madyambu ya siku ra namuhla mi ngisirwa gisara fm a ni va ri khali languta kahle van'wani va vayingiseri va mina la ka ndhawu letiya ta le ka ngezimani ni mixuwetile ni mipirisile ne a ni mipirisa kahle la green farm la ka nkovani ri perile la ka ngomungomu I'm going to go to the next one.

Ya itaba ka famba swinwe na le ka majamba siku ra namuntlha na mina DJ Rajo Mwashi kana ngono go hlawuleka wena mixer wa Jisara FM ba ka rete pena indlela le ka bona nga byi kona na le ka majamba la mwana wena mixer wa Jisara FM sembra ka tlhare ta ka Kimnada sembra kona ba re po ba tipe ni ka tlhare sembra ra mixer wa mina ra la ka jimele xi ya xa bo khome nongo number 18

0: Mega Republic Asset like my jam so good I'm second gonna go house of 20 when I mix it register of fam and carry convicts so good like a come on it but it's and combo gazeba and the like air super cat later taco later one or two a galavane I was the quiz bar as a little like a shimada shan shabu come and combo number 17 Ay, Matima Marana, ay, Marcia, Saneta, Saneta, Matima Marana, okay, what a mix of Romina. I talk about Gatagan, and I'm going to go to Jambia, Sugana Munsa, 060-087-5942.
1: Hey,
0: I but and was more than a pound of hey, I'm a Tiovar. No, say second, what will one of it? Yeah, first one again, four months. Hey, Anne, hey,
2: hey, Karanga,
0: hey, I'm fucking my rob, I'm winning. You know, you don't want to land when I'm way by Chawan and Cassia. Oh,
2: ai anja bango fulo wini siwa kwa hali zimbo wina pirate wofi kumansati
0: oh mi wini swesati
2: ee maka kufiwa pirate nkano usenu usena sati
0: ii nani oh ifabia kata pirate na mwuse ne
2: ee ai kori ikore lwini yotu kore yopo ikore na wai nika woi nika woi kani
0: woi kwa kata kata namza mo paka paki wa pirate ni pakwa goni pakwa mngum pakwa na sati fut fut
2: I pa kwa tikoi timbiri, kwa tikoi la tikoi timbiri, unkuasu shago.
0: Isti mo kata kwa na.
2: Ina la, kisa la su shanga, la shanga la itumbeli. Ambo to teka mo puti terek uke.
0: Aye, ba concentration ba kwa kata aye kwa abo kwa teka.
2: A daki, aye miru la puti terek uke, aye itiba na ngu, itiba na suna, itiba na la itama kwa ni puti.
0: Aye, tay rongo na kusema nukuru na wenet na ina tapa kai ingisa la ba jamela mo.
2: I know, I train.
0: Nimke zile.
2: Nishaba kubula ujaniri ya nilalaza nipono. Mala sisi akilini.
0: Ay, matimala mabano, mabaya.
2: Thank you.
0: Django. Ay, matimala mabano, mabaya. 060-087-5942. Kupere timinaita waralia. Ayan, zebu. Yankombo inga seba, ne? Iha. Nimke zile mwendu peril.
3: I am
0: Yale. Hey, my name is Yale Zane.
3: He called out the prince of wicked camp.
0: Yes, I mean, oh Lord, I'm on the punish for. Ni kwa laka.
3: Kwa laka raja, kwa laka.
0: Akase kase, mwina.
3: Ah, I can't be sorry, Jim, Jale, Sabat.
0: Hey, Jim, Jale, and Kessam, so we naga, la, kra, kra, la, la,
3: la,
0: la, la, la, la, la, la,
3: la,
0: la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Yo, 060-087-5942.
3: I'm going to go to the house.
0: Say second. 0608 7594 2 ni khomgwala na mixer wa mina ve khare bula kahle ka majambu lamo ambyela leswaku ri wena ni khomwa ri kwini eka nongonoko wa majambu ya siku ra namuntlha 0608 7594 2 ni mikandzi ni mighesa mwena o jisa ra famba ripereni
1: se kandziye kona ka gondzo leriya eriya ra ha hi rona
0: hi rona ra R578
1: a ku na yin'wana ndlela i famba straight a wu jiki i famba straight zi ya fika lava hi se lava nge tegym ti-standar i yima kwalayo Ah, loko ze hinda laya wa hemba.
0: Ya.
1: Embambo tiya ku mufeni.
0: Ni ku hindi ku ho.
1: So ku mfoho. Makama ba teke mova laya makama ba makama ku byela ku eke tomuka seje mti standard we hindi.
0: Ya. Ma ku teka nisi tau sa wana ku hoise we hindi.
1: Oh, ma ku byela ku hase ku yima la we nga yima ku hei standard le standard wa ko.
0: Inga twisisi, inga twisisi.
1: We hinda hei kui wa ku tibi kasi ta zi yange na la zuku meikara va yiva mova ya mbunu se diu fuka diu ke zuku meikara.
0: Hey!
1: Ni sungula diu kwa la kate mbamba diu ku pao tu ku fo. Diu ke zuku meikara yong.
0: Ya.
1: Hayi bana a wu zi ya le kahle hi na vo karhalanyana nsivili ku himbuteleni heyi a ku ri busy ngopfu
0: ku ve busy ngopfu amakamapendapenda namuntlha
1: swimbyamibyani nga ku na xikwembu swi yo biwa hi rhamba nyini a ku tirek yo ganama ni yimisa na swipoko leswa switsolwana sweswi
0: a pulasani hi le ka n'wina
1: a yena a hi bulu futhi mhaka
0: i mhaka
1: a swi mzika wolo u ta bani kha ni dzingisa nhloko i suti loko no dzingisa ni nga ta patlanya
0: hayi va tiva mara swi nga ta pfuka swivavi
1: Ah, swi nga pfuka mpela n'wimo bisa sweswo mitani mbotela ku fana na rin'wana loko ri hete ku dya lambaza
0: a mativana ri dyayini lambaza
1: loko ri heta ku dya lambaza ni voni mbotelanyana mitwa ri se ri kha ri ba swingorhwananyana
0: ivi ri tlela kahle ya
1: se na mina mitamu kha mi ni mbotela house ya leyi hi metirhisaku sweswo
0: hayi no hlayisekani la ka majosi la
1: a hi kokeni rajaman
0: dyankuwo Epa masanyana bana ba gaba jambe sukura ba tabik sura jisera fa ba kaba kaba sura iba ingseri na bona eka ma jambe la mani kana ngono ka kahle ne ngono ka tlhalele kona mixo jisera fa 060 ne mge se mo endri peril
4: ah e mjana
0: e zombele mzombele na
4: e fukile mo
0: e no man
4: e jefer mo ka tsela ka tsoshi
0: la ka tsoshi oh me kona la ka tsoshi na
4: tele bo
0: ah e no man me re tsaka na mani
4: jefer mo ka
0: Amkansi. Oh, okay. No ka ringa TV mara ka nwe ninga bani ku tiva.
4: Ai ka na TV.
0: Madiva ne ku tiva, ne ku tiva ha ka ini. Mani vona. Kuna pato le rera na kusana loko ingene hi mani mdzela, mita pfumela na mina. Loko ingene ni laka, loko i heta ngoma tatana, futhi u vha ka heta laka ile ka mani ko le kombeni. Kwala nyana, kwala before ani kuna le ingena ka after bridge, before bridge ke swa ka nkosana. Ingena inambunyana olo utse makanya ebe ifika loko yeta ku utse makanya ebe ikhonela ximatsini ebe loko hle ku right iri ximatsi iku xinene patirara straight nyana kuna mita ka mkasa la nga hoshisa
4: kuna mita ka kasi mara mina ni tshamela hala so ana dabes
0: ala so ana dabes eh Ai, marai, na ku tiva ka nwina. Anu nga ri kona, la ile ka nwina la ya. Ina ne. No, I say second meaning same na manven madam lam.
4: Eh?
0: Meaning same na manven.
4: Meri na man.
0: Eh.
4: Oh, min wa nintru.
0: Oh, min nintru ne.
4: Eh.
0: Oh, okay, okay. Hey, pela na man le ko. Ah, awu stu ntshama nirine xa hambi nirikai. Non puka.
4: Ai, min nintru.
0: Ai, no, I say second. Mitara miru ku ntiko ra kona.
4: Alokshi
0: ra ka ntse. Alokshi ra ka ngumata tana. O ra ngumata tana, ai no ai tirana man, amtirela kaya nwina fude ha.
4: Eh ha, le ka ya ta ni nge pa, a go ntse no pa
0: ta. Eh ha, so mo lobela vele ya.
4: Eh.
0: No sei se gane baba.
4: So.
0: I don't go. Vamos a hacer esa idea le que a cama jambe sugrana mucha buena mixura jisara fam. Ke sa mixura sabona la ka kona ka mixura la ba ntirweni. Repere le ngwana mixura ka mere mitirweni. Ai madiba mara na minga chapu ipulela ne ivi kota kwa imongaza man ku minga tlela tlela kwalano kuva kahle man vana shift ai famba nzi ngo mina na nwana 0608 7594 2 nemge se mwen reperel
5: ai majane
0: ai
5: ipukena
0: ai zombele mzombele na
5: ai zombele man
0: eh na man
5: eh
0: eh mi queen
5: eh
0: mi queen
5: ah no kwa ndirwe na mina kwa
0: mina ndir ai lava nwana vana shift ngo mina ban ba kahle
5: Ya, kwa ntirweni kwa kanja kanja kanja
0: kanja kanja kanja kanja kanja Mi hi ku inda kona na.
5: La kanzima la.
0: Oh, hayi ka sana ngwe mi tshama ku ngwena vhene. Akai.
5: Mina tshama la ka mahlane la.
0: La ka mahana ngwe. Ena angwe mitira la kaya na ngwena.
5: Mare.
0: Na ngwena mitira la kaya vhele mi ya ka masiku ngoswa.
5: Ya ku hola damlene la.
0: Eh ha mi le kaya na ngwena man.
5: Ya.
0: Ka ka mahlane mi tshama le ku ina ribzeni a. Kasi kasi ri dzule ro va tani hi kwini no.
5: Ah, shiri jani ma ko ko ri jari dzi kuru ma ko shiri jani.
0: Phela lo nda kombo xona siku ra kona. Ntwana ko shi rwalela ni fa munhu xo xa simple ngo. Ni nga xi hoxa xi famba 100 meters.
5: Na ra lesa ni tsama ho sala ala xi muhunya la.
0: Ala xi muhune.
5: Ya.
0: Ai no, ai ma tlani vona kwa ntsongo vu ma tlani.
5: Ya.
0: Yo, ai no xa xekani mi ri kwala ntirhweni man. Mi nga tleli ne.
5: Ah, gutheriwa enda sobalungu.
0: Mi tsamisa sweswa mi pfurisa sweswa kumalume if va nghena mbana vona. Loko mina ni vuya hour ya nharhu tlhe va swin'we ne.
5: Alright, alright, ma yena lo suka nghena mahaxi.
0: Oh, vo solange, ay na mamkela man. Po po po po po po po po po po po po.
5: Ya.
0: Ay vona tsaka na mamkela moyi swi va son man. Swi vula ku season join the team ya GSR FM. Swi vula ku na mhen ntswalo un'wana munhu la. Mingsi. Ya, ay va ri kese ngopfu loko mi ri kona man.
5: Yeah.
0: I don't get say second in there.
5: Okay.
0: I don't go. I've been so many when I bula kahle ku fikelela ka vore lene nkombo a vore nkombo ni mahlweni na vunanga na timina ta timbirhi ntsena vore nkombo inga seba ka majamba sikura na mundla hayi man swa sangisa vanga sirome no ngela ro tsungula ntaka vanga sirome mbiri ni vaisa moyini anda ka swoming sirome no ku phamela vunanga ku ya mahlweni ta vaka hi bula mina na wena ni mukese moyini ri perini
6: eperi ta nwana mpukena
0: oh hi zombelo mi zombelo no
6: Hey zombelo
0: ina yo os
6: mashanga ya bolo
0: yo hey mashanga ya bolo le
6: mashanga ya bolo se ni lo tle
0: yo se mi tle namhla mkahle
6: ba boje na buza le tada na na se bana tsamela la ba ba tsela zwe ina
0: ba ba zwe isa la mos
6: eh ta go ta bolo ka no ay mashanga ba
0: yo ay wena mkhomere
6: la motloa motloa wow
0: yo
6: sugara ka makwame na ka mhalamela la ku huma ko ko kwa no tsala mhane pepa
0: O me va phaela jengweni.
6: Benfield.
0: Ai wena mkhamrela yana vhikela
6: re. 1983. Kana mhisa mwangwa la tebe va ku tsamboko loko mo vutsa mo ku milaka dzo va ta mbe.
0: Iyo.
6: A se va phaya nga nkurisa ngoma 70 something.
0: Iyo.
6: Timdan boya ku ni langu tisa ngoma.
0: Iyo.
6: Sena is amazing.
0: Ana mdam tsakile ne.
6: Bale go tsegele eh wantsa ga sa go re wa tswana go go go ba ka la go tswana
0: ai ba
6: te le kgire o tswe le kgire
0: ai na mtha ai ntsa go ngwena shem
6: e tsa go me
0: ai no sai se ka ne mo kahle
6: na ngomba ka
0: sai se ka ne ne
6: ke mare de lo fone la jo wa ma tre sa ma se ta wana na mndo ke ya ma prasen mndo
0: ke ya ma prasen mndo
6: eh ya ma prasen ma ga go yo ma ka mko se ba ba foto ba famba ba
0: ya na swi se sa man
6: ah nta go wa ngo bo ni pa me mko timbe na mota nta go wa
0: eish ah botomile jone je indlela enwane
6: je indlela enwane eh eh
0: Ai, deixa isso aí, não
6: vou dizer isso. Ai, deixa isso
0: aí. Ai, deixa isso.
6: Let us not trust each other.
0: Entendi isso. Ai, não sei se é que não é uma coisa nero.
6: Dangba.
0: Django. Aba fomos a ser sentada lá para bixura de ser fam em carro não pegar a cor de ancomba em sacan só com go entende não gastei bisão da teca bem sobre o bruno das vezes é bem o pamela não ganha com a mais linda tava carre bula menina wena repere
7: ai
0: ai ega
7: Mpuki.
0: Mzumbi.
7: Mzumbi le.
0: Shiyo yini.
7: Sota kwa vela, valona na swihlangi.
0: Amativa marana.
7: Amativa. Ha, xa mara ka tsukumbana njetsu swi hengi, ka swise hengi
0: nso moyi. Oh,
7: eh. Ha,
0: natisi. Ana kumbe go jero mina ko kumbala jesu yo kana ndiri mbalangi ni putete je swinwana landeni la ni va kahle.
7: Ah, ini je xihlangi xi xinga kwala, se ka se hey na tekiwa na tsaiti.
0: Oh, eh na ina la tsame ah ina tsame mafure la studio la
7: ah ko yana ndiya niku tiva kahle
0: ah ba tiva vele jawane nwina ah
7: nikwala ku nyanga yango
0: ah la ku kahle ngopfu loko twanga swendi no putesa kunwana futhi futhi swi swindla leswi ni lavaka swona
7: eh so na ah kwala ni nga tsama ko 24/7
0: kahle kahle
7: ako humiwa ku humeki
0: eh
7: so sense
0: kahle kahle miku mi kwala kahle vele
7: ah nikwala ka ntaku ha futhi tshira mile xa ku fambeki
0: aku fambeki la
7: ah, lowa umanyeta xeketa nkumbelo unga usi.
0: A mi ramba rambuwangi.
7: A mi hambi no rambuwa xirhami lexi ni hankani vuya ni fana huku.
0: Ina ne, a mi ze mi tshama tshama mi ku
7: ye. A ni tshama tshama mara ha hi xumu humani. A no rixa na swi lava.
0: Mi lava ku ri ze rixa xemu.
7: Ah, ve yi rixisa xikan'we.
0: A kahle kahle.
7: A kha mi yingise hi rikwala ka makoxa.
0: La jawanini la.
7: Vinyi va moya valava.
0: Ina ne.

0: Ngikukhona
1: la aphama la chisa mashali atwa nganya arkona
0: kahle kahle ndikasa ngisoro zwangwena majambu la mwana ka
1: boom ku ya mathi
0: kahle kahle mitsamsa sasa mika fambele kona na ngwena
1: la
0: ilaso aje kalanga kasa ngisoro zwangwena matiba mana na 060 8875942 ela on khoma kona wena ka majambu ya sikura namuhla kasi va kona lava nga tsala kunene ka majambu lamwana va ku riperile muhaxi eswin'wini ni ri kwala ka nkomo 22b mana masungulo na anhlulo kwala ka nkomo 22b kasi vingiseri bya n'wina mani wa mina kona mi ka kona i ndlela leyi ka majambu ya sikura namuhla kasi n'wana ku hi perisana n'wino i mani lavana a va ha tsalangi vito ne mara ni xoku i la river plus la ya loko ni swi langutaka le river plus la ni xoku le river plus va kombisa ku va yingiserile maxodo Grayson Pepo iyo a ni xoku yin'wina ne va kha va hi perisa jake ke a ni khesile hi ndlela leyi kasi van'wana rhumele kahle nkandziyiso wa rito hi ndlela leyi
2: vaxume raja the DJ hi swin'we ni la Rajis Park Midrand exikarhi ka Pitori na Johannesburg le hafuwi kwalani mina ni papa mhlorisi zeka Richard Rikhotso a kaya ile Robin ka xoko a hi ve swin'we raja until mi huma kwalani
0: kahle kahle la Midrand lawani hayi na mperisa la Midrand lawani khesa ku mi ningiserile ka majambu ya siku ra namuntlha a hi khomeni lavawani i mi khese mwini ri perela
3: naswa mina minjhani
0: hayi na hi hlayisekile n'wina
3: hayi hlayisiwe swinene
0: ina ka
3: hayi na hi mi yingisela ku answeri kwala ka thomo
0: la ka thomo la
3: laka thomo laha ansi ka vukosi bya ka xiviti
0: a mativa o bya ka xiviti bya la ka thomo ne
3: hi swona mahumani
0: hi mahumani
3: hi mani vhukela
0: kama ni vhukela makarhi ma hlayiseka mara mpela
3: hayi hlayiseka swa kahle
0: vhele n'we mi ningisela mi ri n'wexe
3: mi na bava kwani
0: na bava mi va perisa kahle mi ku hayi va hlayiseki
3: hayi ni ta va perisa na swona
0: hayi va tiva xiko va xi mi hlayisa vumbirhi bya n'wina ka
3: Okay,
0: so snene. Thank you,
3: snene.
0: Bye. Jankobo fofisa sese ndlela leke ha vaka hayi va ngisele na mkhala dzo vona ka majambu lamani mingiso ra tshira fame ndlela leke ha ntaka mingiso ro nwana ngesa moyeni ntaka sona ngleta ri sema e vakare tipena ku ya mahlweni ndlela ya la riperile yo mon kandeso kandansika la ya ni khoma la ni ku endla kani kwana 060 8875942 ene sendi va ngisini moyeni hallo
4: Aye.
0: Aye.
4: Mpukini radio.
0: Oh, zombini, mzombini na.
4: Hayi, mpukini.
0: Eh, na man.
4: Ni ngizera ka se ri la ka hlaniki la.
0: La ka hlaniki la.
4: Eh.
0: Ni hlangana man vhen.
4: Ah, ni la ka zilito ku ka hlaniki.
0: La ka hlaniki. Ai, sai se ka na ngwe mini ngisele mi rinwa xa vhen.
4: Ah, no tsamela ndiri we se kwa rani.
0: Ba kwi.
4: Ah, ngini ngisera se ke ndi handle.
0: Ah, a ho robiwa.
4: Hai makou.
0: Ah mita va xoi to sta magane.
4: Okay.
0: Eh ai sai sekan sunene la kan hlaniki la. A janko bo fomsa seso la big zoti sira fami tela la ke 060 8875942 utakon koma kwala nka number le mina na wona takare bola ne ka majamba ya sikura mta similar one rita kahle aka shemle xi xa bo khume mune number 14. Bar sibra ko na ndibekela ka shimisha vakhume mune number 14 ndipini rona vana mixola chisara fami n'wina mwarhumbela mukandisa marito ndakarini ya mahlweni yi tlanga ne le ka majambu lamawani ri perile.

mama, mama.

Thanks for calling us, Sugalika. DJ KSB from Zagat Namakad Entertainment, Ali Boy. Ela ba tagala sa brakat kama jambu ya sugra na mo chawa da mixer waji sa rafame kama jambu sa leka intela layonel. Right, wada mixer waji sa rafame nakba karan lang daram kandi sa marito ninga ko na ika romero wane leka kama jambu ya sugra na mo chawa intela yo ya layo. Ah itu labang romero kandi sa marito karo kayo beka lakama kumbirin na arte mena sa warlewani ya nungu inga sa iba ika kama jambu laman 23 minutes before the hour 8 o'clock. Eka majambi ya sigra na muta Mirine Brantzakis makubele lakangu matatani Brantzakis makubele lakangu matatani Haikurula man, kurula man Asutu kumsa kurwa ingsirile Brantzakis makubele lakangu matatani la ya.

0: na le ritaleni.
1: Hey, mi nga ri.
0: Hambi leswi ri nga mukhuzu mhani loko ri hleketa thewu ya khalanga ra vuya mukhuzu mhani. Buda ri lana ku swi dya.
1: A ri lava ku twa njhuvu ni.
0: Berenge ra ku vona mhani.
1: Mativa. Ka ku ra ku vone ka munhu wa kona.
0: Ku n'wayitela koko. Ta ku na ku tisiwa na radio phela wa tsandzeka.
1: Iyo. Ka ku munhu wa kona ito i la kha valavala na ta voni va ku hi loyi.
0: Ma swi vona vara kuleni.
1: Mativa na.
0: Va kha va langutisa mutshondzolo vhani cina voloni.
1: Iyo.
0: I jare le mamboni.
1: Iyo.
0: Le Democratic Republic of Congo phela hi ta hi huma hi kona hi kumeka
1: hi moya nkarhi wun'wana na wun'wana kahle kahle fika ni pandla ni ta ni tidya wun'wana nga ku dyoko ta ndliwa molo so
0: ina ni
1: a ni ndhawu ya ka yini o
0: ya na ku mamo huma mi nga yi chayisangi hi ku paka tibege ya ka hani moni ni nge pha hi kahle
1: a yi nga mi ri yini na mi nga ku paka tibege mi hani moni
2: I'm going to go to the house.
1: Oh, no, I'm not sure if you're a man. I'm not sure if you're a man.
3: Tira n'wana ka hina mina ni ku khoma ni ri kwini ni ri kwala ni nga kona ni ku yingisela kahle na ku bina moya ena endli na pfapfapfa yo khoma kahle radio leyi loko u lava ku hleka ni wo pfulela radio ya GCR loko u lava ku tsaka ni suka swiceleni wo tipfulelela GCR i ya yingisa va boti mbazima loko va kha va vulavula na Raja wa mihaxi wa MC mburi ya ntshava Rizwi ri kona radio ni ta ku sendela rona ni ta ri vona ri pandziwe lami ri hume lama ni tshama kona loko ya taxi a ni nga yi xiticini a kwala ka kwala a swi nga ri swo longa a ri ta hi le kato ivi ri cinciwa ri ta humeleli laha mini nga kona a hi tshama ku laha ni nga khombela ku laha ni nga kulela kona ka ximhungu amutini wa ka rikhotsa ya rivengo na vanhu phemhe ni kuleswa bya ka rikhotsa ni ka vakokwana wo tswariwa mhani leyi lava a va ni tivi ku ni khombisa mina va swi tivi wa tiva Raja ribye leri dume nkulu leri dume misava hinkwayo ya chika ribyeni i mhaka ya ku pandziwa ka patu a na vana va swi tivi ku ribye leri a ri ndlise ku vana vo tala va swi tivi ku ribye leri a ri te njhani futhi i maribye mambirhi hala ku na rin'wana lerikulu hi hala ha hi lo kusuka xiticini ka hina sweswo i ya kweli aribyeni ra ku ya hala nkoveni ka madisa hlayiseka n'wana wa ka hina hlayiseka swinene lava hi boti mbazima va nghena ka radio minkarhi yo tala vo pfa va tshika va tirha lapeni ka xikombiso na timbure ta tsava na timbure ta kona bana swihi sweswo wena bana marimba ya mahlweni
1: All right.

0: Hey, vele ka majambi ya siku ra namuntlha hi ndlela leyi wena mikiseriwa GCR FM ka ni mutwa kahle ni data ku hambanahambana va kona lava nga ku rhumeleni ka marungulala eka WhatsApp ya xitichi wena mikiseriwa mina kasi a hi va kha hi va twa lava nga rhumela marungula eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yaleke a hi twi lava nga rhumela hi ndlela leyo
1: garaja misela ku antswa eka madyambu ya siku ra namuntlha eka House Top 20 ku ri Martin Hlayisani Chavalala kwala ka Muswana.
2: Lokovela Raja, Lokovela Raja wa muhaxi, ri ni thexelesa n'wana ngani, ku ni thexelesa maxawa extension, ri dadzedza na yini swikaya hi xichaya.
3: Ahe, ku ri Saturday, ku ri Muqhivela, ku ri Saturday. Mata lowu ku za ku va Saturday ni tsaka ngopfu. Ngopfungopfu loko ku fika ka nongonoko lowu. Hi ku tapa, tapa yetela. Ah, ndzi tshama emazefu ya kanci ni tsaloka ka ku i ya ndhawu na le mahlweni. Wa swi vona ku ya, tapa yetela. Fayetela ti ri kwala ka thomukwana. I knowledge leyi, suka le ka thomukwana.
0: I don't get knowledge. You feel that in John, I don't know who fuck I like all that looms and John out of his when Brahmin is a busy and looms and John. Knowledge, I don't know. Brahmin will put away the voice in that conformity, that's like a snag. Not going to put away this. I don't say, second, Kayane. Hlayi seka knowledge a mara wo fane u vhaka ra studio kambe tshamanyana swin'wanyana ku vona Brahmina ni ta va kahle ya ta va kahle mara wo fo ntswana heyi a ri ku ta vhaka ni ku vokokala ka n'wina aya wa nga ni lumisa eka sowani vatsale kunene madyambu ya siku ra raja mixerile ri kwala ka mnikelesi block 3 yanko ankosini okay va ri leyi ni n'wana wa mina mavasa va kombisa ku ri va langosini okay na kota ku va ni mi twisisa n'wana wa mina hi ndlela yaleke ka swan'wana va kandzise kunene madyambu lamawana a hi va twi ndlela leyo
4: Raja, Raja. Ena n'wina kusukela ku za ku ya bankarwa lowuya hi chaka hi wona lanuwani loyi a mi yingiselaka na ku chochula ri kha a kha a cina ti kha ti vuya laha i jara mihlengwe Thomas Chauku la ka xikhumba ku na wun'wana
1: hayi DJ Raja tinsimu ta ba swinene ta ba ene ta namba ni tsake ngopfu mina namuntlha phayirese yi nga wina ni tsake ku hindla ni ti yingisela ni ri kwala lesi nga two ni mester ngovi nkomu
0: leka na kesa snene kuma karmi ningisane kama jambi ya sukura na montla wana mixora chisira fam kasi mwana batsale kunene kama jambi la mwana barre hi mixeri ile riko anda kama pube e abel na joyce ntondolo ntondolo ya ha ba kwa kusoka baningisere ni kesa kuma ningisere nene kama jambi ya sukura na montla abel na joyce ele mkesi ile ndlela leke wana mixora wa chisira fam rila kama pube ndlela yo ya leyo loko suriso mixora min ekwa mina ni kama jambi ya sukura na montla ni bani karni ya mahlweni karni ku niketa vunanga bya kahle wena mixer watch sara famba kore tiphina hi byona a ni le ka madyambu lamawani ndlela yo yeleyo wena mixer wa mina hi tiphina vunanga ka madyambu lamawani i le risavula kahle leswuka ka manaka xandexi xisimu ra kona i saka na wena endla tano u cina ne Ebo kari ya mazoni karumila gasem kandisa maritin tokani itlanga wala moine kama jamu lamanu wana mingsi ura jisara famri perele

0: Mersi ca altar sembra roca ma jambe sucru de multe mixuri oice se refe Mersi sembra ca altar sucru ca mana ca che ca HBK Life Act E la bata tar sembra ca altar sembra ca onda bacu angina io mali E da mena mala na io ona va in serving an kovel mala na io no Ai va di vanare sembra ca altar sembra mixuri oice se refe Mersi ma jambe sucru de multe caro ca iveca la cama come mbiri muna te minete Awarra ya nungu Aye bele kama jambe sukura na muntla Just 24 minutes after the hour 8 o'clock And 36 minutes before the hour 9 o'clock Aure liankaye Eta bai ambana kama jambe sukura na muntla Wanda mingsoro mina indela iyo ya leyo Riperele limke semwene
1: Aye kabo DJ Raja mpuki nina
0: Oh ino isa isekiri kama wakumeli
1: Nhlayisekile hambi na ri khuzise ro vava
0: iya hi ku putezaputeza
1: hi ku potosaphotosa
0: a mativa mara na
1: a netiweke leyi le ku hi vaviseni
0: hi le ku mi dlayeni netiweke leyi mani
1: e potosa va nghena i khipotosa va nghena i ze i decide ku swa tswantlela mani
0: o ya ku tleriwe a ku tleriwe ni
1: loko sweswi a wu nga khomangani veni ya vurhongo i khale pheni kha ni nghena
0: e ni nga ku ni mucopetenyana ni nga ri moyeni
1: i ri moyeni loko khe yi hlaya tikhomente kusukesa ku humi kwako wa the junior ni kha ni nghena mara like ro teki wa dololo
0: yo timhaka ta kona shem Ay Matiba.
1: Ka kumoya wa radio ka hle mona nga heli mbilo o ya mahlweni a photo tsela ku karhi wa lo.
0: Eh ta zati kuma sar kwala.
1: Eh ta zati kuma ar ko moyeni.
0: Ene vanwe lo kha ba mingisele ba tonga ku mingeni kolo ba ngopfu so.
1: Eh ka vuya ay vanwe le ro foneriwa.
0: Eh ho ba vula swone.
1: Ane ri ko phana vanwe va hitiva number ya mhelo ku ingena vanhu khuza hi vito va twinga ku hayi kumbe vo ni fonela ka se hayi.
0: Ane ay swona.
1: Ini vuyela ku fana na vona.
0: Ah mativa mara. Anda kuna la phone ri wa ku xem. Futhi leri loko ni ku ri phone la stage yona futhi hayi. Na swa ti airtime hayi tsama ingisa swi sweswo.
1: Ah ava stivi.
0: Ava stivi xem.
1: Ah eh ava stivi ku yale yo tirha ku receiver na ku receiver ntse. Veri mo phone ra ande a swi possible ku phone la munhu. Hi mhaka ku ani tin'wana ti call ti le ku ngheneni.
0: Eh swi ya swi ndisa ku
1: A swi endleki swi swo fanisana sweswo sweswo hi va byelela ku a va swi twisisi
0: va swi twisisi nkarhi wun'wana na ku number mina wu fana na mi loko nambara ni yi vona a ni yi tivi hi nhloko mara ku ni yi vona se ya ringa enhlokweni ku ya mani
1: se hayi sweswo loko se yi ringisa sweswo ya wo khuza munhu ve ri ha i lo n'wi fonela
0: va tiva
1: a tiva na nambara ya yena ende leto rikhiwa hi vuxokoxoko bya wo bya mampelaphela a swi talangi ti nga humesi moyeni unless hi lo hi teka ka vala vo phakela ku hala ku fambeni
0: u ku na lavo phakela la ku fambeni
1: ha va tele ngopfu
0: a va tiva mi ni khoma mi ri kaya
1: ve vo va hi dlayisaku na hi swigevenga vala vo phakela
0: heyi mi nga swi hlaya
1: hawa la ku vika ku mi nga zi mi twinga ku hi tlele hi le ku mi yingiseleni hinkwayo
0: kahle kahle ni khesa vingiso bya n'wina ka vanhu makhumela vo duma
1: Mkhensini,
0: thank you. Dango! Vuvuzasa ke vanhu makhumela valava 060-887-5942 wena mixo romini u nga ni khoma na wena mitirho swa ku ri ni khoma u ri kwini ka madyambu ya siku ra namuntlha kaya mina moyeni lowa
2: hallo
0: ahe
2: njhani bote
0: hi hlayisekile n'wina
2: hi pfukini
0: ina mani
2: hi mu khoma hi ri laka makoxo la
0: Laka makosho la ayo n'wina ma
2: Wala shingani
0: Akazi
2: kasi singana mina shingani Wala shingani

0: Ivi mara loko se swi fika la ka ku loko ni ba riqingho ri nga nghena ni ni twa lexi xaxa ku na tete nhlangu. Ni twa kora nhlawu ya kora nhlawu ya mina ni yi nga bibe.
1: Yi nga bibe.
0: Ni xihi xexo ni vhe ni ku hambifana loyi ta ri vhangela matete nhlawu. Se matete nhlawu ma vi mavabyi ya mbilu.
1: Ya.
0: Ivi kora nhlawu.
1: Hey, hi le ku dyondzeni mara swi ta ni tikela ku swi vula mina.
0: Hayi kona a swi hluphi a swi hluphi n'wana sinyora.
1: Ha ra mina hayi ririmi ra mina hayi ri nga vula swin'wana.
0: Mativa ni yingisela ni tsaka loko ni twa mhani letisavaka nkwakweni ka siyandhani kunene kunene ni ku mhana mina mara va ha ri koka xiyana moya ke ma ni vulavula ni nga tipfinyiki ku n'wansati yaloya a ni Raja, hambi wo fika ku phamela vuswa ehenhla ka guva wa ri vo guva o ku phamela vuswa bya ximara a khuveni na xixevo i nga dyimbilu yo basapa muti wo basa
1: swiandle nchumu ni
0: swi ke swi nga ku ndli nchumu n'wansati wa tlintlin na tsaka ka mhangetisa loko ku ri mani yita mhana ya mina i mhani zingivi a swoyini i majaha malume wa mhanana kanye nuna wa vona na mhana i mhana i kokwa anakanye va mhana vo va makwenu mari va tekiwe ka hina va dya mugari wa ba
1: se mi le ku pfukeka n'wina hayi
0: leswaku i majaha malume wa yena a ni swi tirhisi ngomu hi mhana mina
1: wasati
0: wo basaka ka mhandletisa loko ku ri mine ku ni trena mi timanga ni ni kombela ni nga tlhetlheli ndhaku ka mhani ka ku tsaka mina loko mi ixi ku na vanhu van'wana loko va nghena rediyonina ni a va swi voni ku va hi endlela tintswalo ngopfu na ku khe hi titwa hi ri kahle munhu un'wana na un'wanyana ni swi mhani makhuvele va nghenini ka xiyanamoya swi nga endleka mhe ni tsaka loko va ngheni ka xiyanamoya mara ku ri na loyi a twa ku loko a vatwa ni se yi zana yini
1: loyi
0: a wu nge tsakisi vanhu hinkwavo loko nghene rediyonini nghena i yimela xitori xa wena va kona va sayitaku na wena loko no jeku raja hi tise vanhu vo talela ka xiyanamoya lexi ka kwani ni nge va huweleli hi mavito ivi na voho va tisa na voho hi migingiriki ya voho loko nghena rediyonini ni nga ti tlangwi raja ni haxa the way swi twaku ku leswi loko ni haxa ni i ngo langutisi ku va ve ri khundhuli ya swisa leswi tana na magenge ya wena na wena ku na lava nga hambifana loyi mani a kwini ka vokulukumba hinkwawo se na mhe loko ni fika ni ku na lava ngo a xi fikile se hayi rediyo ya nyangaya ma ni ta ku yi nyanganyisi a ni nge fomi hlangani ni mhena wena hayi manyana
1: swi endla swona
0: swoyini kasi ma haxeriya lambe ma xiyimo xa le henhla loko va ku GCR FM the number one rocking station in Limpopo ni ba xifuva ni ku swi hlaya na mina swi sweswo
1: mi kwalana n'wina kwalani
0: number one mi yingiseri
1: yi rock hikuva n'wina mi ri kona ya
0: yi rock hi ku ni kwala
1: ya
0: swoyini kunene
1: i swin'wana
0: ni khente nyungubyisaku ku sukerisi 2014 wa ta ku radio leyi ni yindi swi sikwani swi ngani 3 weeks ni ri Rustenburg timayineni ka nuna
1: ya
0: ni yi nge se tshovelana kahle a ni yi rhange hi ku stream wa kunene loko se ya moyeni a ni ri la
1: ya mi va na yona
0: yi ni chikisana kereke
1: aku
0: ri na mifana un'wanyana ni a va kuti agreement malisa ku le phalavuri hambi wa ha hanya vutsivutsi hambi i nghene kwihi mifana yaloye mhani loko a ngheni ni hi ti ritwisi ka nghena hi mugivela na swona loko xi nghene leswiku mali na ya wena riti lera ra ku hi ndlinga ri ingorile hina va mihloti a ni pfuka xikhegele xi kha xi tsakama
1: okoisa
0: xi nghena kakakaka xi nghena hi 9-12 a ni leswi nghena 9-12 swo phekereke ngheni 11 waleinbe tshamiko swa
1: fanauri
0: ni yiniku ra xikwembu ndhawu leyi a swona mikota leyi taka ni tshika kereke ni ku ni yandla ni ka xikerekeni ku ni lava riti ra xikwembu leyi radio leyi ta ku lati tsheve na lava saka va tiba tingenyeki radio ya swihlanginya ya vana leyi
1: ya leyi
0: i radio ya swihlangi leyi
1: ya leyi
0: a twa vuswa yi ma ni vula ku loyi a nga ku haxeni na wena ni swi nga ndleka ku ri na miyingiseri wa nyuwani hi ni xalati hlungwani a tikweni kumeka ka makoxo hi lava va nkata mun'wanati loyi wa ntlhoho wo pima va heta va ku swi levantlhela ku komba ku radio leyiwana ni TikTok ya radio manchumayila n'wamalokotswantswa

0: ndzi makala na kufa wa tala ku ni ze ni tshale ra chumayila a swi sukerise kwihi ni ku ni ta va chumayila va ze va hundzuka
1: ya ene ve loko hundzuka
0: xilogeni xa mina swi na tinhlamuselo hi xin'we hi xin'we loko no ku hlamuselelani hi nga chumayila i nga ri yo ha vhangeli
1: ya ya
0: kutantsiwa na ku vina a ni xeri byongo
1: e-e
0: loko wo lava ku ta teka nhloko ya leyi yindlu ya xalati swi nga ndleka mbayimbayi fambi hi nkarhi wa ganju ganju ri fambi hi tsheve yo radio yi na n'wana wa mikhalabya va koho va kokwani khosa va koho va gift jo kumba vanhu lava nga basana mali yo va kokwani gaviga i swihlanginyana leswiya i swihlangi leswiya ivi munhu a ta twa ku xurha i radio leyi a yi na ndzuti leyi i radio leyi na nhlamba leyi na ku pfutsekisa loko ni tsake kahle hambi ri ntshungwini
1: mindyadani
0: ku a ri tirhisiwi a ri na xiyimo xa kahle mara loko la ku ta va ku xinghenisini naxona ni delele ri mikhegula ri delele ri mikhalabya ni ta ku vuyisa la yenini
1: ya mina nkomba ku ve na xinghanyisi
0: ya ve xinghanyisini na i nga ri ni ta tshika ni ri hotspot a vito leyi
1: ya
0: le ra xinghanyisi ri ni tsakisa ku hindla na rito tsakisa loko ri wani twa na ye
1: xinghanyisihambi
0: loko no i wa xinghanyisi swi nge endli
1: hayi xa yi le ku dlaya ni fenya la eka kona
0: loko no i wa xinghanyisi se fikile wa xinghanyisi
1: ya
0: yo lapo
1: heyi matomara
0: loko ma ta twa van'wanyani hayi ma tsakele lama o totali
1: hayi mani ma ova
0: totalya makuva leti katari
1: o mativa ni mukhesini ka
0: tanini ni ova totali
1: ni mukhesini ka
0: hayi kona i nga hlayiseka kumbe va nga nghena va lava vini va gondzo ra R578
1: yo dakire
0: yo nafa ma
1: zaladzi va lavalaka makoxi lava fambisa sasake va ri vekisi ravini heyi va taya va fanya va va ni mukhesa moyeni hello heyi
2: aheka munhu wa kuxexa a mihari ku chekele mihlangena miharini
1: heyi mi nga swi hlayi
2: a ni swi tiva ku i mihari wa nkataboti
1: i nkataboti ne
2: nkataboti
1: heyi hayi mi yi vangile na n'wina ma mi ku mi lava vona
2: valaa
1: hayi va tiva mara heyi liya nghozi hambi mo yi hlongola ni nge chavi mi a ni nge ze ni vulavula nchundu hami endle swona
2: heyi
1: swo tsami va kondelela va nga ha hundzeli kun'wana futhi heyi tshamani na vona va nga ta bayisa va byi kuma hala ka hina ve se hi va hi tivangele nkingha ya
2: Raja the MC.
1: Mina wa loyi ka tati
2: a tsaka ma
1: mi lo tsaka mi le kaya vhele ne
2: hina hi le tsaka hi heta ku oxa oxa ri ku celebrate hinkwayo
1: a mativa marana mi nga yi rhambi kunene na n'wina
2: bikiri lero a hi vulavula hi rona ku fikela 2025 hehe a vulo wa ponga lexa bakanya xa hi lexi xi nge pfuki xi sweke inandi
1: ya
2: loko yi ta wina tombi yo zenya va ku loyiwa leswa tshuma kwala hi thakeni a wele namuntlha hi dipheni nomo hi le dip
1: ya
2: kuloze a wu sofa kwani gaveni eribakanini
1: i ribakani ya kwani gaveni nowanga leswi a yi tsakisa swo ka yi ghela moni kasi ku tsakeriwa swona ku na mindzeno plus no wina yi winile
2: a yi ni fonarikayi ku yo mana lo andzi ni ngo tiisela ndzini
1: yo hayi vativa timhaka ta kona le
2: leswaka a namuntlha ni tsakela swirhongo
1: a mativa no mukhesa
2: ka 2025-2026 hi ta hi ku hiri hi ta teku va ku ha wa xi tiva xexiya hi mhaka ya ku xi ya ku relegate loko xi ta famba xi ya ka mvhela lexiya na hi na biki a swi na a swi khathaleki ku hi wine hi on goal kumbe hi wine hi yini hi ku van'wana se va sungule vuhlandla
1: ya
2: mhaka yi kule i ku biki hi ri tatile
1: kahle kahle
2: papa
1: ya xapa ni mukhesile ne la ti a ni mukhesile ka dyango heya ne
3: riperile DJ Raj.

Just some.

0: riperile riperile DJ Raja angisela ku antswa ma 14B ku nga va mani lowu nga ri Gezani Plus Maluleke a yini Mr. Raja yingisele n'wina danke ya riperile DJ Raja riperile DJ Raja ya eish kune mani na kune va mani ku tswalele nghala namuntlha yo hayi khona hayi a moyo zela mara mina hayi a ni nga swi lavi swani swona i bra Raja hi mingisela hi ri laha a hansi ka muganga wa ndhuna Elkana Mhlava ku na munhu wo duma a ri yexe munhu wo duma a ri one papa Xiluvana a fana na mina hlayiseke bra Raja danku Xilungu
1: ti ring DJ Raja ti rini hi se a ta ra dinga mazi hi ningi ti rini a ni swo ti mi chayisa DJ Raja a dinga mazi a dinga mazi a swi tanti xi mi xi rivalaka ngopfu hi dessert hi ningi ti rini mina mi ra fiafala mi se ra fiafala dinga mazi hi swona DJ Raja
2: nko hayi risile la ndinga mazi namuntlha hayi namuntlha ni mukhuzini namuntlha ni zangi ni muhupa madyambu lama ni ve ni karhi ni mukhuza madyambu ya namuntlha ne ya namuntlha ni nga mi rivalanga a ni nga zangi ni mi rivala namuntlha xiyami ni khasa mikiseri bya n'wina kwala ndinga mazi ne hi ndlela yaleke wena mikiseri wa Chisa FM kasi ku na lava nga ti khomana le ka Facebook nkarhi wani vekelaka 10 minutes awara liyani ya heya awari leyo hlela leke wena mikiseri wa Chisa FM awari liyani ya nkaye nga se ba eka madyambu ya siku ramuntlha leka awari liya nkaye mina ta va ni huma hi ndlela leyo wena mikiseri wa Chisa FM eka madyambu lamani ivi mina wanaa teka ya hlangana le ka awara liya ya ntsevu eka nongonoko wa morning bits hi ndlela yo yaleyo wena mikiseri wa Chisa FM eka muntlha 0608 75942 ela karon khoma kona na n'wina mi nga rhumela marungula nita mahlaya menti yin'we kumbe timbirinyana leti nga kona laya kasi okay ro languta lavani ka lava nga rhumela n'wana va riperile Mr. Raja hi swin'wana ra kwala ka bode solanga mavasa hi mina danko ni khesa vusikeri bya n'wina solanga amavasa hi ndlela yaleke eka nongonoko wo hlawuleka swinene hi ndlela yaleke wena mikiseri wa Chisa FM eka madyambu ya siku ra namuntlha ni la ku landza leswiya ni fambaka hi swona eka nongonoko wena mikiseri wa Chisa FM hi ndlela yo yaleyo.

0: Ngajipenda ona hoji ndi nguruwe.
1: Mara ufukile mngani wa mina raja.
0: Mihla iseke ngopfu hi ta hlangana ka wena yanharhu ne.
1: Nta vuya na wena ka wena nharhu swi nge ndleki ni nga vi na wena mngani wa mina.
0: Hlayiseka mngani wa mina.
1: U na masilo aka mavalani raja.
0: Janki mngani wa mina masilo.
1: Lava kufaka ka ticondo wena.
0: Bye bye. Bye bye. Famba sasaseke ta ka mixero ngwentsane ni huma mina ndawu de wani ke. Na famba mina mavo.
2: Hello, kawa jimbira zawudi.
0: Bye bye.
2: Ciao.
0: Dako. Na kwa kwa gavero wala ba mixero chi sera fem na kwa rabina ne. Amena nayo huma ndawu de ai tula wani ke.
3: Sorry, the fem repairing. Ah, minda sona. Wa raja lokwe. Iri kona xiwini swilo swo famba kahle hayi a hi pushini mi ndzi seri kahle ni khe ni ngisa kahle mina nga bya kahle swinene na raja yena ni mahlweni bo tiraja yi mahlweni yi ni tsakisa kusuka kwala ka 2014 na yena hi van'wani va koho u sukena hikwala ka 2014 mi ngi serini i ri kwala ka nkomo eyi eboto makarhi.
0: Janko ni kese ndlela leke wena mixer wa Jisera FM nkarhi wa mina sa hayi u twe makondlo ka sivan'wana va te vaxumi malume Rajani mixerini ri kwala ka bode kokwani wa risima hi mina Janko ni mbonile ni khesana swinene ene le ka lavana va ku riperile ni mixerile ni ri na ka jim galalome ekhanyisa khanyisile cauke ivi ro rungulo hetelela rungula okay hayi muni xikhonisikisa sweswani ku nkarhi se hayi a wuri nka henhla ka nhloko malume efi va yime ku lunga mixer wa Jisera FM ku va famba na wena ni ka madyambu ya siku ra namuntlha va ta karhi va famba na wena hi ndlela yaleyo loko ka ri mina Joma she the prince of the weekend night when I mixer watch Jisera FM mina na hi huma ndawule mina na nwana ya hlangana kahle le eka wara liani ya na romisho wa namuntla okay ita hlangana ya ka wara liani ya naro eka mishwa mdzuku ne ehe not wana namuntla wa mdzuku ile nga ta hlangana kona loko ri xela mdzuku endlela le ka wara liani ya naro pelo ri ntse bona ngona ku ta ku morning bates le nga ta hlangana kona eka nangona ko no lo loko ri mina na hi huma ndawule malume efe va yime ku lunga mina na wana mixer watch Jisera FM ita ba ka hlangana kahle kona le ni ku byela ku kona le ka wa riliani ya naro mina jira ka mkasi mina mthendo ro vana jara xinganyisi ento kula thabela nkuzana kuza xikola ntshama kona ni fambile bye bye ano mara sabra kata sabra kona manera DJ call me akongoa.

Ya na ku tsemba leswaku se xiviko xexo mi xi toloverini swinene leswaku xivika nongonoko wa ta xigaza ntsena hi mudivela un'wana na un'wanyani wena mixeri wo tsaseka laha ku ta ku DJ Kwamza ku nyika nongonoko walowo wa xiyimo xa le henhla swinene. Ni ku tshembisile loko ni suka le ka nongonoko African Beats leswaku ni ta vuya ni ta va na wena madyambu lawa until 12 ku yi tlulela ka sonto. Ni karhi ni kheza swinene kusuka la ka DJ Raja Raja. Ha mamba wisa mfu u ta vuya u ta va teka vayingiseri va wena hi 3 va ta ku xa. Ya wa swi tiva leswaku ni fambisa ku yini la ka nongonoko wena mixiri wa masaseka mudivela rin'wana na un'wanyana hi nkarhi lowu fanaka leswaku ni rhanga ni khoma ti-legends ni khinula ti khinulela ni nge se ku bela leta masiku lawa ta matimba swinene. Wana namuntlha leswaku ni ku khinula njhani wena mixiri wa masaseka la ka nongonoko. Ka va ku ri mani ke va lava loko nga ri kokwani nyanisi cawuke. Katisa chavalala. Kusuka la Green Farm wena mixiri wa masaseka hi ku moya wa vona u nga ya mahlweni wu wisa hi ku rhula risimu leri ni ku sungulaka hi rona ri ku sasa ka mina hi kwihi ni miendlela hinkwaswo la mutini lowu a mi swi voni na ringeta ku mi basisela muti mi endla hinkwaswo leswi swi lavekaka la mutini mara mi a mi swi voni a mi na danki ni.

Ya loko va ta humesa lera mapeta chomi Khatisa Chabalala a ku ri lembe ra 1982 leri ya ni nga ku sungula hi rona ri humesiwe 1980 leri va ta kwalaya ka va 82 va ta humesa leriwani wena mikisirongo saseka wa swi twa laha se a ku ri na kinki wun'wanyani wa xiyimo xa le henhla ngopfu leri loko va tini ku halavo giyani ku ri na mitlangu yo karhi nkarhi luwa wa the former gazankulu homeland a va nga kumeki va sele hani Khatisa Chabalala vatsundzuka kahle na hi risimu ra vonela ra ku a yi pfuki gazankulu tingani leti a ti va dumisile wena mikisi rimo saseka DJ Kwanza hi mina ni nga na wena la ka nongonoko wa ta xigaza ntsena ni ta va na wena till 12.

Ya na re ka ti legend wena mixer omno sasa eka twana ku sweswi ni ku tela na yini. Hey, risimu leri twala riri hansi ngopfu a ni tivi ku ri ta va ri kha ri fika kahle eka ti-radio ta n'wina na ende ni pfuli swi swa mina hinkwaswo laha mani ku ri risimu ra Dr. Elias Baloyi and the Mamba Queens va ku xaka ra mina loko no ku byela ku risimu leri biwe hi 1979 u nge khuli.

Ya loko hi hlangana na xiphiqo xexi xa ku kuma ku lowu ntlanga risimu ro karhi ri le hansi kwala ka radio ya wena swi ta vula ku u ta boyeka ku tlakusanyana volomo na wena kwala ka lexi u chayisaka xona kwalano a ni kha ni kambela swona ku swi ri endla yini ka ti-radio ni kuma ku ri le hansi kambe loko hi pfulela volomo yi ya henhla hayi ri chaya kahle ni ri twala kahle 26 minutes past 9 ku ri Dr. Elias Baloyi valava wena mixiri wa munasaka va ri kambili kahle risimu rero hi 1979 ku nge se va na timhaka leta tithekinoloji leti ka tirha tihlu so swa ti-WhatsApp leswi hi nga na swona masiku lawa hi ri laku hi swona ku why uni blutika swi nge se va kona wena mixiri wa munasaka ku tirha tihlu mara vanhu va communicator swi nyawula swihi swa kona Ya laha ku ta ku hi vunanga bya xigaza wena mixer wa mina saseka hiswo byi ta ku dyondzisa kahle kahle a byi nga ku tshiki ntsena u byi yingisela njhe swi vona valavo smayelelana mayelelana va n'wayitelelana va xisa lowun'wani va ku ha luya i xaka ra mina luya i malume wa mina luya i siva ra wa mina kasi heyi ku na timhaka kwalano

va heta hi ndlela yeleyo. Deliver Makhuvele ka album ya vona leyi nga thiwa Gazankulu Xitsonga Vintage Music. Wena mixer Musaseka track yaleyi ni yi tsavulini kahle yi ku xichalani yi dyondzisa timhaka ta ku a yi kona swin'wana ha ti dzungudzela hi hexa hi tiri remote yi nga ku hi operatiwa hi vanhu van'wani vanhu ha ti hleketelela swilo hi hexe hi dzungudza loko swi fanelini hi holovela yini DJ Mumba hi loyi a nga yimaku lungha swi swekarini wa swi swona.

0: Ya kuri DJ Norman yaloye ka EP ya yena leyi nga ithiwa ku vutomi I vilwa. Ya endaka makete lawa ni ta va ni ka ni teka tiqingho ta wena wena mixirini saseka wo tshama wu lunghekini kwalano.
1: Khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Cocolo Funeral Services. Joyina Cocolo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Cocolo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Cocolo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buki ya yena yi dumini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Cocolo Funerals hi cocolo eka swiyimo.
2: Harimarovela Funeral Services hilahla mrandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery, eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo Emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani. EJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhi na Ravirintshwa. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arimarovela Funeral Services a yi teki the chance. Eka tikhasimende ta Arimarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arimarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
3: Endzelela dumaduwe Giyani na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela duma Street Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4 by 6 meters hi 399 90, fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329 90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na putisa kwala xitolo la duma. Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo.
0: Ya ikarlo lwa wako mina na wena hi hlangana la moyeni wena mixirom saseka hi va kha hi va perisa vanharo a yini ahe
4: ahe malume
0: ahe
4: mi pfukini na
0: hi pfukile minjhani n'wina
4: hi pfukile ma hi dlaya hi hetaka xikhale
0: Amen. Ya ni nga swi tsakela ngopfu sweswo loko lembe leri wo ka u nga ni khumbi. Amen. Xibela ni na kesa swinene. Thank you. Ya wa vona mkhuhlwani kahle kahle ya karata kama un'wanyana. Wa vona loko yi u khomini kuma kona swakudya leswi a swi nandzihi. Appetite a wu na yona. Sin'wini yi mi jumelaku ha maheta sweswi. Ahee.
5: Ahee, DJ Kwamza.
0: DJ Kwamza hi va lava hlayisekile n'wina.
5: Ah, nge hlayiseki ku hinda mi nge hlayiseki ku hinda mina. Ane me full time ni tshama ni kha ni haxa.
0: Impela hi na swi tiva.
5: Ah, mi ni mi haxa swa street.
0: Impela.
5: Swa vuyingisela swo ni kuma ku na loko va ku va yingiseli.
0: Nto
5: yini va fane va vhovo loyi mi haxi.
0: Nga vayingiseri hilavavayingiseri hi lava vo tiphina hi radio ntsena a va ngheneleli na le ka minongonoko mara va yi pfulela radio va tshama na yona kwala hi va hungasa minkarhi hinkwayo.
5: Kasi loko no khe ni nghenelela swa tipolitiki ni tshama ni byala un'wanyani ka kwani. Ishaka ra mina ni ku yo we ku va na xikhipo a swi nga ku dumisi lexi ku dumisaka i ku nghena moyeni swa swi tiva ku hambi wo hlangana we giyani xidokini xikhipa xa xititi va ku vutisa ku hi we mani ivitivi ka vito kumbe swimanimani wa ka swimanimani a hi lavi se tshama va ku twa na laka xiyana moya
0: ehleketa
5: ku va ta ku tiva.
0: Hina
5: hina hi takula ku chisara hi tshama ninginingini. Loko se ni kha ni dloka na xikhipa va ni hlongorisa la dorobeni ra Giyani. Loko va ku we mani kumbexana mi ta kuma va ni na marhelela leswaku se ni nga ri va nga ku tsuvula na misisi. Hela kuna ku pfala ku fambela mhani lowu le khalekele tibanani DJ Kwamza. Loko munhu a nga rhanga ndla hi nga ri wa hi khomakhomela nyana ni. Yo mara loko twa ku yi anana ka yena sisa rati. Na vuswa bya huma.
0: Awu.
5: Vuswa na na mineti. Yo yo yo.
0: Ni byi kuma kahle ngopfu.
5: Vaxavo.
0: Ah impela matimba ya redi.
5: Leswa ku khaurita kusukari voko ku tsema na voko. Mara ku hindisa laha ka ba xibela ni ngiseteka vo vanharhu. I maxudu phephu loko a za va kala. A ni sukele hi mutswari.
0: Hambi
5: sweswi ni hava awara hi kha hi vulavula na vo chumi. Wo i va kha yingisela. Mara ni moya a wu se vuya kahle matsan'wini.
0: Ngari
5: moya wa yena wu na yena wu nga. Wu nga titimela a kota ku khi hi n'wi twala a ka xiyana moya mara hi ku yingisela na sweswi ni vulavulaka ni pfumela ku le ku ni tweni
0: ex a hina swi hi hundzile sweswo mi swi vulaka hi sesi xana a swi hi hundzile
5: swi n'wi karisaka sukele hi mutswari
0: ex a no a va chaveleleki himpela mani va grisi
5: moni va teka nyana havu na mhe ni va veka nyana khokhometeni
0: hi mbilu yo basa pasi
5: i pa hi tikusa ku teka na va makhelwani kahi na makhelwani wun'wanyani la justice mahlangu kwala loko ni tlula muti lowu nga la ndzhaka yindlu ya mina ni eka muti lowun'wanyani ku na justice mahlangu i va papaleya kwala ka makoxo kwala njhani nyana wo hlomuka nyana wo i nyana a hi nga ringesani ku tlhava ka makhe a swo yini kunene a va tlhavi va nghena ka xiyana moya ivi ni suka ni ya le ka magezi leyi a ri mbambira ka magezi na n'wansati wo saseka a saseka na mbilu ka vutomi bya mina n'wi mhani loyi no n'wi veka a ri ntsumi va ri mhani Julia ya Maluleke va va ta tixandla va mhani vo ku fana na mhani lavayani
0: exi ku saseka ka swona ku saseka ka swona ku byeliwa munhu ha swi twa
5: loko mhani ta kunene kunene ka n'wana kokwani vuli nomo wa mina hi ku a ni na swo ringanela swo swi vula handle ka maritiya lama ni ma vulaka va kona vanhu va hanyaka evuton'wini a hanya handle na ripfalo ri tirha
0: Tiva va programs manager wa hina va the real Miss K hamba mukamimbi kusela mukari otala minongonoko le mi ruma ku hita hita hi hasha ku hi hashisa ku yini se mavaka va hashi va GCR vangala makaya le kuri vere vana xikombelo xa ku hayi ka rinwa ra masiku hamba ko va xisinwa sikwa ni xinwe hi va hoster bana vurangeli bya xitichi hinkwabyo byi le ku swi tweni kusuka kwale ka our station manager vo Mr. Pri Mr. Khosini Khosa Solomon tatana baloyi va mukhomi va nkwama wa xitichi lexi valavi van'wamabindzu lava va taka va ta advertise laha se a swi tekele nhlokweni loko hi kha hi tlanga mabindzu minkarhi ya ku tala ti-advert swi i xinkwa xa vana va vanhu lexiya mi nga swi heleli mbilu mi ku ni le ku tlangeni ka ti-advert a da hi teki tikholo ta hina ndlovukazi laha ma ngombe krali ndlovukazi
6: La malume le brand fish le. Ne tele ma kota ka mkhomo. Anga na ndlovukazi kuno lipopa zuma ngombe kra la ye.
0: Ai ye ndlovukazi.
6: Okay.
0: Isona. Masito wa se sithaveli ya kumbe kwele ka xithelana. Kumi chumi la ka ndlovukazi la. Ai mi rivale masuku la. Bazani ya lwini vulavula ku yena u tani va tatana gonga mathaven mari na hina gonga mathaven madambu lawa na swi tiva leswaku ri a yi kona le ka leta ta Afrika kwalano a yi hupani na kantsongo ayemelimoyini mingiseri wa mina saseka
7: DJ Murat
0: Hey, DJ Mwakwamulanyika, DJ Kwamza. Akati Kwamulela mfundisi Khosa.
7: Ngikombela kungena nantukulu wa mina Mani Maria Mwajenzi.
0: Namuntlha riqingho ra n'wina mfundhisi Khosa ri le hansi ngopfu, a ni tivi ku ri endlisa ku yini, ni tiva ri ri henhla ngopfu masiku lamo tala.
7: Ya he,
0: o
7: va mukhuhlu.
0: Oh, ma ri mukhuhlu.
7: Ha,
0: swi ta hela wu ta hundza mukhuhlu lowu.
7: Kwale ku tshama ku katsa boti masenyani mani wa mari ya n'wajenzi. Na vona ni nghena na vona
0: moya.
7: Hey, hambi se xetele matiwa ni tsake ngona mondla. Ni twe no lezi le ka tshomo xi nghene moyeni. Khale ni ti dinini. Hayi, xi ni tekite ngopfu na lava le ka kwakwi le ka xiyandaka. Hayi, loko va pfuva nyamalala swa kanakanisa ku n'wi teka moyeni. Mara loko se hi po hi va twala moyeni swi hi nyika matimba.
0: No, a khensa swinene mfundhisi Khosa, hlayisekani le
7: kaa kwala mugangeni wa ka Mpenyisi tiko ra Hosentanic muhaci wa muwankoka. Hayi, lowa ntukulana hi n'wi tile i nge thoki na yena.
0: No, na kensa swinene mfundhisi Khosa. Danke. Ya mavatwa ku ri va vilela hi timhaka ta ku ve le mikhuhlu. Eximumundi ya yi tshama anytime a ni nge se swi twisisa kahle. Loko ni le hi le mikhuhlu yini? Kasi yi vula ku hi le yi vula ku yi na mikhuhlwana. Mina ha ni tsutsumi ni ya ku le mikhuhlu tikweni himpela kwahala ya va Bushbuck region. Ni vutisa na ku se mi lava yini kwaleno? Kasa ku va mavulavulelo ya ku ya u komba ku ve le mikhuhlwana. Ahe, mi le moyeni mi ngiseriwa munuzoseka.
8: Hi tenile malume efina va xiula.
0: Ahe, boti gift ku bayela ka mswana.
8: Hi pfukile.
0: Hi pfukile, mi njhani n'wina?
8: Hi pfukile.
0: Kunene. Mara mo twalela kule masiku lawa a ni tivi ku ku endleka yini.
8: Na vona efoni ya kona. Ku na xinasa i rintato ka khapukeni kusuka na xathana nonji a kaya ku ri laha ka xavulana mugangeni wa tsanakali. Ya namuhlengwe i to mazoka ka uke kusuka laha ka xikhumba xa dzovo. Ku na xipoxo xi va ka swinotani kusuka na xawela block 23. A va ve ya kuma ngopfu. Kuske joko bayi kusuka na kuseri na ka mswani hi ta ku a ka valume exini ku hi te ta n'wana bava
0: hi ti thawulelini n'wana bava hi yisa mahlweni mitirho ya GCR
8: ma swi vona
0: himpela
8: kombulela leswiamba malume exini
0: hi swona danke. Ya, yeah, kombe ku teka vayingiseri vambirhi sweswi ni gimeta sini exiphemu lexa tiqingho wena mikiseri wa munuzoseka 22 minutes past 10 22.
9: Ehe, malume efi ni pfukile.
0: Hi pfukile, minjhani mani makhuvele?
9: Hi pfukile.
0: Ehe, laha mugangeni wa rivoningo.
9: A kha ha mi yingisela ivi se hi kha hi lava ku teka wo vanharhu.
0: A va perisiwi hi mbilu yo basa pa ha vanharhu lava.
9: Ku na squeezer wa mina mhandri Khoso le Mountain View. Ku na makhelwani wa mina i mhani Julia Maluleke kwalaya tiefe. Ni hetelela hi papa ntsongo wa swihlangi i Judas 182 kwala Gian 16 efe la.
0: Judam Judas.
9: Judam Judas demand for aldimananes.
0: Emgwena na themba na muthava wisangi no wisa ku tele ngopfu la molweni man.
9: Ku tirwa mali.
0: Impela.
9: Man makwela la vuduma mtsava hinkwa ijikelele vari kwala mugangeni wa voningo hi mina daki.
0: Danke man makuvele tayisekale.
9: Ntsona.
0: So la rikombela la vangena ku sweswi va igimetela wena mixiro mno saseka. Ha loko inga nghena nge stikini moya wa kereke. Ma switiva leswaku le xitichi leswo loko ho la ku ya ku teka titengo hi leswo henge koti na ku batisimo ende inga iheta na 3 hours hi ku fonini. Vanga eneleki va yingisira. Ah hey mika mi igimetela. Ro vuwa ngo pfangeyo man. Eh boko palela kule nyana man.
8: Ah
0: kasi nguna bura masilo. Namusa mukele mini hi Tshivenda nini twina loko mungheninile ka mfana loyi Raja loyi. Ah va matachi zwa zwino. Why you want to be a batu?
8: Okay,
0: what do you want to
8: be a batu? I'm going to be a batu.
0: Mio lahleka bura masilo. Ah, ana ri ku mitweni hi mitsemekini bura masilo. Ma ri kona kwala. Yo. Netiweke ya kona yi endle swin'wanyana. Yi va khatile bura masilo driver ya chopa. Hayi kona to ya emahlweni na nongonoko hambe swi ri tano wena mikisiri omno saseka ya na ri vona risimu rimi ku lunga laha ri sukaku ka Dr. Sandlen Chabalala. Ey va na title leya vudokodele mi ta tsundzuka leswaku va onariwile kahle hi the late Dr. Hlati loko va ha ri kona laha wena mikisiri omno saseka se va vula Dr. Sandlen Chabalala swa biha masiku lawa loko u kumaku rimo hachini kumaku ni ha i Sandlen Chabalala hi kona hi ri Dr. Sandlen Chabalala va ta na risimu ra vona wena mixire wo mzo seka vaku hey vukati lebyi bya vurimba lebyi byi hlayiseni kahle hi ku lomu nga byi hlayisi kahle leswo byi ta namuruka

ku ri risimu ra mahlomulambilo swinene loko swi fika ka timhaka ta tinsimu ta muxaka lowu Avele is a specialist hi na ntokoto ngopfu wena mixero mno saseka ka ku ba tinsimu leti ti talaka ku twisa mbilu ku vava ni tsundzuka rin'wana a nga tshama ri ba khale ka malembe vulavulaka hi timhaka ta ku ni tekile mhani van'wani va nga fambeliwa hi nuna wa vona se na biwa hi xipuku xipuku xa ni vuyela xi ni fayetela hek va vo risimu leri loko u ri yingisela leswo ri ka ku vavisa moyeni heyi se na rona riri ra ku nghoma leyiwani kahlekahle ni ta yi cina na vamani hi ku maxaka ya mina ma fambile mi ta tsundzuka vamakwavo va yena lavaya va timburi sisters vasisi wa yena lavaya hamba yimbelela na vona kahlekahle vave va hundza emisaveni hi ku ngi moya ya vona yi nga ya mahlweni yi wisa hi kurhula se loko a ka swi yimbelela hi ndlela leyi i mhaka yo vavisa ngopfu loko u swi hleketa wena mixerin saseka ya hi fambisa sweswo la ka xigaza wena mixerin saseka u ri na mina DJ Kwamza nkarhi wa mina kha ku 16 minutes to 11 boti roni ka mavudza na va vona va yimikilunga va kha va fambisana kahle na hangalasa a ku vana lava ni lo tswala mara loko se swikulini swi sungula ku hluvuka

swi ni vula demoni ku ri ku ri ni yo swi kayakayela ni famba ni xavisa magwinya lawo mafurha ma kha ma ni tlhambukela ma ni hisa na swikandza leswi swi vonaku se swi na ti-profession to karhi se swi ni vula ku ni demoni.

Ya kurere simura matimba swinene ra botironi kusuka leka mavuza wena mixiri uno saseka ku vana lava vani vula demoni ya kuri mhaka yo biya ngopfu ya le ya ku vana lava loko vanga hlayisiwa vanga swi voni so leso loko se va bona va homelerini hezwi va vula mutswari wa bona demoni more special loko kuma ku se va ka va nghena na kereke va twisisa ngopfu timhaka ta swa ti bibele kuma ku se va vula timhaka ta ku mutswari luya e demoni swi va swi nga saseki wena mixiri uno saseka cheka Maluleke na bona va yimi ku lunga la ni bona va yi khomelerisimu rin'wana va ku famba u ya chela fole.

Ya ku risimu ra cheka simaluleke ro lero wena mixiri wa mno saseka ku famba chela fole eka mbende ku aya ka yene ka ku chela fole ra kona hikuva ni swi tivi na ku ni ta chela eka sirari loko u kuma ku wa humelela u swi vona ku u chela ka rihi sirara kona u kuma kumbe xana mimoya ya kona yi landula hikuva fole ra wena ri bavi ri pfumala nhlava leriwa swi nga ku lulameli swi swa wena famba lava fole leri bavaka ri nga ta hi etshemulisa laha

0: Yeah, tsakisiwa na hevito leri ra ntambi leyi va ngo yi chekasi wena mixer wo saseka wa swi tiva ku chekasi kahlekahle ko mavhengele man'wani ma lama xiyimo xa le henhla swinene se hi swo swi nga endla ku kuma ku na sweswi hi tolovelini ku loko hi fika lowa mavhengeleni ku ni xavisa leni na chekasi n'wina mi baku michini hi mhaka ya ku ya ku ri mavhengele rin'wana rikulu ngopfu wena mixer wo saseka ri nga endla ku ri hi teka swiplastikanini leswiya hi swi nyika na vito leri ya kuma ku a hi swa ka chekasi hi swa vhengele rin'wanyana mara u ta twa khanku ni nike ni na chekasi ni nike ni na chekasi
1: Tsi ku abela ti funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu u tsala will, diani, malamulele, Bushbuck Ridge na chiawelo. Tihlanganisi na hina hi WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
2: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili buri ngo fambukaka va ri kona
3: va pfuna eka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo

0: nivisiku ku simeka loko nga kumi nwana ku biya minti ku hlongola mmoyo lowu ku hlupha munteni ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinesse ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madanzope traditional hila Dr. Gilligilli la pfuna hi ku tshembeka U nga durheli hi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Yeah, we suggest makete ka romno kwa ku 2 minutes past 11. Ah, se le ka awara ya ku etela etela hi kona kwa la ka mugivela wo saseka la inga ku tiphini ni nkonoko wa ta xigaza wena mixi romno wo saseka ku ri 2023 ta ngwe ti ya le ya mudashi 2026.

0: njhani kuma mi yingiseri lava ku riperile makwamula nyika ni yingisela ku antswa ni ri la ka thomo pavementeni hansi ka vuhosi bya ka xiviti ka vurhangeri bya ndhavezita hosi mk xiviti emizamani kenneth makaringe baloyi danku no hakhesa swinene baloyi Loyi mi yingiseraku riperile DJ Kwamza mina ni ku yingisela ni ri la ka thomo pavementeni se loyi i mani hi ku lava ya ku ri baloyi lava kumbe vo baloyi va nga tlhela va rhumela futeni okay ya ni vona ra loyiwani rungula va ku riperile malume Kwamza hi mi yingisela hi ri la ka Jim Ngalalume ni perisa na mhana mina Julia Chauke ka Jimu na mhantsongo Olivina ka Jimu na kokwani Ayivhi Xidavini Kheyi va la ka Jimu va perisiwa hi Khanyisa Khanyisile Chauke ka Jim Ngalalume Aloi a ku riperile malume ifi hi mi yingisela hi ri la ka Jim ni perisa mhana ntalo xikhothana ka mapuve na mhana marhoda a ri singa view na kokwani gavini ka makoxa va perisiwa hi man rose n'wa vhumani k ka Jim Ngalalume
1: Riperile muhaxi moya va teka vanharhu loko ku na mfana wa mina Musa Makhuvele kusuka kwala mudyangu wa Eco Park loko a hi cini mfana wa me loko ku na malume Gezani Thomas Mbacha Isiwana na vona loko hayi a hi cineni malume tlulatlulani mukhukhu kwalano ni hetelela hi kokwani makapulu na vona kusuka kwala ka xikokwani ni ku hinkwavo va cina na papa majoko na vona kusuka kwala ka xikokwani i nkomo muhaxi
0: hlayisekani swinene la ka xikokwani laha
2: ku na Joe Gift wa ka ku bahi laha ka Mswana laha ni perisana na papa Xiluva na vafana la block 20 ka sikhunyani laha na the General Parkson Khosa laha ka xitachi ka Mbatlo hinkwavo a va perisiwa hi kala xaka EW Manganyi Mensa Makati ku ri le ka ku ni khensile DJ Kwamza hosi ya mina ne boboy
0: boy boy na swivona mi tsakile n'wina na profile pic i ya beji ya club ya leyi nga wina mabakabaka ya swi mi tsakisile ngopfu namuntlha matirhelo ya mabakabaka ni
3: Le boti makwamu le ni kombela ku nghena na vanharhu kuna xitekete le i masi wa mina kokwana wa the junior le jilongo le ka tamtile ni ringenani n'wana mhanini nghenisa na mhanini xalati aka makoxa ka tamun'wanati ni nghenisa na mhana anakanya sesgladis le a khale ka le tibananeni a va nghenini hi cina na makwamulo va ka vakwamulela n'wamakota hi mina ni ri kwala ka mphambu danke muhaxi wa mina
0: danke danke n'wamagoda

0: riperile manu ifi riperile na vaxumi akare a mingisa akare a cina akare a mingisa ha mativa ta hi bela kwala ka mani khadi sa chavalala kwala tinteti ya minga tiba ta mani khadi sa chavalala ha ka va cina showini va cina hi mpela ka hari showini laha khale ka la mi haxela kona laha a hi nga xi tseleki xipotwana loko va sungula ku cina a va ngo thaga n'wansati valava a va thagisa swin'wana misava yi dya swilo mativa ntsundzuka rin'wana ra tinsimu ta vona va ku hayi ku na nganga ya mugodi ya mayini mhani hlahahluvi ti nga ngoho a ku hlahahluva xa mikwangoho i lovile hayi loko va ni vona va ri ni nganga mhani hlahahluvi ti nga ngoho a ku hlahahluva xa mikwangoho i lovile ha malum ifi mara hambi swi ri tani hi le ku tiphineni ni nga perisa mani ni perisa mhantshikisa le xitarateni xa majaha a 4 avenue ka bungeni ni perisa mhani rikhotso a njhakanjhaka mandela ni ta hetelela hi masewanga kokwani wa ku hlula mhani maximbzi a gian section a va nga perisa hi mani va perisa hi manana mari ya masanganyi kwala ka masanganyi kwala kwala hansi ka vobya ka holeni wa maxangu wa mpatsa a ti koki until chayile
1: Danke, meine Matsuangani.
2: Ni kombela ku ya ni ya nghena na mantinyi ku va ka xigodo. Va ri kwala ka xikukwani mana Oscar lava. Hi na vona kwala ka xikukwani. Ni ya nghena na kokwani Gaveni aka Makoxo. Ni ya nghena na mana Bumba aka Homu 14B. Loyi a nghena na vona i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu.
1: Homu mama Albi.
3: Ndimi kwa mlanyika. Kombela ku va perisa vanharhu. Ni perisa mantsongo. Kokwani wa mkheso na xivono kwala ka mapuve ni perisa hanu wa masilo virgin dova hansi ka chamando kwala ka mapuve ni hetelela hi kokwani mahori kwala hansi ka sport center kwala ka mapuve a va perisa hi mhana ntalo xikhotani danko
1: danko
4: Kurula malume Ephraim ni perisa vanhu lava landzelaka mixo rikhotso ka njhaka njhaka ni perisa na kokwani mahangi laha ka mukhomi ni perisa na Kenny Dyson Betts a stadium va perisa hi mahlekani wa manyunyuni ri kwala zone 4 ka papazela malume Ephraim hlayisekani
1: hlayisekani swinene mahlekani va manyunyu ka papazela
4: Fulelendre vante na na hela ku nghena ka moyi va perisu kuna hani wa vana i mhani Maria nwa James la hlanganana RDP kuna hani wa swihlangi i mhani Rikhotso la Mountain View kuna hani wa vana i mhandorini wa khalanga la ka 14A vanhu lava hinkwava na mhana xihlovo kusuka la tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala ri va ni ti huma hi ku gandla
5: alumeki ni mi kuma kahle ni ri la ka Ramkuba a timongweni mani ni mi yingisela kahle hi radio leyi ni nga yi xava ni yi xavela ku yingisela GCR yi khoma hi 105.95 lavhenda lava ka Ramkuba ni nga kona laha timongweni la ni ku hayi mina ni nge zi ni pfuxa vanhu vo tala hi ku ni na vanhu mani ni to rhanga ya swigango swa mina ni ku mo ni hetelela hi vayingiseri na vaseketeri va GCR hinkwavo hi ku ni ta hlaya loyi tshika loyi va kumatalini i hi tlurile ni ri kwala timongweni mo hi hungasa hi timongo hayi hi ya chayisa kwalaha ka awara ntsiku danke DJ wa mina
1: danke danke timongo a ti dyiwi mpela matalini
3: DJ
6: je kwa mzani jane na ipukile ai matami kitile kini mitse mitsa ta khale ta thabula matiba a mitsele kini leto leta khale ai mitsundu sama sekunda ku yo yo yo yo yo nkombela ku vaperiso ni perisa manshala tikwale ka makoshi le ni perisa na mana koko ambali hanaskrali le ni tlhela ni perisa na mhani woleni mamariya maswangani kwale ka maswangani leyi va karhi va perisa hi mhana xikhongelelo wa jaha kwala ka sikunyani hinkulu
1: omu ya n'wina mi nga ku fonini ha ni tlanga ti-voice note sweswi leswi swi nga rhekhodiwa ku nga marito hala eka tiqingho ha hi xi hundzisinyana khale xiphemu lexi a xa ku eka tiqingho to fona
7: ni kombela munghana na lava landzelaka endlovukazi ni ku tweni a ku nga bemoyela 14 ku na xala tinhlungu wa laha ka makoxa laha i TikTok ya GCR ku na mfundhisi khosa le aka nhlaneki le ni to hetelela hi user Bennett Mashela a vuhehli a va ri na the general patron khosa ya xitaxikambatlo sweswi ni twaku ne Brown Fisher loko ni pfula fesere ni vona Dobsonville hashtag ni dume hi vomu chope
1: hlayisekani kwele Brown Fisher
8: yingisela ku antswa eka madyambu ya siku ra namuntlha eka nokonoko wa ta xigaza mi kha ni teka vanhu lava landzelaka ni teka Joe Gift Kubai kwala ka Mswani mi teka na Tshepo Kubai kwala ka Mswani mi teka na mhala mina Cecilia Nguveni Vaxava lava nge le Saselamani ku ri Martin Hlayisani Chavalala kwala ka Mswani
1: kani mixengu

0: Vela va mi exere va ku ni mingisela ni ri kwala ka ngove ka ndhuna Ephraim Makame man Grace no akensa swinene vuyingiseri byo lejo man Grace.
1: Loko mzambi loko nkuku nga ringiri taxa ni rhamba vana va landzelaka leswaku hi ta cina kun'wana mari ya maswangani kwala ka maswangani kwala. Namuntlha ka ni vamanyini ka phaphazela na mali u tshama ka matasani ka mfikile va rhamba na ri khosi ra ndzekandzeka ka n'wandzela va lanka ta buti munyika ni va vonya mati va ri vengana vanhu ni ku mati ba yi tije kwanisa
0: anke man ri khotso. Ku ri perile makwamula nyika hi swin'we ni ri laka ngove ni perisa va manana lava landzelaka mhani Maria Maswanganyi ka Maswanganyi ni rhande loko va yimbelela kokwani Khatisa. Okay, va ri va rhande loko va yimbelela kokwani Khatisa va ku ni perisa Ndlovukazi Mangombe Krali ni perisa na Tshikani Filoma ka Nkuri Zamani a va perisiwa hi mazevezeve ka ngove.
2: Mukwamu moyi va teka mteka magoda ka mukhumi teka kokwa mahangi ka mukhumi teka gumba gumba ka xihosani vanhu lava va tekiwa hi Victor Maswanganyi ka Malamulela TD.
0: No akenza swinene Victor Maswanganyi ka Malamulele TD a ku ri voice note ya ku hetelela leyi wena mixer vo saseka ya na ri vona risimu laha ri nga yima ku lunga ri sukaku ka Man Flow ka xibombi number 10 wena mixer vo saseka va ku funza mati etiphinini risimu rero mitoko vi ri funza mati swi ku yini Man Flow

chicks and two boys. Themba zwi imeliso na 2G and 2 billion. Mana two girls and two boys. Ebe Deliwe Mama Tabs na ina kweswi nwe neri kwala ka homo block 14A man Deliwe Patricia Tivane wa kweswi nwe neri kwala ka makosha B9 mana mavelasi mina dango mana makhuvele Grace va malume Ephraim no kwa hey va kweswi nwe neri kwala gandla na neka khane masindi madzivandila va kweswi nwe neri kwala chakhuma maguvuni mazola mdolisto na ina kweswi nwe neri kwala ka nkurisi fasoke moi Terry Millicent is tivela ako isinwe nere kwala kana kampe vulobe tu ekomana mana bumba losi inyiko vako isinwe nere kwala ka homa 14B changana fisa mji ako isinwe nere kwala ka malamulele ntiro kaya ile ka xikukwane wise man socha ako isinwe nere kwala ka xikukwana pfala nomo eri kitarimbeni enako isinwe nere la bukwini ile Philip Jones Machaya vako FM ya dzingaye village Venda Lipopo province South Africa ya tshigweda Bishop Reni Rasipi vako isinwe nere kwala dzimaulu pile Bodi Viro vako isinwe nere kwala ka makhasa muhwahwane Nancy ako obva chifefe B di madekwana rirote a rikolivuwa ngamanda ti Fighters Matosi ekwetswingwe nirila ka thomo Fighters Matosi lowa nwana John Matosi malume ifi vako inkomo Dennis Mkansi akoiswingwe nirikwala motele vanrumelini la Thutani Jojo Maluleke ibi titi adivedeta yini letiya okay ligawu muchidzi akubva manini rirote ibi sinki skhawuli wa harambana ako hiswinwe niri kwa lalambani dzanwe ibi thandi beti maluleke ako hiswinwe malume ifi makwamulo ina yena miri ku ina muta hise beti ite va miri vanhu vaka va jimistini mikari yo tala mikari inkwa yinwanyana moko mukwala ka mulamula la ibi takalani ninguda ako uba chivulani rirote arikolivuwa ngamanda ti malume Dev na yena kwa ingisela nongonoko nirila ka nkomo 22B ka va Devi ako ri rungula ro hetelela laya ka Facebook wena mixeri wa mno saseka Vito alesi mahutsi xitirisa ku swona la leso xipoila vunganga xi endla ku vanhu vo tala vanga ha tshembi ka vunganga ku byi kona hi ntiyiso na eko xi famba xi kha xi hangalasa na tiflyer tiflyer swiphephaphephana leswa swo tsaleteriwa mavabyi yo talo hinkwawo xa matshungula swin'wana loko u kuma swilongoloxiwini kwalaya xi ku na ku endla u wina na lotto mara xona u xi vutisa u tshama u yi wina na ti-ri numbers na dololu xikunika ku endla leswaku u promotiwa tirhweni hikuva ya tirhweni a ku promotiwi hi swa vunganga ku promotiwa hi swaku ya ka interview mi endla swikombelo loko ku ri na post yo karhi yi lavaku position ya le henhla mi ya mi ya njhekanjhekisana kwele mi kutunya timaraka hikuva hi leswi yi kumisiwaku swona a swi fambelani na vunganga sweswo nga endla leswaku vana va wena va pasa xikolweni xiku nga va fufutela hi murhi hinkwawo va pasa xikolweni a swi kona sweswo loko vana va nga hlayi tibuku va nga dyondzi va tshama va ri handle a ku na ndlela leyi va nga ta pasa swikambelo

0: Ya, hey, weisa vatamba man, vatamba. Ela wo hlamala ku zwi hleketwe hi nkarhi muni ti story story swi hlamuseriwa ku live wa xindendefu witness emthileni ku suka le ka Ngezimani le. Ka Ngezimani tiva muti wa ka mani kambe ndlaya. Eh wa ka xikwehle. Eh mi pfukile vaka xikwehle ku le ka Ngezimani. Ya wena ni dikanyana hilani kota ku hetisa nongonoko wena mixer notsaseka. Eh ni vona loyi anga rumungula anga rumela rungula sweswi nyana ha ku hi swin'we ni ri kwala Thembisa Javulani Makovongo. Ha khensa swinene Makovongo Javulani kwele Thembisa ku va mi ri na hina na themba leswaku mi le ku hi khomeni ku saseka hi audio streaming xa hina lexi hi xi tirhisaka laha va choices latswani kwele Senditon va bomba hi xona lexi xa audio streaming va hi twa kahle hi twi swi va loud and clear ni tshame ni yingisela na mina ni ri ku hala va Gauteng ni ri xindhawani ncin'wana le ku huma Johannesburg va ku vulaka hi le Sky City ni yingisela kahle GCR ni kuma ku yi twala ku saseka ngopfu na le Dubai
1: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

0: na nwina va tikereke hi naswona swa nwina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Wa Begu to Healing Herbs lava eba shabisi wa mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200 078-096-7497 u nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6
2: khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo.

A ku risimu ra matimba swinene ra Rain Capolt and G-Man va ku malume Juluka. Ya tin'wani ta tinsimu leti kahlekahle na loko ku cheka-cheka leswa ti-social media u kuma ku vanhu va karhi va ti tirhisa swinene ku komba ku ti le ku va khomeni kahle ngopfu. Nkarhi wa mina ku va ku 12 minutes to chile wena mixirimu saseka vunanga bya mina ku na lebyi bya ha salaku lani mani ku ri a ni lavi ku ni suka ni mitlangeli byona hinkwabyo lebyi ni nga mi lulamisela byona ka madyambu ya namuntlha ya hambi swi ri tani moyeni mpela leyi tireke yi nga yima ku lunga laha ni karhi ni mi khesa swinene na n'wina hinkwayeni mi yingiselaka mi ri handle eka laum mopani kumbe vembe laha hi fikaka kahle mi yingiselaka ku durha hi ti-data ta n'wina hi ti-audio streaming swi komba ku ri ma hi seketela hi ndlela yeleyo. Vutomi i scam i Oscar Makamu na Majuvani Sisters ya valava wena mixeringo sasa.

Awesome.

gentlemen, Rudolph Matindi.